92.7 Thada FM kagayan di oras sa rin 93.7 Thada FM Buginon Ligat for 10 minutes mali pa sa kalasong chinang umaga. Permission to dance, that's a BTS for you. Dance that was brought to you by Big Shot Hot Dog, bigating sa lasa, suwak sa bulsa. Magandang umaga po sa inyo lads. We dance. Anong balita sa inyong mga bahay? Anong balita sa loob ng inyong mga tahanan, ng inyong mga balay? Nakapasok na yung mga estudyante for sure, ano? Nakapasok na rin yung mga magtatrabaho for sure. At may iwan na naman siyempre yung nanay in charge of the house o si tatay in charge of the house. Depende yan kung si auntie o si uncle naiiwan sa bahay. Yung mga naiiwan sa bahay, well, limpyo-limpyo na naman. Hugas-hugas na naman. As usual, ano? Pero enjoy nyo lang yung mga music, ha? Ako naman ang inyong kasama ba? Kahit na wala na yung mga kasama nyo dyan sa bahay, andito naman ako at yung mga music ng Hard FM. Tapos, may chance ka pang manalo ng bugas at groceries, di ba? Simply by listening to us. Yun na eh. Jason Steele pa rin ang inyong kapiling. Of course, my name is Jason. Until 9 o'clock, ito nakikinig sa atin sina Jim Boy Balos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi ako nagkakamali, mga taga-bunbun ito eh. No? Magandang umaga po sa inyo. Nakikinig din sa atin ang lahat ng staff ng Genshine Pharmacy and General Merchandise. Yung CEO na daw nila, na si Ligaya Ginabe. Magandang umaga po sa inyo. Attending pharmacist, si Miss Jenica Ann May Ginabe. Good morning sa pharmacy staff kay Rosaline Moreno, Rachel Policarpio, and Edranine Dayo. Good morning po sa inyo, ha? Si Eduardo Libot ito, Roberto ng Don Carlos. Good morning po. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw. Yun!

0: ating adlaw na atakaron sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko. O nagamit gani po akong mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
0: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy! Unsa guni basakan ninyo, primaryo? Ingon ugting ulan. Nangyay kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss.
6: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music
10: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, you better check your watch. It's time right now, 8:33.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Oy, hulat sa... Lucky caller number 8 natin, Asadinha. Hello, good morning.
3: Good morning, Sir Jason Steve.
1: Hi, good morning. Ayun na, kung isa din mag teacher.
3: Sorry. Good morning, Beth. Di na, sir, ha?
1: Ang say pangalan ni mo?
3: Young Peretso from Cinderella, Bulwa.
1: Ay, Bulwa! Namahaw na mo diha sa Bulwa.
3: Wala pa yun, sir. Ay, gutom na kayo.
1: Ano man na? Wala ba yung nagmahal ni mo diha?
3: Di una ang anak.
1: Agay sa banaay. Oh, sige, bigyan na lang kita tickets, ha. Oh, kailan gaganapin yes, yung black screening ng Hard FM ng pelikula? Dali, sandali, hindi pa tapos. Ng pelikulang Spider-Man Brand New Day.
3: August 7 PM sa SM Downtown, Cinema 3 and 4.
1: Ay, congratulations! Hala, sige, nanalo ka na ng tickets. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
3: Ang radyo ng heart ko, Heart FM 92.7.
1: Ayan, congratulations, ha? Ay, i-announce namin, ha, kung kailan nyo pwedeng paring tutor. I-announce natin, ha? I-announce natin ng kung kailan ang availability ng ticket natin at kung pwede niya kailan pwede maklaim. Okay? So, yung mga winners natin sa Heart FM contest ng ating black screening ng pelikulang Spider-Man, i-announce po namin ano yung schedule, kung kailan nyo pwede nang maklaim. Pero yung sa FICO, pwede na. Pwede nyo na maklaim. Pwede na kayo pumunta dito. Ha? Alright. So, congratulations po doon sa ating winner. Ay. Sakto-sakto yan. I-shoutout muna natin ng isang magandang umaga ang lahat ng mga nasa may tawag dito, Carmen Public Market. Oh, yun nasa gitna daw. Ang lakas ng kanilang radyo ngayon eh. Sa Mayneris Carinderia. Magandang umaga po. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Time right now, 35 minutes after 8.
2: The best variety of music. Oh.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay na eh, mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw ng trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina.

0: 32.7 Thunder FM ka gyan dior city 33.7 Thunder FM ki don Jenny oi like Jenny. That's what was brought to you by Burns 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos at 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Isang happy birthday muna kay Tatay Bibski. From Tatay and Arken. Galing kay Jomar Inso ito ha. Yan, ulitin natin yan. Happy birthday kay Tatay Bibski from Tatay and Arken. Sa nagdagang salamat sa inyong pagpaminaw. You know, thank you so much. Kina Ma'am Shanita Dabo, magandang umaga rin. Thank you so much for always listening. At yung mga nagko-comment pa doon sa aking post to sa Jason's Space Hard FM. Maraming salamat po sa pagpapadala ng inyong mga mensahe. Si Ate Rosa Olandes Macha, magandang umaga din po sa inyo ha. At sa lahat po, shoutout sa mga sumusunod kay Gagang, Yase Del Mar, Joy, Page, o Page, Leia Banak, Alec De Los Santos, Ethan Apolinar, watching and listening now sa may San Jose Seminary. So much! Ito mga taga-ano din pala. Andali ha, nasa ba yung mga taga-Kamigin? Meron dito eh. Nagpapa-shoutout sa atin all the way from Kamigin. Mamaya hanapin ko. Katampakan na yun. Okay. Shoutout mga taga Alegria Hills. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Mga taga Zone 11 Upper Carmen, good morning. Thank you so much for always listening. Good morning. Thank you to Regan, Danica, Angelica, Princess Aladdin, and Richel ng Bunbun. Maayong buntag. Daghang salamat. Ha? Para sa para pamigay naman tayo ng bugas at groceries. Adro na, Adro! Ruleta, piliin mo na sa ang area tayo bubunot. Ang aming studio na dito po sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Driver! Driver, nasa niyo drop box na driver. Ayun, okay, bunot tayong isa. Oops! Taxi! Ang pangalan ng taxi ay Joris and... Saisay Taxi. Yun, ang pangalan ng taxi niya ay Joris and Saisay Taxi. Ang pangalan ng driver na nakadaog ng bugas at groceries, Victorio Galariza. Victorio Galariza ng Joris and Saisay Taxi, congratulations. Bugas o groceries ang para sa iyo. Nanalo ka, nakadaog ka. Ganun din yung isa nating winner din, si Janeth Padeño. Janet Padeño ng Makasandig. Congratulations, son. Nakadaugsad ka og bugas at groceries. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa'y niya din sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. On for a break. Uli mga minuto ng ating program. Kaya naman, mandayon giyapo na sa pagpamina. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Nanay-Tessie, taga-saan nga po kayo?
3: Taga-Santa Rita, Samar.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos pabalik-balik nga sa doktor, wala namang effect. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
2: Mm-hmm.
3: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 FM के गांधे और सिरी 93.7 FM बुकी डॉन पला गे एट द 1 more minute before 9 o'clock. भाई सब मिनट तो लगा है. We get a minute before alas 9. Robinson Boys ay kinig sa atin yung gwapo na driver na si Ronnie ng Douglas. Normin Transco Taxi. Yan, magandang umaga, Ronnie. Galing kay Douglas ng Normin Transco Taxi. Paalam na po muna ako. Maraming salamat, ha? Oy, wag niyo kalilimutang i-follow sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Maraming salamat. Natabayan na niyan po ang mga love songs. Kasama naman at kapiling niyo si George at si Dr. Hart. Hoy, my name is Jason Steele. At naniniwala sa kasabihang, ikaw, giuyab, gimayday, gifeatured pa, giwallpaper, gibayo, pero, gibiyaan. Nagpaita. Panayin mga sweetheart sa pagbaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Pinoy Court ng Senate Minority Bloc ang ikalamang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes, Hunyo 27, kabilang sa hindi dumalo, sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Saimi Marcos, Robin Padilla, Loren Ligarda, Bongo at Pia Cayetano. Ayon kay Senator Alan Cayetano, mas pinili niyang panoorin na lamang ang SONA sa telebisyon bilang isang simpleng paraan na kanyang protesta laban sa administrasyon. Nakakaumay naman ang isang dahilan ni Senator Marcos habang nalulungkot dahil sa aning ay kinakaharap ng mga kaso ng ilang kasamahan sa minorya. Ipinaliwanag naman ni Senator Padilla na hindi siya nakadalo dahil sa isang family affair kasabay ng pahayag na nais niyang maiwasang makainsulto sa Pangulo kung hindi siya makikiayon sa palakpakan o pagtayo ng ibang dumalo sa SONA. Samantala, wala namang ibinigay na dahilan sina Senators Loren Ligarda, Bongo at Pia Cayetano sa kanilang hindi pagsipot sa SONA ni Pangulong Marcos. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Magandang umaga, mga sweethearts. Kumusta ang inyong mga gising? Remember, every gising is a blessing. Kaya naman, it's so good to smile today, especially with the love songs that I'll be playing to you all. Hanggang alas 11 po ng umaga. Welcome to our show, Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart. Oo. Nako, mag-enjoy. Tayo po ay makakaramdam ng love vibes ngayong umaga. Wednesday na pala. Uy, 29 na ng Hulyo, mga sweethearts. Taka lang, wait lang ha. Ay, dalawang araw. 2 days more. And it's gonna be a new month for us. But we'll be wrapping up July. Kaya naman deserve na pasalamatan din si July. Diba? Ang dami natin natutunan. At eto, mapapa-thank you din kayo. Oo, kasi pag-uusapan natin ang mga kadalasang nararanasan ninyo at may lalabas ninyo ang inyong mga hinanaing, hinanakit at inyong mga karanasan, mga sweethearts. So, sa ating question of the heart, kayo ba, eto ha, ready ha, naniniwala ka ba ang nagiging red flag na ang partner na laging nag-a-I love you? Yung parang, di ba, kapag ina-I love you ka, syempre happy ka. Oh, someone is loving me. Pero kapag madalas na, o hindi naman madalas, basta madalas. Di ba, palagi na lang. Oo, palagi nag-a-I love you. Do you think red flag na ba yan? Kada oras, I love you. Kada segundo, I love you. Ano ba? Sige, pag-usapan natin yan ha. Tsaka you also share your thoughts sa ating text lines na bukas na para sa inyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin sa lahat ng mga naka-online. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 9:16 on the clock. Celine Dion. Whew, but I love you. Samahan kami ni Dr. Heart. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: ginaga I love you. Taud-taud I love you. Wala magkuan. Ang weird mo ngayon. Bakit kada oras, kada minuto, naga-I love you ka? Ang iniisip tuloy ng ilan, agoy may tinatago to. Ito lang ang sinasabi ko. Ito batiin ko lang, Sir Neil Cahiles na naka-on board. Going to Ayala Mall. Ayan, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hi to 4505. Greet ko ni Ate Inday Tamparong. Ud sa tanan na lang taga-Purok, mabuhay sa lawagan. Thanks si Inday John Pox ni. Hello Inday John Pox. Mayong buntag ha. Eto, konting tingin tayo sa ating ano, sa ating Facebook page. Sabi ni Ate Manolina Polinario and Murag Sexy George kay para makalikay sa sala. Sabi na nga ba eh. Ngayon lang nahimo. Diba? Si Ate Marifel Dikito Ahes naman. Best duo na question of the heart for me. OA na. OA na. Kung halos minuminuto nag-I love you, okay na sa akin. Yung pag-alis sa work, pag-uwi ng bahay, at bago matulog, which is nakasanayan ko na. Masarap kasi sa pakiramdam. Diba, Sweetie George? So, oo naman. God bless you too, Ate Marifila. Thank you for always listening. Text lines, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, sa mga naka-online, paki-follow, like, and share. Message through our messenger or comment sa post po natin sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 936. We'll be back with more. Keep it right here sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na ito sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coke, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 8 more minutes bago po mag-alas G's ang umaga. And ikaw ba naman, haranayin ng isang Jed Madala, Let Me Love You. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Bakit ganun? Kapag sinasabihan tayo ng I love you, para tayo nangihina. Pero kapag palagian na, parang nai-immune na tayo, ano? Parang wala nang effect. Kaya siguro minsan, ganun yung naiisip natin na nagiging red flag na. Dahil nga parang nasasanay na tayong sa words na lang natin naririnig. O, you know, nalalaman na mahal tayo ng isang tao, hindi na sa action niya, hindi na sa kanyang feelings. Hala? Bahala na kayo mag-overthink. Hi, Vera. Sabi, hindi ako yan. Si Jason nag-reply sa'yo. O hindi ka nga niya nakilala siguro kasi profile picture mo eh, o, diba? Good morning sa'yo. Dagang salamat sa'yo yung lagi pakikinig. Valley Green, sabi niya, good morning, sweetie George. Sa akin, ang pag-I love you sa partner mo, palagi hindi maka-red flag sa kanya. Magka-red flag ka lang sa kanya kung iba ang tao ang sinabihan mo. Iba naman yun. O yung sinabihan mo ng I love you, iba. Tapos napakinggan ka niya. Pa-shout out. Sa may-aring si Itery, kumakain ako ngayon. Naka-Heart FM sila. Uy, talaga. Good morning. Mayang Buntag, saan ba yan? Yan ba yung sano? Sa may Kauswagan, if I'm not mistaken. Ay, magandang umaga. Thank you po sa pakikinig. Sabi naman ni 3223, my favorite duo. Sige, I'll try to play your requested song, ha? Thank you. Boss Neil, Madam Anita Cahiles. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nakarating na ba sila? 5574. Hi, Mommy Amy. Kay Mayor Miles, magandang umaga. Sa lahat ng mga taga-kamamanan, si Mommy Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, at ang BBQ family, daghan kaayong salamat for always tuning in. Let's talk, okay? Pag-usapan natin ang ating question of the heart. Naniniwala ka ba na minsan, eto na nga, nagiging red flag na yung partner na palaging nag-I love you? Tapos mamaya din abangan ha, dahil mamimigay ako ng tickets. Gusto mo yun? O, sige, basta abangan yung aking cue. Just save this number or keep our text lines so that mamaya pag sinabi kong tawag na, makatawag na kayo. And also for your shoutouts and requests. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, dali! Heart FM, 92.7-Cagayan de Oro City. 5 more minutes bago mag-alas G's. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart po.
1: 93.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
6: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
8: EZ Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. EZ Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid Noon, 1018. How could you say you love me kung hindi mo naman pala totoong nararamdaman na mahal mo ko? Ay, naka... Nanonood na ba ngayon ang lahat? Nanonood ng TV, ano? Well, Gapamino sa radyo. Sige, kung ma-stress mo di ha, sa inyong kitanao, sige, just tune in to Heart FM. Let me be someone who will take out the negative vibes. Ngayong Wednesday, second hour na ng ating programang Music from the Heart. Kasama si George. And eto na nga mga sweethearts, ano? Yung pinag-uusapan natin. Tungkol sa, sa mga hindi pa naka, hindi narinig kanina yung ating question of the heart. Naniniwala ka bang minsan ay nagiging red flag na yung mga partners natin na parang palagi nag I love you? Oo? Ganun man, di ba? Parang okay naman, wala namang problema doon. Saying I love you is actually a very, very good way of expressing your feelings. Di ba? The thing is, kapag minuminuto na, kapag palagi na, something's off. Di ba? Sabi nga ni Galbana, good morning Heart FM, hi to my PA card members. Walang red flag kung ano man ang nakasanayan. Nasanay ka rin, sabi niya. Maaari, di ba? Kung yung partner mo naman ay ganun, you know, that's how he or she express her feelings to you, na every minute, every hour, nag-I love you. Why not? Why not, di ba? Pero kung siguro dati hindi siya ganyan, tapos biglang, uy, anong meron? Bakit lagi ka nag-I love you ngayon, ha? Ayaw pag-overthink. Nag-overthink na yan. 7826, para sa Kuya George, okay ra siguro. Kung pagmata sa buntag, mag-I love you. Pagkatulog sa gabi. Pero kung kada minuto na lang, murag sumuna kaayo. Kay kung dili irabak ka mo tubag, naku na dahil nang aaway. Diba? I know. I understand. Yes, yes. Kaya nga siguro, yung mga partners natin na lagi nag-I love you, para sa akin to ha, you might or you may not do it, pero pwede natin tanungin, hey, what's up with you? Bakit lagi kang nag-I love you ngayon? Talagang sweet ka lang ba? Or, nako. Lady M naman, para sa akin, matawag na red flag. Kasi ganyan yung taong nagmamahal at nagpapahalaga sa inyong relasyon. Bawat isa daw, sabi ni Lady M. So may igpito po. I miss you, Lady M. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Mamaya abangan ang aking pamimigay ng libreng ticket para po sa ating nalalapit na block screening. Are you guys excited for that? Sige, text mo ko or keep this number para mamaya makatawag ka agad. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 1021. Magbabalik ako. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paa. Ngayon, di nga. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 1036 Lagi-lagi yan. I will always love you by Kenny Rogers. And that song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Mili na. Hala, di ba naghanap ako ng caller? Ayan na, meron na tayo sa linya. Sino kaya ito? Kausapin natin. Hello, maayong buntag. Hello?
1: Hello, hello ma'am. Good morning.
0: Hello, good morning. Anong pangalan mo, sir? Taga saan?
1: Rostico Vasquez lang, from Carmen.
0: Rostico? Oo. Kamusta?
1: Good lang.
0: Oh, that's we're good back. Too. Oh, that's good to hear. Anyways, Rostico, alam ko excited kayo dito, ha? Ito pala ay pamimigay ng Heart FM block screening.
1: Yes, po, ma'am.
0: So may dalawang ticket, if ever, mabigay mo sa amin kung kailan at saan gaganapin ang Heart FM block screening para sa pelikulang Spider-Man, A Brand New Day.
1: August 2, 2026 at SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Wow, ang galing naman ni Sir Rostico. Oh, very good. May dalawang ticket ka. Oh, abangan na yung announcement namin, ha, to when you can claim your tickets. Okay?
1: Okay po, ma'am. Thank
0: alright,
1: you.
0: Sa mga sweethearts natin na FICO winners, you may claim your tickets now. Okay? Punta lang kayo sa 5th floor FICO admin building dito po sa Environmental Boulevard, Barangay Carmen. Rostico! Sige nga, isigaw mo sa buong mundo. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Congratulations, sweethearts! Ganun lang kadali, ha? By the way, yung ating the block screening of Heart FM, Spider-Man, A Brand New Day is brought to us by our general sponsors, Playtime Entertainment, Born for Happiness. 10:38, magbabalik ako. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
2: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwilahan, kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: radio with heart.
8: The best mix of music
9: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Alaala oh. Ay, nako, yung mga memories talaga, no? Pero kasi, sa ngayon, I love you daw, oh, yung ating question of the heart. Ako, naging red flag na ba kapag palagi nang sinasabi? Sweethearts, 12 more minutes before we hit 11 o'clock and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Ay, si George pa rin ito hanggang alas 11. Nagpalabad sa inyong mga ulo. Congratulations nga pala sa mga winners natin ng ating block screening, ng ating ticket giveaway para sa pelikulang Spider-Man A Brand New Day. Hala, tawag mamaya ha. O may pamimigay pa tayo. Huwag kayo mag-alala. Alam ko marami talaga gustong manood. Ay, gusto ko makita kayong lahat. Kaya tumawag talaga kayo. 0804 muna. Hi, Sagales family. Kay Mami Elaine na nanglaba. Namilo sa mga nilabhan. Huma na, Mami. Feeling ako huma na eh. May buntag sa inyo tanan dyan ha. Sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Demsoy, dagang salamat, Demsoy. Good morning. Sa may maramag, 6896. Greet lang ko sa Saludsud family, kay Richard, kay Mary Ann, Grizel May, and Christian May. Diyan sa may Mars, dito kapitbahay lang. Mars Laundry Hub, sa may Ilaya Carmen. Good morning. Sabi naman ni 4683, hi Jessica Vasquez. Good morning. Sabi niya, palagi ako naka-Heart FM before work. Pa-relax, para ganado sa work. Tigang salamat. Thank you. 9345, yes, Ate Carla. Ikaw pa. Oo, tawag Jude ha. Basta mag-cue na mina. Tumawag kayo, tawag kayo ha. Para manalo ng ating ticket at magkita-kita tayo doon sa SM Cinemas 3 and 4 dito sa may downtown, ha? O, 9346. Ay! Mapapalaban ako dito. Sabi niya, saying I love you doesn't mean someone is being genuine. Their actions prove it. Aanhin ang maraming I love you pero sent to many pala. I still believe that actions is better than words. Hope mabasa sexy George. This is Junior Libanez from PMFTC Incorporated. Regards daw siya sa kanyang partner na si Melcher Ora. Sa akin. Yes, may rebound. Thank you. Dagang salamat ha. Ingat kayo. Magkita-kita tayo. Let's go and check our Facebook page. Ito si Ate Arlene Abad Patriana. Naminami Orlan Momdelo, si Rachel. Magandang umaga. Noisky Food House, maayong buntag. Sir Eddie Kinya, puro rana pasakit George. Lagi. No, minsan yung I love you ngayon, parang hindi na ganun ka-genuine. Basta. Oo, pero mararamdaman mo yan kapag genuine yung pagkasabi sa'yo. Diba? Diba, Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dayna Kinya, Maylin Hermoso, Jess Aquinia, si Apple at saka si Grace Monreal. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. And let's... let's give away some blessings dito sa ating The Prices Rise Overload. Ala, si Ruleta, oh. Ala, paig. Oh, gusto na umikot. Kaya naman, sige na. Spin ka na. So, mga sweethearts ko na may entries, this is your chance. You better stay tuned. At yung mga natawag na, ha? Oo, i-claim ang inyong mga premyo para magkaroon ng blessings. Before I go ahead and announce my winner, si Ate Janet Padenyo ng Barangay Makasandig, si Victor Galariza ng Joris and Saisai Taxi. Ito yung mga winners kanina ni Jason Steele. And for my winner this morning, mula sa, taga Barangay Makabalan. Kaya naman bubunot na ako sa ating Dropbox mula sa Barangay Makabalan. Okay, thank you. Ito na, kinabunot mula sa Barangay Makabalan. Ang kanyang address dito ay Barra Makabalan. Congratulations sa Vicencio Go Healing. Vicencio Go Healing ng Barangay Barra Makabalan. Ikaw ang ating winner. You know the drill. Magdala ng ID, 14 days to claim. At the 5th floor FICO Admin Building. dito sa may Vimenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School ang ating address. At on the Prices Rise Overload, ayon din po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 8 more minutes sa bago mag-alas 11. Tara na! Sa aking final set, keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagendi Oro 93.7. Ano ba yun? Nabunod ako. Ay, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ay, naku mga insekto. Tik na ako doon na. Oh mga sweethearts, it's 2 minutes more bago mag-alas 11. Sarap lang ano. Alam ko, lahat tayo gusto masabihan ng I love you. Pero hindi lahat tayo, di ba? Gusto natin ng I love you na plastic. Gusto natin yung sincerong I love you. Kahit pa ilang beses mong sabihin yan, 1,000, 100, 1,000,000. Basta ba mula sa puso, walang problema. Yan naman ang take ko doon ha, sa ating question of the heart. Kasi sabi, pag red flag na ba kapag laging nag-I love you si partner? Ako, pag galing naman sa puso, bakit hindi? No? Ay, lalo na kung love language niya yan, yung palagi nag-I love you. Mararamdaman mo naman yun eh. Oh, si Mami Marilyn, no? Nakiki I love you. Ah, gusto ko yun. Andito lang ako, lagi nakikinig sa'yo. Thank you, Mami. Mula dyan sa may Gitago. Miss you too and thank you, ha? Maraming salamat. Eto naman si 8158. Uy, na-miss ko to. Ang Bahar family. Diyan sa may Block 2 Punton. Magandang umaga. Dagang salamat sa inyong pakikinig. Uy, thank you ha. Mga sweethearts, si Harvey Stone ang susunod. O, sa kanyang heartbeat, sa alas 11 hanggang alauna. And I'll be returning later sa Dear Heart. O, alauna hanggang alas 3. And for your messages here, si Harvey na ipapabasa ko. Wala na akong oras. Spread love and virus and be kind in all days and in always. And enjoy. Enjoy your Wednesday. Manatiling nakatutok. Dito lang. Sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. See you later. Take care everyone.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:31 ang oras natin, sweetheart. Good morning! Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po kayong lahat? Happy, happy Wednesday po sa inyong lahat, mga sweethearts. And welcome once again dito sa ating programang Heartbeats. At syempre naman, kasama nyo sa inyong panangalian. As always, Harvey Stone here. And dapat mag-enjoy tayo sa ating ulam ngayon, ha? Kahit nasa gitna tayo ng Petsa de Peligro. Diba? Petsa de Peligro is real. Pero kanya-kanya at saka kinahanglan na siya huwag tamang diskarte, diba? Kung may ulam tayong sardinas ngayon, ako, lagyan po nyo ng gata at saka yung petchay. Try nyo, diba? Masarap yan. At saka kahit may konting kalabasa, well, diba? For sure, mag-enjoy talaga yung pananghalian natin. But anyway, yung iba naman is bumibili. Yung iba is umuutang na sa kandin. Umuutang na sa kanilang karinderya. But anyway, pasalamat tayo kang ate at kuya, ha? Just nagpapautang pa rin sila. Meron pa rin tayong credit line. Pinaka-importante yan sa panahon na to, yung credit line natin. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may bukid noon. Oy, happy, happy listening sa inyo, ha? At saka, dapat enjoyin natin tong araw na to kasi ilang tumbling na lang. Mag-enjoy tayo sa ating block screening. Oy, bukas din, ha, yung FICO block screening. Congratulations nga pala din sa ating mga sweethearts na nanalo po ng tickets sa ating FICO block screening. Tomorrow na po yan, 6 p.m. sa May Ayala Cinema 2. Alright, kita-kits tayo doon, ha. Oy, may pabate dito. Happy, happy listening sa CDO Papel Republic and also kay Mommy Elaine.

0: to ha. Itong paboritong hardware diya. Happy Happiness ano yung po sa inyo. Alright, abangan nyo. Pamimigay natin ng tickets maya-maya lang. Pag-i-save na. 0917-1579-927. At saka mag-message din kayo sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Alright, sa my birthday ngayon, happy, happy birthday to you! And sana mag-enjoy ka sa birthday mo, ha? At sana... Oh, malipay po ang taong nagpalibot sa imo. 11:34 ng oras natin. Padayon to sunaw with more of your favorite music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 92.7. Excellent. 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarineso. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: With heart.
1: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:46 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Shout out tayo sa ating mga sweethearts, ha? Hi kay CJ at saka pag-greet niya si Digana. Hi din kay Ate Bebby, Ate Irene, Ate Joy, and also kay Tata, Ate Joy, Tata, at saka kay Ronnie. At saka request siya ng I Love You Goodbye. We'll play that one later, ha? Mayong pagpaniyo to si Imo Marifel. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may puntod. Si Beth, ha? O, pero na kay smiling si Beth. Tawag na smiling hoy. Happy, happy listening si Imo Beth, ha? O, happy, happy listening din sa nasakyan na taxi ni Mommy Marilyn. Si Sir Danny Magandam. Ng Dan Muggs Taxi. Happy, happy listening sa imo. Demsoy Robles, mayong odto. Kay Sir Efren Wayan, sa mga naniudto nato karon ng mga sweethearts, ha. Mayong paghungit-hungit sa inyo din, ha. At saka dahan-dahan lang po tayo sa soft drinks, ha. Di tayo pasobra sa soft drinks. Happy, happy listening din sa ating mga pasahero ngayon dyan sa may westbound terminal. Ako, grabe. Pahirapan talaga tong iba. Happy, happy listening sa inyo, ha. Dyan din sa may yung vegetable landing natin at saka sa fish landing natin. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. 11:47 na po ang oras natin. Enjoy lang na yung mga kaundi. And of course, kauban na nga itong mga music dali sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus Capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus Capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Heart FM News Update.
2: Mahigit 700 senior citizen sa Cagayan de Oro.
1: Heart FM News Update.
2: Walang nakikitang banta sa supply ng bigas ang National Food Authority o NFA Bukidnon sa kabila ng epekto ng El Nino at mga pagbaha sa ilang bahagi ng lalawigan. Ayon kay NFA Bukidnon Information Officer Glenn D. Otoy, may sapat na rebang bigas ang ahensya kabilang ang 12 araw na buffer stock na nakalaan para sa mga emerensiya at kalamidad. Tiniyak din ni D. Otoy na maayos ang pamamahala at distribusyon ng mga imbak na bigas at palay sa mga strategic warehouse sa lalawigan upang mapanatili ang tuloy-tuloy na supply. Ginagamit rin ang mga rebang ito upang suportahan ang 20 pesos rice program ng pamahalaan at ang mga pangangailangan ng mga local government units at iba pang ahensya sa mga relief operation. Bagamat may mga palayang napinsala dahil sa pagbaha, nilino ng NFA na hindi pa ito nakakaapekto ng malaki sa kabuang imbak ng bigas sa bodega nito. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Hello ka makabuhay, kumusta? And welcome na usab-sud sa sakora sa atong panagtigom sa atong tulumanon. Makat-on ka sa dagang butang. Labaw sa tanan manambagta sa tambagi ko, Lady Batu.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na kong disoras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kong ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imo kadyukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayad o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutin?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Gisakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Josima. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Kina ko na matubag, no? Kala kabuhay kong unsa ka pirmi ang usahay. Pero pirmi kita magkuyog, oy, sa atong tulumanon. Dili lang kay usahay, rani mo madungog ang mga pagtulunan, mga informations. Everyday gyud sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay.
0: Ligang salamat once again. Hello, hello, kamakabuhay. Kumusta? Hoy, napaos pa ba ta? Diwa na. Ikaw diha, okay naman ang mapaos ka. Kay usahay ka ng singer, kabisag dili. Bahala mas ko mga silingan video, okay. Wala ka nagbayad man sa kausahay ko, naka sa gimikan, naka sa VIP. Nga nagbayad man ka dyan, hindi ka pakantahon. Bahala, nagkayungit na tariyak, nagkayabang. Basta dili lang tabayot ng murag naog lalaki o niya magpatawag tag ma'am bitag sir tag nao. Anyway, sige, padayon sa unahan in smile lang gihapon isang natin mga suliran. The show must go on, ika nga ho nila. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras diya sa imong nahimutangan karon kay imsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas gihapon ang atong iampo kanunay sa labawng makagagawom. By the way, ako si Lady Batu. Huwag magkuyog kita, sama na sa ako na sulti, sud sa saka oras, uban sa atong tuyo og tumong, good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Dagang gihapon ta kisgutanan, taod-taod lamang, kabayan sa panglawas og mismo sa atong mga produkto sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL, Makabuhay Plus. Kamakabuhay ni Anasam ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Josima. Today maong ika-onse kon chapter 11 sa iyang istorya. Di na tamaglangan o abdi ko na nato ni ang pagbasag pagdrama. Di ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

natutila na insulto ako sa ginawa ng medyo may edad ng kerida ni Hector. Pero hindi ko natanda ang tinanggap ko ang cheque na iniabot nito sa akin. Pero pag uwi ko ng bahay, saka ko napagtanto, dala ko pala ang cheque na yon. 100,000 pesos ang nakasulat na nandun, makukuha kahit anong oras at kahit anong petsa. Napaisip ako, malaking tulong na rin yun. Pero sa kabila ng lahat, pinlano ko rin noon na ibalik ang cheque na yon. Pero bago ko pa man nagawa yon, ininda ko muna ang sakit na aking naramdaman nang makita kong tila masaya si Hector kasama ang medyo may edad ng babae niya.

0: Unsa na gisulti ko ni mo, Josima? Huwag ka gid lagi bili para na itong bana mo. Huyo ka para niya. Mamu, labi na karon nga may lain na sab siyang gihuthutan nga idarang babay. For sure sugar mommy to niya. Sapian nga byuda o baka buwag sa asawa. Sakit kayo, mamu. Uy, sama kasakit. Bisakitan ka kay may lain na sang babae ang imong bana karon. Sure kang gisakitan ka, Josima? Abi ko bag naanad ka na. Pero unang higayon karon nga bibiha siya. O gingon sa nakigbuwag na nako. O dili na siya mabalik pa. Dili ba angi nga pasalamatan mo kining tanan? Ipanagkot sa tanang simbahan kay nawagtang nas kinabuhi mo ang lalaking mo ay mihimo ni mong miserable o nakabaton kag way hinungdan nga prinsipyo pag abot sa gugma?
1: Mamo!
0: Cheer up! Dili kinikatapusan sa kalibutan. Pagmaya, paglipay, isaulog ang pagbiya sa imong bana, Josima!

0: Ikaw ka na pa, Fredo.
1: Ako na ang mangayog pa sa ilo. Sa gibuhat ni Hector nga way puas kapag pasakit ni mo, Josima.
0: Pero wapak ko kapag ni sa paglaom pa.
1: Ha?
0: Nahibaw ko. Nakasiguro ko. Nakurat lang si Hector. Pero mausab ra ang iyang una-una. Mubalik siya.
1: Unsa?
0: Dili ba, Pa Fredo? Balikan ko ni Hector. Kay mahal ko ni Hector. Kana ang iyang ma-realize, dili ba?
1: Josima.

tila nababaliw na ako sa pag-ibig at pagmamahal ko sa isang lalaking wala namang pagpapahalaga at walang paki sa nararamdaman ko. Pero hinayaan ko. Ika nga nila, just feel the pain until it hurts no more. Pero sa dulo, iba po ang inaasahan ko sa kasabihang yon, na kapag wala na akong maramdaman at manhid na ako, ay babalikan ako ni Hector. At muli, magigising ang pinaghihimlay kong damdamin.

0: kabuutan ni Sir Dalton, gipapa-extend niya ang imong leave with pay. Nauwaw na kay ko ni Sir Dalton, mamo. Ako di ay. Labaw na kong nauwaw. Kaya ako gud ang nag-recommend ni mong ito niya. Unya na unsa naman tao ni Karon. Nga wa ka man magtarong sa imong trabaho tungod lang na itong mananap mong bana. Mamo. Sorry. Naunsa ka man, uy? Guba man kaayo ang imong kamada tungod sa gugma? Masabtan na ko ni mo, mamo. Kung mahigugma ka nasab sa tinuuray. Hoy! Bahala, uroy. Wa ko mangandoy. Anyway, may bisita ka. Wa ko dayon isulti ni mo kay dili importante.
1: Bisita?
0: Naasa gawas sa imong bana, wa na ko pasudla. Kung nadoon ni mo, gawasa. Pero ayaw pa dayon na.
1: Ni si Hector?
2: Ayaw lain na sa pagsabot ang pag-anhi ko, Josima.
1: Hector, mibalik ka. Nahibaw kong mahitabo kini. Nasayod kong mao kini ang angay. Nakahuna-huna ka na.
2: Bag-o pa lang kong misulti ni mong ayaw lain na sa pagsabot kining pag-anhi ko. Lahik ang akong tuyo.
1: Ha?
2: Dili aron makibalik nimo. Dili aron mo balik sa akong agi ug sa pagtibuok sa atong pagbuyok.
1: Unsay?
2: Dili ba? Gidawat o gidamo ang cheque nga gitulon ni Amparo di animo?
1: O?
2: Naibaw ko. Nainsulto ka ni Adto. Nasayod ko, dili mo ka tumadawat. Ang nahitabo lang, wa ka na makabalibad. Pero sure ko, naghuna-huna ka nga ibalik ka to. Ayaw na paghago. Ako na mukuha Adto.
1: Hector?
2: Cash ang haswat, unsa. Mapain cash dayon. Ako ni mahibaw, anak. Yawat na lang, magamit ko ang maong kantidad. Ambi, ang maong cheque.
1: Oh.
3: Kinabagaan og noun, kinabagaan og lips, kinaway uwawangan nga tao, no? Maglagot. Ah, naglagot ko, naglugot-lugot ko. Misurok ang akong dugo, misaka akong BP. Charas. Mitukar ang akong allergy. Charas. Naglagot ko, my God! Nga nung may nanginini ng mga tao. Uy! Anyway, kamakabuhay, unag ikadunghog na pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon ni Diyos si mga tadabati. Unya, human sa pipila ka mga painumdom, inigpagbalik na to atong ipadayon ng pagbasag pagdrama sa iyang istorya. Kana pa ikatulog at tapos ang tipakang nga parte sa chapter 11 sa iyahang story. Dini lamang sa atong dulumanon, imong dulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
5: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa Iatsel Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-aog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
6: Na Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
7: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
9: Daghang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo. And you can never go wrong kung everyday ni mo nga pagabuhaton nga imuhang isipon o himuon ni mong partner ang pagtumar, as in everyday again, sa tuang bugtong nga kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement. Kanatun kayo ng mga ingredients, everyday na itong balik-balikon, nagkatuodog ingredients. Nga giusa lamang diya sa ato ang kapsula. O gamatag ingredients, doon na ikahatag ka kanindot o kaayuhan, nga ito mabinipisyo para sa itong panlawas. Usa na diya sa lagan ng mga ingredients nga naa sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mawang ashitaba. Usa ba yung mga binipisyo na makabuhay sa ashitaba sa ato ang health. Daghang mga tao sa Pilipinas ka makabuhay ang dili gid familiar kung unsa ang binipisyo sa ashitaba. Ang ashitaba usa kani aka halamang gamot ko sa Tagalog pa nga mulabong na nga sikat kay nang ginagamit dito sa nasod nga Japan. Kana party lamang sa pareho nga pamilya sa carrots, sa parsley nga ginakaon na og dunay mga medically important parts sama sa ugat, sa dahon og sa tangkay mismo nga makatabang ng tanan para malikayan ang thrombosis, ang cancer og ang paglago og ang paggrabe sa diabetes. So dunay gamit ana ang mga aktibo nga ingredients sa ashitaba. Apil na diha ang vitamin B12, porocoumarins, flavonoids, sorreline, bergaptin, xanthotoxin og ang angelicin. Ginapakita usab diha sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay nga ang ashitaba dunay mugana na ba isip usa ka cosmetic ingredients, anti-inflammatory, anti-neoplastic and potent antioxidant. Maingon sab nga ang B12 importante sa pagmintinar sa himsog nga blood cells ingon man sa nervous system. Nagagana usab ang mga calcones para malikayan ang thrombosis, ang cancer ug ang pagdako sa tumor. Lakip na upa diha ang kanabitang paggrabi, ang pagboost sa diabetes. Ang flavonoids, doon ay mga tawag niya ng characteristics kamakabuhay sa antioxidant, yung naman anti-aging. So ginagamit ito sa mga ashitaba para malikayan o matambalan ang paghubag, ang metabolic syndrome, ang mga tumor o ang mga cancer, ang high blood or alta presyon, ang pagsaka sa imong timbang or kanabitong grabe ni mong kakatambok or ka-obese, ang diabetes, ingon man ang insulin resistance. na pareha ang viral infections, thrombosis, o kanang grabe nga pag-aapikta o pagkadaot sa atay and sa stroke. Kanapipila lamang ka makabuhay ang balatian or mga diferensya sa lawas na pwedeng tambalan pinaagi sa asitaba. Asa matamang huwag asitaba kung huwag yun ato na yung pugson nga ang asitaba usa lang na sa daghan ng mga ingredients kaya naasa ato ang kapsula. So asa ka pa? Hari na ta, mag-switch na ta. Himuon na natong partner everyday. Dili lang kay mahinumdum lang ta. Kamakabuhay para doon natin protection sa itong lawas. Batok sa mga nagkadaiya ng mga virus o gining mga sakit. Ninana, o kung doon na nakay sakit, tatabangan kang mawagtang nasa imong sistema para mabalik ka sa imong kahimsog o sa imong panglawas. Ang asitaba o salamang sa bonggang mga ingredients na giusa dia sa itong kapsula. Ang EXL Makabuhay Plus. Kung inom ka taniana everyday, isip ato ang dietary supplement.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Doon nag-i kinabuhi sa makabuhay. Labi na sa ato ang all-in-one nga kape nga ginatawag nato nag-all-in-one nga naman kada tungod kay ang atong kape lang ang naidaghan ka mga ingredients gagiusa lang diha. Actually, daghan more than 10. Ang atong EXL Coffee Mix, 17-in-1. 17 ka mga ingredients in 1. Giusa lang sa tong kape. Imposible, Lady Bato. Dako, posible, giyod ka makabuhay. Ang atong EXL Coffee Mix, 17-in-1. Sa 17 ka mga ingredients nga diha, nga makabenepisyo ang atong lawas diha, usa diha ang insulin. Ang mga dahon sa insulin plant kung makabuhay, aduna ka na yung corsolic acid na nagatabang para matibuok ang insulin na kanabitang nagatambal sa diabetes. Sakit na sa usa ka diabetic ka tao. Kanapod gituhuan na ang pagkonsumo sa mga dahon sa insulin makatabang na para mapaubos nato ang level sa glucose sa dugo o ang mga diabetic na nagkakaon sa mga dahon o dahon sa insulin plant mismo. Oy, bonggang-bongga mapaubos po ang level sa glucose sa ilahang dugo ng bonggang-bongga. Ang spiral flag o ang nagniningas na costus, oy, na ginatawag nato sa insulin plant para sa mga anti-diabetic, yun ay mga nagkadaiyang mga characteristics. So, na ay mga pipilapod ka mga benepisyo sa ato ang health. Ang insulin. Oo. Ginakontrol sa insulin mismo ang pagsaka sa level sa asukar sa ato ang dugo. Ang regular nga pagkonsumo nato sa dahon ni Ana,

0: Guba sa mga libreng radical or free radicals. Libre gid ba no? Gitagalog lang. Kana mga free radicals. Kunya ginaprotektahan sa mga tong lawas gikan sa pipila ka mga sakit sa tuang lawas. Ang insulin plan ka makabuhay, doon na kanay kapasidad para mamintinar nato ang sodium ug ingon man ang tubig. Doon na kanay diuretic nga characteristic. Mabitaw na nga makaayog yun ng insulin plan sa tuang health. Labi na sa imong pantog, hasta na sab sa imong bato. Ganyan. Kunya ka protektahan usab sa insulin plant ang imong lawas gikan sa mga bacterial infection kana tungod sa mga antibacterial properties nga naa diha. Ang mga antioxidant ni ana makaayo usab kana og kita malikay sa mga nagkadaiya nga mga sakit labi na sa diabetes. Tungod kay pwede usab nga gub-on sa insulin plant ang mga deposits sa mga tambok, sa mga fats ba, o ka ng mga wapod gikinahanglan nato nga hilo sa ato ang atay mismo. Pwede usap ka na nga gamiton kung ikaw doon na lagi problema sa imuhang atay. Doon yung mga pipila ka mga pagtuon ka makabuhay nga gipahita po, nagpakita sila nga ka na nga insulin plant. Doon ay anti-proliferative and anti-cancerous properties. Mabitaw na nga pwede ka na nga malikayan ang mga cancer pinaagi sa insulin plant. Pwede usap ka na nato nga malikayan ang levels sa pagsaka sa kolesterol sa dugo. And at the same time, malikayan po ng mga sakit sa cardiovascular. Tungkol sa mga anti-inflammatory properties nga naa sa insulin plant ka makabuhay, matambalan ni ana ang mga naghubag nga tutunlan. Importante kaayo og kana kay makatabang yun, makahatag og benepisyo natong tanan, labi na sa mga diabetison. Ang doses sa tambal nga insulin plant nagkadaiya sa matag tawo kana tungod sa ilahang physical nga kondisyon. Gayon pa man, ang normal nga ginarekomenda nga doses ana duha ka beses lamang sa usa kaadlaw. Unya ang atong insulin plant, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-one nga kape. Ang atong EXL coffee mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suking Tumiko. Dagang salamat ka makabuhay. Oy, alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Batu!
0: Kung ganun ka makabuhay ni ng sumpay, ang ikatulog katapusang tipakang aparte sa chapter 11 sa revelasyon ni Sender Josima. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Battle, ibinigay ko kay Hector ang cheque. Sa huli, pera pa rin ang mahalaga sa kanya. At wala na nga siyang pakialam sa akin. Ako naman po, hindi nawawalan noon ng pag-asa. Wala akong humpay sa aking pagdarasal na bumalik siya sa buhay ko at hindi ko naman ipagkakait sa kanya ang isa pang pagkakataon kung sakasakali. Kaya po lamang, Lady Batod, mukhang malabo nang mangyari yun.
1: Wa na mi pati mao si Hector nimo. Wa na sab mi contact.

0: Si Hector, siya ka na may guwagi kan sa bangko. Sugatan ko siya. Kailan magkasulti kaming duha.
1: Josima.
0: May kanakita ti ka, Hector. Please, ayo paglikay. Utang buot. Balik na.
1: Unsa?
0: Kuwang ko nga waga. Isaad ko, buhaton ko ang tanan nga malipay ka. Ang tanan.
1: Nagkadesisyon ako, Josima.
0: Oh.
1: Giyatagan ko nagtundok ang atong kaminihon. Dili na ko. May kalipay na ko nakaplagan. Sa uban.
0: Hector!
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Gisakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang akong kinabuhi. Tungodog alam nimo. Unya mo sangko lang gidi ay sa ingon ni ini ang tanan.
1: Masaylo ako. Dili ko na gidi ay ikaw mahal, Josima.
0: Dili ka na tinuod. Ingna kong nagbaka ka lang.
1: Tinuod ang nabati mo. Og usbon ko. Dili na di ka mahal. Busa. Misangko na kita sa katapusan.
0: Hector! Oh,

Lady Batod buo na umano ang desisyon niya. Ayaw na niya at hindi na niya ako mahal. Yan po ang napakalaking dahilan ng kanyang paglayo at yan din ang labis na nakapaghatid ng sakit sa akin. Animo, napakaraming punyal ang tumarak sa aking dibdib. Pakiwari ko'y namatay ako at patuloy pa rin na nagdurusa. Hindi ko alam kung saan ako dinala ng aking mga paa matapos akong iwanan ni Hector sa labas ng bangko noon, Lady Batod. Basta't nagising na lamang ako, nasa higaan ako. Sa isang ospital.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mong nabati, ang chapter 11, kinatibok ang chapter 11 sa revelasyon ni Josima. Wapa miin dito ang istorya. Oo, nahibaw na kausay buhaton. Maminaw sa sumpay sa sunod nga episode sa atong tulumanon. Anyway, unya human sa pipila ka mga painom do, mamalik na ito pinaabra, pinaabdik, pinakalit para atong sumba, lukbitan o gisgutan yon. Ang atong nadungog nga, kinatibok ang chapter 11 sa kasaysayan ni Sender Josima. Kanang-kanan, di nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutuduhi ko kung sa akong angay. Ipumarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa ating pinabuhi.
0: balikan nato ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ka makabuhay, atong imo unang dietary supplement as in everyday natong pagatumaron. Dagan ka ng mga ingredients ug usa na diha mao ang guyabano nga makabinipisyo ang atong lawas. Ang guyabano lami na og makabusog nga prutas nga dunay mga benepisyo against sa atong health. Ang guyabano bongga kana sa carbohydrates, sa dietary fiber, sa vitamins B1, B2 and C ug uban pang phytochemicals nga pwede makatabang para batukan nato mga virus, mga allergens and carcinogens. Dunay mga pipila ka mga health benefits at usang unahon karon kay murag daghan kay guidance. So dunay mga pipila usa. Mga nagunang mga benepisyo para sa guyabano alang sa tong lawas. Ang guyabano makapapaubos na sa risgo sa cancer. Matod pa sa pipila ka mga pagtuon ka makabuhay, ang guyabano do na kanay acetogenins. Good. Mga potenteng anti-cancer agents nga makapugong sa pagdako sa cancer cells. Ang guyabano do na sa cytotoxic effects nga nagkahulugan ka na nga makapatay ka na sa mga abnormal nga cells. Ang guyabano makapa-induce usab sa apoptosis o ang programmed death sa mga cancer cells. Ang guyabano ka makabuhay doon ay anti-proliferative properties usab nga makapugong sa pagdaghan sa mga cancer cells. Ikaduha, ang guyabano makapabaskog, makapahimsog sa immune system. Doon kay taas ka na sa vitamin C, ang guyabano makatabang para mas mapaligon pa nato ang atong resistensya sa atong lawas para batukan ang mga sakit o mga infections. Ang vitamin C o saka antioxidants nga makapa-neutralize sa mga free radicals nga pwede makaguba sa mga cells o ingon man sa mga tissues. Ang vitamin C makatabang usab sa pag-absorb sa iron na importante para sa pagmugna og dugo. Unya ang guyabano in other sa uban pang pagtuon nga gipahitabo makatabang para kita nindot ang atong pagpupo as in everyday gyud ning uban wa usahay ra sa in a blue moon. Tungod sa taas nga dietary fiber nga naa sa guyabano, makatabang na ang guyabano para mamintinar nato ang regular nga bowel movement. Ang dietary fiber makapaluwag na sa kanito makapahumok sa pupo o niya makapaubos po na sa presyon sa colon para di na kasigig utong diha. Ang guyabano sa giyod pwede usab nga makatabang para malikayan or kung daan na matambalan ang mga kondisyon sama sa constipation, hemorrhoids and diverticulitis. Ganon. Unya ang guyabano sa laing bahin sa makabuhay, makatabang para makontrolar nato ang blood pressure. Kung kay taas ka na sa potassium and magnesium, ang guyabano makatabang para mabalanse nato ang electrolytes sa tong lawas. Ang potassium, ingon man ang magnesium, importante nga mga minerals nga mo-control sa construction o sa relaxation sa mga muscles, labi na sa kasing-kasing. Unya ang potassium, ingon man ang magnesium, makatabang usab para mas muluag ang mga blood vessels. Unya ang matibhangan ang stress sa cardiovascular system. O ang katapusan, ang guyabano makatabang para mamugna nato ang enerhiya. Tugay taas sa thiamine. Ang guyabano makatabang para ma-convert nato ang carbohydrates sa glucose nga ang nagunang mo'y source sa energy sa tong lawas. Ang thiamine usab, importante usab para sa normal nga pag-andar sa nervous system ingon man sa tong muscles. O diba bongga ang guyabano? Unya ang guyabano usa lamang sa mga daghan nga ingredients nga giusa diha sa tong kapsula sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
4: My boy! Sa makabuhay!
0: Kamakabuhay nga itong all-in-one coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na diha, ugusan na diha ang ginger, ang luya o sa kabongang ugat as imbungang ugat nga nailhan nga pampahumon nya pampalasa sa mga pagkaon. Oo. Nindot nga gamiton. Oo, nang bonggang-bongga makatabang na ang dahon, pwede nga imong dukdukon, imong dugmukon ang dahon aron nga magamit isip pangtapal sa pipila ka mga kondisyon sa lawas. Kunya ang ugat mismo nga maoy pirmi natong gamiton. Komo na kain na nga maoy atong pakuluan o bukalan nga kamugna na rin tagsalabat niya or tsaag ikan sa luya. Pwede usap ka na nato nga usapon lamang o niya ipangpahid sa mga parte sa lawas ng mga apektado. Kung sabi mga sakit niya pwedeng tambalan sa luya, rayuma, nari mga samad-samad, kanang maglisod ka o kanang tunaw sa imong ipangkaon o mainom kag salabat gamit ang luya. Sa imuhang pagkalibanga, ubo, sakit sa tutunlan, mga bunog sa lawas. Unya wakay gana mo kaon na kumiinom lang ka sa atuang salabat, ganyan. Or ka ikaw nagasuka diha. Or paglabad sa imong o. Or ka nang nawadan kag tingog ka na mapagaw ta usay ka na bitaw mo pwede akong ginabuhat no ka nang kon kay baka nang luya sa luya kay ang peg. Ganon. Pero para mas daghan pagitag mabinipisyo tungod kay daghan kayo 17 ka mga ingredients na sa ato ang all-in-one nga kape ang EXL Coffee Mix 17-in-1 gawas sa luya makabinipisyo pata sa uban pang mga ingredients nga naadi munang sama na ako sa uban pa manginom nagtag kape everyday o gana walay lain ang EXL Coffee Mix 17-in-1 alang sa EXL Makabuhay Plus ako po ang inyong lingkod ang nag-inusarang
3: Lady Batu.
0: Dagang salamat ng bonggang-bongga. Balik ta sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Ning katawa kayo na ako'y guest. Si Ken. Atong pakaliton og patambag. Pero before anang atong programa ang tambagi ko Lady Baton gihatod kanato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre ang kasaligan, kasandigan, protection sa atong kalawasan muwagtang na sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus, ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtigulang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom ko ikaw adult gani, usang ato sa 2 ka kapsula every day. Unya inadlaw or warm water ang imong pag-aimnon 30 minutes sa dili ka pamukaon isip imong food supplement. Kung na kay sakit ka makabuhay, mas daghano nato ang pagtumar. Mamahimo na nang duha ato sa 3 ka kapsula katulo sa sa kaadlaw. Unya inadlaw nga tubig hapon ang imong imnon or warm water dili bugnaw ha. Sa dili ka pamukaon, pwede ra sad nga after ka mukaon pero paabutan sa imong 1 hour. Gikan sa imong pagkaon, una ka mo inom. Anon, sama na kuguban pa, manginom kita everyday, mo na tong partner, para kita protektado, or ato ang mawagtang mga sakit nga nasa ato ang sistema, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Huwag nga ito pag-inom mismo sa atong kape, ang all-in-one nga atong ginatawag, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Okay, may adlaw sa kanatong tanan mahigala. Niya nasab kininyo higala si Kuya Arn. Magiguban kaninyo sabayan sa paghatag o pagtagad sa laing tampo nga giasoy o gisugilon diri kanato, diri sa atong programa. Uban ninyo higala si Kuya Arn. Usa ka babae nga lumulupyo sa may agusang sore na si Teresa. Teresa, kumusta kumusta? May adlaw di asay mo Teresa. Manginaot ko ana ka karon. Di asay mong nahimutangan. O mahigala, ay inyo kining kabayan. No, si Teresa diha sa taga Agusan, Sor. O, kumusta sab, no? Sa tanan na itong mga listeners diyang dapitas, mga Agusanon, manghinaot ko nga na nagpabiling paghihapon mo nga nagagamit sa atong mga produkto. Labaw sa tanan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mga igala, no? Kung mahilig mo sa kape, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. Labi na sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Mao na gina inyong kapihon kada adlaw. Total tagtunga raman sa kutsara gud. Dako na nagtabang. Mao na mahigala nga iminti na ninyo. Total di man na makadaot. Hinoon makahatag og mayong kondisyon, makahatag mayong benepisyo sa inyong mga lawas. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Likayan gyud nato nang dili ta makapagawas sa atong hugaw sa matag adlaw kay madaot gyud natong tinai. Mahigala magkabukol-bukol, malata, matingala na lang ka. Nganong nadaot imong tinaing tungod na sa hugaw, mahigala, nga dapat yun nato ipagawas. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, makatabang yan ang mahigala. No, sa tibok, pamilya, pwede sa mga bata, hantun sa mga tigulang. Kay kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Dili ni siyang giingon sa doktor o mananambal nga bawal sa akang mga pi tungod kay naakay problema sa imong lawas. Pure organic ni mahigala, bisan pag naakay gibati diha unsa imong gibati, mas nindot ni mao na imong ipangapi. Kay tabangan kaniinit, hinluan na ng sulod sa imong lawas, nga mao yung unsay nakadaot sulod sa imong lawas, hinluan ka sa pagpagawas, pinagi sa pagbawas sa matag-adlaw o pag-ihi. Kay cleansing effect ni siya mahigala, o pwede pong kainin sa mga adunay high blood din ha o mga diabetes, mag Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang mo. Okay, sa lain bahin usab mga higala, kung natay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, napon kitay Coffee Corn Purple. Ang Coffee Corn Purple, mga higala, dako po nagtabang sa inyo ha. Tistingin lang ninyo ni, o una nyo tistingan paminawa sa akong unsay naa sa atong Coffee Corn Purple. No, ing nalanggid Coffee Corn Purple, kay nga no, daghan magoy Coffee Corn. Ang ila Coffee Corn, ang itong naas mga parmasya nga uban, ng mga kape, Coffee Corn, ang ato ha, Coffee Corn. Gold with Malunggay and Santon o Coffee Corn Purple. Ako lang yun ang ipasabot sa inyo ha, mga higala, kayo naisigig pangutana. Hindi man ni mao akong napalit, Kuya Arn, lain man ni Coffee Corn. O, dili na Coffee Corn ato, Coffee Corn. Alam, magpalit na lang po daw siya otro. Okay, dito sa atong Coffee Corn Purple, abi ninyo mahigala, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong Coffee Corn Purple. Ang atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, doon na usap kini daghang sagol sama-samang gustin. Kining banggustin, mahigala, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pag napag-i-chay sa agol dugang nini, moringa o malunggay, ang moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Huwag na pag-i-chay dugang sagol nga guyabano. Kining guyabano, mga higala, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubo sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kung doon na siya isagol nga ashitaba, ang ashitaba mahigala makatabang sa panunaw sa digestive problem. Kung napagit siya isagol nga barley grass, kining barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubo sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Og napagit siya isagol duga nga spirulina, kining spirulina mahigala makatabang sa pagpaubo sa bad cholesterol o makapalambo usab sa brain health. Napagit siya isagol nga ampalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalaan ninyo kung unsay mayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Ah, nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubo sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa atong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong Coffee Corn Purple. Og napagidugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, og makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santon. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo himuag magic may gala ha. Ayaw ninyo ipariha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare ng mga product mahigala sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala, tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo, pero mudagal ng duha ka adlaw, tulok adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema mga higala, ane? Walay yung mga side effect, kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili madawat imong kidney, kay nga no, kape man ni siya mga higala. Malapos-lapos na ni siya, pero muhatag yung nag-energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Og napugid siya isagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Og napugid siya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Og dugang pa napagid siya sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama anang ubo. Napagid siya sagol nga panax ginseng o horny goat weed. Ang panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mupagana sa imong mood o sa immune system. O sa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part, testing irago ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang sa energy. Okay, para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta, pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dia ito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man ta ganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta, og protection nga makatabang sa ato nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan sa mga buntis mahigala. Nga dali ra gipakatawo ilang anak tungod kay wala gid sila panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals. Dili siya halang, pwede pod kayo sa mga bata. Nga bisan tagpila pa kabulan, pwede haplasan ni ini. Mo nagingon na to, kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, globus green siya para sa tibuok pamilya, gikan sa mga bata og hantot sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal. Citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labinusab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion dayon dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo nya tapos putsa din sa usa ka oras nga salupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babae o lalaki baka bisag mga lalaki basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo labi na sa mga kaspa o balakubak kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak ha? Okay, mahigala. Manginaot kong nasabtan ninyo kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no? Makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. Og dayon sa mga higala, napun kitay umaabot nga haplas usab. Ikaduhan na itong haplas, kining gitawag na ito nga Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga higala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na kinininyo. Ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay na sa itong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mga higala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Oh, nasulayan na kini mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo doon lang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan, basta mapalit na kinini niyo usab sa inyong mga parmasya, sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay, mahigala, napakoy mga product akong ishare sa inyo ha, gikan sa mga kabataan hantud sa mga tigulang. Ato sa asugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa atong sinder nga si Teresa, usa ka babae nga taga Agusan Sur. Ano ay mong kaagi, Teresa?
1: Doctor!

0: Teresa?
1: Ay, Ruel.
0: Ako'y nahinumduman ba? Dito sa barko.
1: Kaya naman di eh.
0: Diba, nagsaabot ta. Nga bisan lang, natay duha ka mga anak.
1: Kaya unsa man yun ta?
0: Huwag yung kay gibalita sa ako, aba. Nasamtang to ako, galawod, pirminti, sakay sa barko. Uban sa mga kauban, bisan asa na lang mga nasod. Wadto. Pero ikaw, huwag yung ka magsulting, aningon ka nga. Buntis ka.
1: Wala pa man sabi ko isulti. Wala man ko mabuntis. Lisod po mo ingon ko nga buntis na ko.
0: Maugani na. Ano ka? Kapila na ta maghimo sa atong kalipay. Para magbunga atong gihimo. Hantod, nakasakay no ko sa barko. Pero, imposible nga wala yung kamasudli ni Adto.
1: Mga pangutana na atong duha. Ano ka? Ikaw, sa imong una-una.
0: Sige lang. Basin to dugo agyo ka masudli. Ya ikaw anis kay ka.
1: Natural, buutan man akong bana.
0: Sige lang. Basin ko lang to.
1: Basin san. O sige lang kundi anabitaw ka. Taon-taon mabitaw akong balik dito sa barko.
0: Ako plano. Para maguban at tapirminti na anabitaw tayo kwarta. Dilin ako mo sa kay balik sa barko. Magnegosyo ta.
1: Salamat kung mamanggaling na yung nahuna ni mo. Mas malipay ko kay kauban ta kanunay.
0: Magusugot ka?
1: Oy! Mag-uol na manggaling kung mingunay ka. Usa na lang kabulan. Musakay na pod ka sa barko, di unahunan ako. Magkalagyo na samta. Karon nga mingun ka nga, dili na ka mabalik. Sangko sa langit, lapos pa sa langit akong kalipay. Nga di na ka mabalik. Magdigosyo ta. Unsa imo gusto nga magdigosyo?
0: Na ako'y nantiguhan. Ang mga luto-luto.
1: Murang nakagits na ako sa imong butpasabot magkarindirya ka, no?
0: Mauna'y plano na ako. Karang karindirya nga dili basta-basta. Karang hugupon yun og tao yun niya. Magtrini ko o muluto. Mga siguro, mga usa ka kinsina nga niluto ay niya na ako'y trini. Makabalo na siguro siya sa pagtimpla siguro.
1: Ikaw pa, Igo. Sige, ikaw magpunto. Pangita tagpwisto.
0: Okay. Kinahanglan magmugna na taganak. Kay lain kay kitarang duha.
1: Bitaw, may nang natin inspirasyon natin, anak.
0: O, sige. Di na kong balik sa barko. Magnegosyo ta. Mangita ta og pwistohan sa atong negosyo. Nga karindirya.
1: O, sige. Kung sa'yo gusto ni mo, mapaya ako.
0: Basta, atong anak na to.
1: Ikaw na'y bahala din, ha?

0: Oh, gini. Tindut na kayo ni. O niya, abangan na nato ni. O, pahit sa nga pag-abang. 1,000 ra, nangyo na to, kay 10,000 magipaabang. 1,000, pahit sa ni. Niya magkuha lang tao, helper na to. Usa sa kusina nga magkuhanog lamas, o usa lang sa ang mag-serve. Kaya ikaw ang mag-kasser.
1: Ah, sige, ako'y mag-kasser niya. Magkuha tag, sir, babae atong kuhaon niya. Lalaki ang imong trinehon.
0: Oo, hingana na lang. Namta ko igsoon si Gino, pero saon taman. Sige lang, nama siya trabaho. Ako to plano nga tabangan ako siya, pero nakatrabaho naman ako igsoon eh. Sige na lang. May ito kay ulit tao pa unta to. Makatabang-tabang tol diri sa ko ha. Pero nagtrabaho naman siya. Mangita na lang taglain nga mahilpir na ako niya. Tudluan ako sa pagluto. Nakita na ko ang ganang kiliti sa mga tao diri nga unsa ilang gusto nga putahi.
1: Na ikaw na magpaigo, basta magkasir ako ha.
0: O sige.

0: Ay, Capulla, ay, Capulla, ay, gallo. Ruel.
1: Kapuy, sabi. Pero, tiba-tiba kay... Oh, si Mana pa lang talaga rin din niya, pero... Klaro na kaya itong ginan siya. Ya, sisiwara kayang abango na ito.
0: And so, ano, nagbalik-balik naman ang mga customer na mag-take out, diha mga on, tungkol sa lami nga niloto ni mo.
1: Muna ibantayan ako sa akong helper. Kinanglan makabalo siya.
0: Ruel, wala pa mang gyapon?
1: Bago paghanay ko diri.
0: Paabot lang sa ta.
1: Panagana na to og mga 5 kabulan.
0: 5 kabulan, yun?
1: Oo. Nga sige na ta maghimo sa atong kalipay para magbunga. Pag mula ba yung 5 kabulan, diskumpiyado na ko niya na. Kinahanglan magpa-check up na ta sa doktor, ha?
0: Ah, sige, sige.

0: Teresa, hapit na lang unong kabulan. Wala pa yung kay gibati diha. Nga bati on sa kabuntis.
1: Ambot. Wala man.
0: Pangandam, ugma, muadto na tas doktor. Total, masaligan naman ato mga tao sa karinderya. Plano po na ako, maghimo pa sa tago sa karinderya para duha.
1: Ikaw rin akong agdon, basta imo plano, mag-agad ako.
0: Pero unahon sa nato pagpa-check up sa doktor.
1: Ah, sige.

0: Bicol ba ang namainoon ko? Ruel?
1: Relax lang.
0: Unsa kay resulta no sa atong duha?
1: Mao gani.
0: Bicol ba ang yung mayo, Ruel? Basin ako'y nai-diferensya o ako'y nai-problema.
1: Ay, kabalaga.

0: sa kay resulta sa atong pagpa-check up nga nung dili kita makahataw, anak. O nga nung wala pa ko mabuntis.
1: Oh, Doc? Oh, Mr. and Mrs. Okay, dali mo din eh, dali. Morning resulta.
0: Doc, ang ako, Doc.
1: Ikaw, Teresa. Okay ra kay ka. May problema sa imo ha, Teresa.
0: Mao ba, Doc?
1: Patay.
0: Ang akong bana, Doc?
1: Si Roel. Pamino Roel. Unsa ka na, Doc? Na kay isospermia.
0: Isospermia, Doc.
1: But pasabot ana, walay sperm ang semen nimo.
0: Walay sperm ang semen ako.
1: Oo. Pero di lang ta magpakawas paglaom na may mga paagi ba? Pero medyo mahal-mahal yun. Pero dili pa ta sure kung makahatag na kag-anak. Pero bugasto gid ta. Medyo may pagkamahal nga gasto na to. Pamasin lang ni nga to ah.
0: Kinuo ko.
1: Relax lang. Inyo na ang sabot-sabutan, Mr. and Mrs.
0: Sige, Doc. Sige, Doc.
1: Okay.

0: kamalaka, Ruel. Magtigom-tigom ta.
1: Magtigom-tigom ta kwarta. Para sa katong giingon ni doktor nga mangita tagpaagi pero wapay siguro. Teresa, magagadratas panahon. Kung tagaan yung tag-anak, tagaan ta si Ginoo. Pero dili, wala tayo mahimo. Kaysa mo gasto ta. Nga dili pag insure nga makahatag og anak.
0: Yung sa may plano ni mo.
1: Sagdi lang sa kalimta nato na.
0: Basta kay kalma lang ha, relax lang. Ayaw pagpakuha sa paglaon.
1: Okay.

0: Teresa.
1: Ah, Ruel.
0: Ay, nargo ng katabang nato din ha nga. Iplastar ng mga basiyo sa soup drinks. Huwag niso tagaagi.
1: Ah, Ruel. Doon sa bangka.
0: Di man malagot mangutang na niya naw. Talawar na.
1: Hakuton naman ka na. Temporary na ang ibutang.
0: Temporary nga agyaan na nagtao. Umasiklo lang sa tao mga buwak na. Tanghag lang na nagpile niya na.
1: Si Ondoy nagpile niya na. Ayaran ng hakuton.
0: Ah, boss. Ay lang sa kadali, boss ha. Talawang ng trabaho ninyo ha.
1: Ruel, laon sa mga kainit ba ni Mokolo?
0: Ikaw sa tambanggi ng mga kilpir na to.
1: Dali, Ragodiri, dali mag-istorya ta. Sa mga kainit magkikagolo, pila na kahiga yun ba? Gamay rebikil? Mga saba rin ka? O di nakagwanda na itong mga katabang manghawa na mangitalabotaglaing trinihon na ito?
0: Ikaw sab, kung sinakita ni mga dilimayo, tambagin sila o istorya, eh?
1: Lagi hipalo man ko? Pero ikaw bang grabe man ka? Noon sa manintahan ka?
0: Gisapot ko. Ay kung sige pangutan na.
1: Ruel, apekto ba ka na sa...
0: Bonsa!
1: Tungod ba kay dili ka makahatag, anak? Relax lang, good. Kalma lang. Wala may problema sa ko, ah. Pila na kay kinikahigan nga init pirminti mong olo. Gamay rin mga pikil. Magyaw-yaw din kang kusog kayo. Bonsa na rin kasulti nato sa ato mga katabang diri. Nga nausap ka. Hibalo ko, Roel. Nga usa ka na ang hinungdan. Nga dali kang saputon init ng imong ulo.
0: Pasensya na.
1: Dali diri. Ah, lingkod diha. Ako rin bahala sa ila. Pasabdon ako sila. Ikaw ay pagpalabi sa imong gibatin. Tungod ba kay di ka makahatag anak init

0: dalang kanuna imong olof. Maluoy bang Ginoo di asay mo kung ihanay imong batasan?
1: Pasensya na. Madala lang yun ko sa akong gibate. Inutil. Inutil.
0: Relax lang, God. Unsa man ka mapiktuhan na itong negosyo. Kung maging anak ka, manghawa ng mga tao na ito kay sige kag pangasaba. Ako din bahala sa ila. Relax lang ka diha.
1: Sige, pasensya kaya. Ikaw na ipagpasabot sa ila.

Loy? Oy, ma'am, pasensya na kayo mo sa inyong kuya ninyo. Ay, won problema, ma'am. Dili ka mo ang gikalagutan niya. Nalang si gikalagutan nga lain. Nataimingan lang po niya nakita niyang mga basyo sa soft drinks uban pa nga. Murag di siya ganahan magtanaw. Mustaas yung tingog. Pero walay problema, wala mo'y sala sa iya. Ako lang nagpasabot sa inyo. Ay, walay problema, ma'am. Ang amo lang, basin malain mo. Ikaw, Mila. Ay, ma'am, walay problema, ma'am. Sige, okay ra, ma'am. Ay, nakasabot mo ni sir. Ikaw, Jida. Ay, ma'am, okay ra, ma'am. Ay, walay problema, ma'am. Sige, ma'am, ugausap mo kayo ang customer, ma'am. Nala, sige, ha, pasensya mo, ha. Ito si kuya ninyo, nagpahulay pa. Ah, walay problema na, ma'am. Uy, ano, magina, ma'am. Di naman tanan panahon nga. Mayo ang boat sa tao. May time na. Matimingan nga. Gisapot. Gana rin na, ma'am. Salamat kayo din sa imong pagsabot, ha. Ay, walay problema, ma'am. Ikaw, buutan magyo ka, ma'am. Di man, kung nag-aato lang, magtinabangay rata dire. Matimingan lang, gisapot si kuya ninyo. Ay, walay problema lagi, ma'am. Ah, sige, tayo na sa imong trabaho.

0: Oh, Ruel, dagan-dagan ka inom.
1: Wala problema.
0: Umay-ubay na lang ang beer ng imong nahurot, oh.
1: Sige lang, Teresa. Hindi, pakiisa ko, be. Sige lang, tani, case. Wala'y nahitabo.
0: Sakti, Ragun. Ay, napagunahonan niya ng wala'y nahitabo.
1: So, man, eh. Basin makabati na kung ignon kong wise guy.
0: Unsay wise guy?
1: Ay, basta wise guy. Wise sulod ang kuan.
0: Ah, nakasabot na ko. Ay, paminaw, ana, ha?
1: Ay.
0: Sige lang. Amporo ta si Kinoo. Basin matagahan na dahita.
1: Nindot yun tong nati, anak, di ba? Nindot yun kayo. Labi na. Nga akong dugo, ugikan sa imong sabakan.
0: Ay lang sagod pagunaw na ni Ana.
1: Grabe akong pagandoy, Teresa. Mubati kong kaibog, labi nang mga lakaw ta, maghilom ra ko.
0: Hibalo ko. Labi nang makasiplat kang adunay anak. Na amahan nga magbitbit o bata.
1: Bati yung nga na ka, sina. Garo hingan. Oo, natun ko hitsura. Pero, iyo pa, wise guy.
0: Nahubog na ka, nahubog na ka. Relax lang. Pwede ba? Wala asa na sa'yo mong nahuna ng hingana. Ato na nang walaon, mag-ampo lang tas Ginoo nga nagkakanratan yung anak. Masurprise na kaya punta.
1: Ambot kalusa pa. Kalusa pa, Teresa. Teresa.

0: Roel?
1: Unsa na?
0: Nakauna na ako nga. Mag-adapt na lang siguro ta.
1: Mag-adapt?
0: Oo. Para nate anak. Ato na kung hunaunan nga ato yung anak.
1: Dili ko masugot.
0: Ha? Narong dili magkamusugot?
1: Dili ko musugot, Teresa, nga magpadako kitag bata nga dili atong dugo. Dili na to igano.
0: Kung mao ka na imong hunahon nga dili na to igano, dili man kita makabato ni Ana.
1: Tungod kay inutil ko. Pero dili po ko musugot nga mag-adapt kitag bata.
0: Kay nga no, man.
1: Wala ta kay balo. Kung unsay batasan niya ng bata o kung asa kikang mga pamilya. Salbahis ba na? Makahatalag problema ka na ito pagdako niya niya. Murang dili ko gusto.
0: Ah, sige, inganin na lang. Dili ta sa laing tao. Sa atong mga parinti.
1: Unsa ka to? Pakaulawan ko nimo. Kitarang duhang naibalo ni ini ha. Kitarang duhang naibalo nga dili ko makahatag anak. Unya karon. Mangutana ka dito sa ato mga kaparintihan o imong kaparintihan o ako kung naba sila'y bata nga pwede nato adapon. So mabulabog. Kay nga no? Mangutana sila. Kay dili ko makahatag anak. Pakaulawan ko nima. Na inutil ko nga pagkalalaki. Ha?
0: Ah, sige, sige, dili na, dili na, dili na. Ay, nakasuko. Nasabdan ko ikaw.
1: Muna dili ko gusto mag-adapt. Pagpaabot na sa akong desisyon. Kung unsay paagi nga makahimot ang anak o makabaton ta og bata nga atong padakon. Pero noong ka nga mag-adapt kitag bata nga dili na to igano o bisan pag mga parinti, dili ko. Dili ko.
0: Okay, okay, okay. Dili, dili, dili. Sige, kung dili, dili ko.
1: Pagpaabot lang sa akong plano kung unsay akong himoon. Nangandoy ka na ba, Teresa? Nga makabatunog anak? Kinakaplano na ka nga mag-adapt na lang kita.
0: Oo, pero di magkakamusugot.
1: Dili ko. Teresa, wala ba mo hinahinay sa pagkawala? Ang imong pagtagad o gugma diri ka na ako.
0: Ruel, ano mga utaan ang sama ni Ana?
1: Wala ko'y nahatag nga anak. Hibalo ko nga anak kay kasina usab. Muna nangutana ko. Tungod kay mubati ka kasina sa uban nga na yung mga bata. Muna nangutana ko basin og nahinahinay na ang pagkawala sa ibang gugma diri ka na ako.
0: Ruel, ay pagunaw na niya na wala na sa ko ah. Di ba nagsaad kitang duha? Nga kung magkinaonsa, kamatayan lang baka paputol sa atong panag-uban. Di ba?
1: Wala akong makalimot.
0: Oh, dili ka na maitabo. Mahalong ta ka. Bisan wala pa kita'y anak. Pero sa onta man, nga dili man po ka mo sukot, di wala ko tayo anak, God. Hantot sa hantot.
1: Di lang kita magpakawas paglaom.
0: Una ara magani day na. Ya tapos nga lang sapot-sapoton ka.
1: Maglagot lang sa ungkaw kalikan. Nganong ako pa ang naa ni Ana. Nga nahimong inutil nga dili makahatag og bata.
0: Ay kabalaka. Sa imong gikabalakan nga mawala akong gugma diha kanimo. Dili ka na mahitabo, Roel. Dili ka na mahitabo. Hantod sa hantod akong gugma diha kanimo. Balag kita lang duhang mag-uban. Basta kamatayon ra ang makapaputol sa itong panaginikog maayog panag-uban.

0: Murag na ganang nagtigong ba? No?
1: Oo.
0: Grabe, way puwas ang tao, pirminti hurot atong Sudan. Muna nga ito na, nalakoy na kita na po nga pwesto. Nga agianan yun, medyo may pagkamal, 15 ang bulan. Pero dako, pwede mahimund ako nga karinder niya.
1: Mau pa.
0: Tanaw na ito dito, para ikaw magdesisyon.
1: Ikaw rin akong agdon kay swertihon ka.
0: Nanapo ng swertihon. Swertihon nga inotel.
1: Ay, lagi pagsulti ni Ana, lagi ba?
0: Maglagot mo ko magunaw na sa ugkong galingon, Teresa.
1: Pasag din na ka na. Tana, adto na itong pwesto nga, himo na itong karindir na sa...

0: halakanin na ti Ruel, crossing yun.
1: Diba? Sa una, dako ni siya nga opisina. Pero nati panggubon para muhawag siya ba? Pero dako daw ni siya. Nagitanaw na ako, dito nga side, sa tuong nga side, dito na itong himuag lutuanan. Nga kini, diri, panggubon na ito ng bintana, pangilis na ito, kanang mabating presko ang tao, magbutang tag-aircon diri.
0: Ala, sige, sige.
1: Na naman kay tinigom, may itong gasto diri.
0: Sige, mag-withdraw lang tas bangko. Naram ako hindi po sa dito sa bangko.
1: Sige.
0: Lingaw na to atong kaugalingon sa negosyo para malimtan na to ng problema kabahin sa usa ka bata. Nga atong ikaw man hantod-hantod kaya di naman ginamay tabo. Dili po kamo sugot nga mag-adapta. Di wala. Di lingaw na to sa negosyo.
1: Ingana na lang.
0: O ikaw ha? Wala na ni mo ng pagsapot-sapot ni mo atubangan sa mga helper na to.
1: Sinsya na, dili na ma'am.
0: Ako rin permiti sabot sa imo, pero sa puto na gani ka. Mao nang ayaw na padala sa imong gibati nga. Mahingon kasi mong kaugulayon nga inotel ka. Ayaw ha?
1: Sige, sige, sige, Teresa. Basta mo rin eh.
0: Okay na kunin eh. Ato na kinitrabahoan. Okay.

0: Abel Rabio, Tridis Paganio dengan hampir 20 tahun atau kerindir ya.
1: Oh. Oi, dai, atau sa tunggu kali misa oh, nagpaabot sila.
0: Oh, sir, atuan ako, sir. Swertihan yung karuel ba?
1: Lagi. Sa panginabuhi, swertihan.
0: Oh, nana po, di-stop na ka na ng hibalo ko. Ano sa na po'y sumpay ni mo?
1: Wala. Hindi na ko mag-isgot niya ng mga... Dita makang anak.
0: Oh, nag-isgot na sab ka.
1: Ah, sige, magtabang ko, sir, para malingo ko dali. Nakain pa gusto meron nagpaabot oh.
0: Paano ba tumalamisa dito oh? Kanina ninanulod ng bag ko.
1: Oh, sige, kanina lang.

0: kare. Masaligan naman mga tao na to sa tagsa-tagsa karendir niya. Juan, paminog maayo. Makatigom naman yung kani antong karendir niya.
1: Si plano ni mo, maghimo na pagkaglain karendir niya.
0: Wala na, dama na nando ha. Para malingaw yung ko, tire.
1: Masi gusto ni mo.
0: Gusto na ko mabalik ko pag sakay sa barko.
1: Ruel, biyaan ko ni mo.
0: Anong biyaan man? Maana rin po mauli na saan pag humana kong kontrata na ako.
1: Ubalik ka sa barko. Imbis kanindot niya nag-uban na lang tapirminti.
0: Mas malingaw ko sa barko.
1: Dilibre ka malingaw nga na ako.
0: Malingaw, God. Kay mahal ta ka. Ang problema lang kung makita ta ka kanunay. Maabot sa kong nahuna. Nga anong dili magiging kumakahatag ang anak kay Teresa. Muna maabot sa kong nahuna.
1: Ruel.
0: Oo, Teresa. Dili ko malikain nga. Musagpot sa kong nahuna nga. Inutil ko nga pagkatao. Labi na yung mga tao nga magdaladalag bata. Diris ka rin diriya. Usa ka pamilyahan.
1: Tuod, no?
0: Oo, Teresa. Kasagaran, mga pamilya mausulod sa karindiriya nato. Kung matungkol di mag-istambay, makakita akong bata. Nakauban ang amahan o ginahan. Huwag samtang ako wala.

0: Nakasabot ako sa imo, Haruel.
1: Mawarintinod, Teresa. Bisan unsaon ko ni pagsulti nga kalimtan ko ang akong pagkainotel. Nga dili ko makahatag og anak. Pero kung makakita ako og pamilya, sakit sa kong buot nga nung wala ako. May manang dito ko sa barko kay puro rami dito mga lalaki. Masaylo alam ko dilingon sa para sa akong kaugalingon. Ako lang sa isip ti akong kaugalingon, Teresa.
0: Sige, Roel. Matugot na ako, nakasabot ko sa imo.
1: Salamat sa imong pagsabot, Tere. Sige lang, hilakaon pa na ako para mahibalik na ako pagsakay sa barko.

0: pirisa. O sa kabulan makalabay. Mularga na ko. Di na punta magkita. Sagdi lang ko dyan. Total, mabalik naman po gihapon ko. Kani ako, lingaw-lingaw lang ni ako at Teresa. Sa'yo nakasabot ko. Dali rin kong tapad rin sa ko, ha? Oh, kawiran pag hindi mo akong kamot. Dali, kina ko isulti. Tod, kumusta yung paglaag dito kay Gino nga imong isoon? Nagkasultihan ni nami? Ah, may ka nagkita mo. Nasab ko isulti sa imo, ha? Nagkasabot nami sa kong manghod. Nagkasabot na onsa? Ug musugot na siya. Onsa gani ay inyong gisabutan ug musugot na siya? Teresa, kita lang tulo na hibalo ni ini. Manginaot ko nga musabot ka. Di ba gusto kag anak? Ako po gusto na ako.
1: Oo.
0: Di hagigikan sa imong sabakan, mao nay gusto na ako. Ug akong dugo.
1: Pero unsaon man niya, wala man.
0: Nagsabot mi sa akong manghod nga si Gino. Teresa, kinahanglan mo pagsabot. Sabton ko nimo. Para makabaton kitang anak. Nga ako ragyapong dugo. Kayang dugo ni Gino, akong dugo maura ragyapon. Maura, usara.
1: Time pa, unsay but pasabot nimo.
0: Ug mahitabo nga gikan gyud sa imong sabakan. Taod-taod na kita nga nangandog anak, di ba? Kita ra nay balon ni tulo ni Gino nga akong isuon. Kung tuan ako sa barko, malingaw na ako dito. Dili na ako makita ang mga bata. Pero sa akong pagpauli, kung nanay bata, ngagikan gid sa imong sabakan, malipay na ako. Bisan usa lang.
1: Oo, lagi. Unsa may ibot pasabot nimo?
0: Maghimo ka mo ni Gino.
1: Oh, unsa ka turuel?
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsa imong hangi bati sa onanay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. May na akong tulo, then akong hugaw po, may po, then taghanap po kay gihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot po kaayos siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon, muragani po din ko na. Muna ginangadilig yung doon ako magpakawana kay kanang na ang ragiganahan man po ko.
3: Thank you, kayo. Okay, na, o, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kayong salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared, ng kuhan mo ba, duha ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Mm-hmm. Tawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw nga ibatanon nga mga plus.
5: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit.
6: Orion Herbal Oil pero was lagi ba sila ra pay loy nga no ako raw mong puyway pamaol kada humaguli. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma wag abuntag wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo'y recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA appetite enhancer capsule. Mo ni siya. Nerveplex AA appetite enhancer capsule para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or appetite enhancer capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napo ni siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mobalik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siyang Nerveplex AA appetite enhancer capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, e B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang komponent sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Busampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel usa ka kapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite capsule. Ang Ferbite capsule mahigala para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong nya tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayo kalimti, kung naa kaniya ang problema, magmintin og Ferbite capsule sa matag adlaw ha. So sa kadlaw kay isa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ang naglipong, luspad og mobalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Maghimo ka muna eh, Gino.
1: Ah! O saka ito, Ruel?
0: Maghimo ka muna eh, Gino.
1: Nabuang ka na ba, Ruel?
0: Wala akong mabuang. Nahibalo ko sa hunggi panulti. Wala nila yung pagi. Ang dugo ni Gino o ang dugo na ako kay magsuon kami parehas ra. Na gusto na kugikan sa imong sabakan. Muna, maghimo ka mo ni Gino.
1: Kinuho ko, inga na lang ka sa yun, Ruel.
0: Ibalo ko dili sa yun. Ibalo ko dili sa yun. Pero wala nila yung pagi. Pero,
1: Ruel, kinuho ko ni mo, Ruel.
0: Mahal ta ka, mahal sab ko nimo.
1: Kana lang. Kinili ko gusto hantun maabot kita sa panahon nga mga tigulang na ta. Wala tay anak. Total, dugo raman lang sa akong manghun. Parehas lamig dugo ni Gino. Bisan usa lang. Sama ra ngay mo kong ipangatag, Ruel.
0: Ayaw ka na gunaw na kay gusto tag anak.
8: Minsan tama, minsan mali.
0: Gusto na ako na ha. Gamiton na to si Gino nga akong mangod. Nga mo ay makahatag anak niya sa imo ha. Okay na sa kuha kaya ako nang isuon. Okay na siya.

0: Doc. Unsa kini niabot sa unahon na sa akong baan na si Ruel. Inuod. Tumangi kami nga nung hingana na lang kasayon. Ngay paggamit ko na sa iyang igsoon nga si Gino para lang kami makamatunog anak.
1: Walang ibang tatanggapin.
2: Teresa?
0: Oh, Ruel.
2: Ularga na ko. O, gipaluap na ako akumangod si Gino. Manhira siya. Kung wala na ko diri, hibalo na ka ha?
0: Ako pa ka nang unaon-naon.
2: Himuwa ka na. Kay kung dili ka na nimo himuon, walay mahitabungan na makabatul kitang anak. Ha? Ako ka nang gusto.
0: Kalahin na na, Ruel. Wala ko'y gugma.
2: Hibalo ko nga ako imong gigugma. Hibalo na kasabot pasabot na ako. Kana na lang ang paagi na to para makaanak kita. Kaysa mga dap kita, wata kay balo kung kinsa ka ng kadugo na ng bataa. Bisan pag sa atong mga parinte, dili ko gusto nga mahibalo sila. Nga dili ko makahatag anak. Basta mawara ka to sa akong pagpauli na anak kita'y anak. Sige, anton ako.
0: Mangambing ka. Magpaabot ko sa ibo, ha?
2: Pagbalik na ako na natin anak, ha?
0: Ruel.

0: Oh, oye, Chino.
1: Oh, Teresa, ¿cómo estás?
0: Ah, oh, kira
1: Nahibalo na kong atuwa na si Kuya. Nakalarga naman di ay. Ya kong gichat. Nga, muanhi ko.
0: Unsa imong tuyo?
1: Oh, wala ba mo mag-istorya ni Kuya? Kabayan siya ang plano?
0: Oh, nahibalo naman.
1: Ah.
0: Oh, dali, salod. Naniyod to na ka?
1: Ah, naniyod to na.
0: Kaya papaniyotunta ka dito sa karinderya.
1: Andiritso na lang ko dito sa inyong balay, kaya balo ko nga naaka dito.
0: Dali, Chino.
1: O yun ba ka sa plano ni Kuya, Roel?
0: Ambot siya. Di ba na kay Uyab?
1: Oo. Pero gusto ni Kuya Roel, nga kita rang nahibalo ni ini. Kita rang tulo. Ibalibanod ako kay Kuya Ruel. Pero gusto niya. Para lang na mo makabatunog, anak. Okay lang sa imo, Teresa. Nga ako ang magmugna og bata. Nga ipakatawan ni mo nga gikan gid sa imong sabakan. Ugikan ka na ako.
0: Chino.
1: Anong sabay? Kaya ako ang yung kabalibad kay Kuya. Kay mapugsanon kay siya. Dinghangyugid siya sa ako, ha, Teresa. Nga maghimo kitag anak. Ako tong dugo pero inyo ni Kuya Roel.

Kaya kung dili na ito tumanan, amutong si kasulti ni Kuya kung mahibalo siya nga walay na hitabo. Ikaw, ikaw akong giyagan. Magbunga ka ang atong paghimoon, Teresa. Sa usa lang, basinong dili mahimo nga usa lang kahigayon. Maggahin na sabtang laing higayon para maghimo na sabtang. Para yun magbunga ang atong paghimoon nga makamugna tag-anak. Nga mahimoon niyong anak ni Kuya Roel. Naglipo ako, Gino. Naglipo ako. Naglipo ko. Kung akong pasipotun, mahalang kami anak. Nili ko. Kay kung ako sabdili ko, dili na ko masikmura nga asawa sa akong magulang, akong ikasiping, dili na to ni Mon. Pero basit masuko siya, mawala ng problema sab. Kay grabe ang hangyo diri ka na ako. Gino, ibalo ko nga moabot sa ingon na ako nagyapon. Nga nganak, nga among yatubang dili iya. Di ba iya ka na maunodaan? Tinood ka na. Tinood ka na, Teresa. Ikaw ko pa desisyon nun sa man. Ambot. Dilisan ko gusto magmahi si Kuya diri sa koa. Nga wala na ko himuwangi ang gusto. Magbasin nun, magpalayo na nun siya diri ka na ako nga mahal na ako imong isuon.

0: 是鬼啊！哎喽，鬼啊！
1: 哦，我不是那。OK 呢？
0: 啊。
1: OK 的嘛，吉诺，把我领到那里，安排。
0: Wala pa Kuya Royal, wala pa.
1: Uy, naon sa man ka? Buhatan na. Naon sa man ka? Pila na kabulan? Dapat sabton ko ni Mujin. Sige na. Ay, napagpugong-pugong ka. Ay, napagunaw-una ka na ako.
0: Ang unaw-una ko, yung lainan ko.
1: Ay, napagunaw-una ni Ana. Ang imong unaw-naon nga makabaton kami o ganak. Ha? Sige na, himuan na ninyo na. Ha? Kaya akong tawagan akong asawa. Tawagan ako si Teresa. Sige na, ugdili niyo mahimo sa usa ka higayon. Utrohi pa ninyo, ha?
0: Kinuha ko.

Sorry kay Teresa. Gusto ni Kuya, di ba? Mayantang magbunga na kini. Murang di na lang ako masikmura sa mga mag-utro pa kita. Sige na, muli na ko. Sige, Jendo. Panindi lang, ha? Sige, doon ako.

0: ma'am.
1: Ah, doy.
0: Kulang na tag mga lamas, ma'am, para lutuonon ug mabuntag sa iyo, ma'am.
1: Ah, sige, mangumpra na lang daan ta. Mag-ilis ako, ha?
0: Ah, sige, ma'am, kaya ako rin mo drive, ma'am.
1: Ah, sige, doy, kadi lang, mag-ilis ako.

0: Abi pamili lalag na maskya doy.
1: Oh. Wait, naunsa ka ma'am? Nang nasupad bang ka ma'am?
0: Doy, pangitay ko nga makalingkod ko doy.
1: Ay dali, ahoy dali sa kong kamot ma'am.
0: Murug langit kita kong pananaw.
1: Dirita, kita na ito sa mga tao ma'am nga giagak ta ka ma'am. Kay, oh, nasuparay ka ma'am.
0: Pangitay ko kalingkuran doy, nalipong ko. Dok, saya akong sakit, Dok?
2: Wala kayo sakit. You are pregnant.
0: Oh, buntis ko, Dok.
2: Mm. So, kinagla mag-amping na, no?
0: Buntis ko. Buntis na ko.
2: Congrats, congrats, ha? Okay, kunting relax, ha? Dili kayo magpalabi pahago. Kay masi mapikto ng baby. First baby pa ni mo, di ba?
0: Oo, Dok.
2: Sige, congrats. Si amping na lang ta, amping, ha?
0: Oo, Dok.

0: Ma'am. Wala na kay gibati sa buklawas, ma'am?
1: Awala na.
0: Noon sa Makato, ma'am?
1: Awala, Undoy. Okay ra to.
0: Ah, sige, ma'am.
1: Ay, kamo nila bahala dito sa kusina, ha?
0: Oh, sige, ma'am. Sige, ma'am.
1: Si Roy, nanawag. Roel?
2: Oh, hello. Kumusta? Kumusta ang negosyo, mahal?
1: Okay lang. Pero mintigi hapon, nagpaabot sa'yo mong karindira. Gimingaw na sa'yo mo, ha?
2: Ah, sige lang, paulin ako. Oy, Tod. Kumusta naman to? Ha? Oh.
1: Muntis na ko.
2: Oh.
1: Buntis na ko.
2: Yes! Tatay, nagyog ko!
1: Ruel, okay na ka?
2: Okay na okay! Gusto na ko pa uli. Pero pila pa na kabulan? Ha?
1: Bago pa.
2: So, yes! Thank you, Lord! Thank you! Tatay, nagyog ko!
1: No, kung mali pa yun kasi ha. Okay na ka, Ruel?
2: Okay na, okay. Yes, ang pingin ha. Dili na ka mag-alsal sa mga bugat-bugat niya ha. Kinanglan, magsiting pretty na ka. Huwag na ipaliton sa mga kinanglanon sa imong negosyo. Magsugo ra ka ha. Di ara ka niya. Huwag muda ko na ka na. Exercise, lakaw-lakaw ra ka ha.
1: Oh, Ruel. Okay naman ka ha.
2: Okay, wala problema. Kalimta na ka to. Ato lang, nanay umaabot na tong anak. Ang pingi na, di ko gusto nga madaot ka ng bata, ha? Ang pingi, ha?

Grabe niya ka pinangga ang among anak ko, Yar. Pero dili malikayan nga magkita kami sa amahan nga tinuod. Ang nahitabo ko, Yar, sama ra nga nagtago kami. Mura nagpakaruning nod. Pero grabe ang kalipay nakita na ako kay Ruel, Kuya Arn. Pinangga ganyang bata. Proud ganyan nga nasa anak. Pero wala na ko'y mahimap. O si Gino usab, nagpalayo sa among lugar. Murang naglikay na siya nga dili kami magkita o labi na iyang anak. Hantod karon, Kuya Arn, ingani na lang ang among sitwasyon. Ang akong bana, wala ko mahibalo. Kung nabay siya gitago nga sakit, tungod kahibalo siya nga dili iyang anak. Puros na lang tigpakaroon na ingnot. Mao na lang na, Kuya Arn, ang Ginoo na lang ang magpaigo sa among sitwasyon. Diran lang ko taman, daghang kay salamat, Kuya Arn, sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ayaw magtatampo, Teresa. Salamat, Teresa, no, sa imong kaaging imong gi-share kanamo. Oh, grabe, no. Karon pa ko kasuga pa ani nga kaagi mga higala, no? Kamo makaya ka ninyo na. Ang uban ba no, makaya ka ninyo uban mga bana? Ha? Pero wa tay mahimo kay gusto man ni Ruel. Okay. Lala. Salamat kay Teresa, naagya pa inspirasyon nga makutlog yapon mao bakwa sa ato mga listeners, no? Atong sinder mahigala taga Agusan, no? Si Teresa. Asa ba ka sa Agusan, Teresa? Ning uban di magsulti silang lungsod kay maulaw. Ay, kaulaw lang gon. Sige lang. Pero sige lang, okay ra. Basta kay taga Agusan. So ay kalimti mga listeners, ang atong mga product mo ni pinaka-importante sab kaninyo, no? Atong mga product para sa maayong panglawas ug mohatag maayong benepisyo. Labi na ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ug sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon, ug sa atong Turbo Max Coffee, ang makapadugang energy, ug sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ug sa atong Supremo Herbal Oil. Kaming pa, no? Ang Orion pa inyong mapalit na higala, ang haplas nga para sa tanan, tibok pamilya. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki. Mga inahan, ayaw ninyo hikawi ang inyong mga anak sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina. Makatabang ka na kanila, no? Huwag napot kita yung Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato din, ha? Nga? Nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. Hantod sa mga tigulang. Lakip na usab sa atong B40 Capsule para sa mga tao nga naka-feel niya og tusok-tusok sa tiil, o niya naka-feel og binhod sa kamot og tiil. Muna yung nerves neuropathy, basi nadaot ng mga kaugatan gumikan sa taas ng edad, o nadaot ng mga kaugatan gumikan sa diabetes. Malibihan na, matambalan na sa atong B40 Capsule. Og labi na usab no sa atong Mega Care Soft Gel Capsule. Dagang health problem ang itiker. Ibalo na mo yung mga higala kung unsang mga problema sa lawas na iyang matambalan o makahatag sab siya o protection ang atong Mega Care Soft Gel Capsule. Og lakip na usab sa atong Fervite Capsule para sa mga higala nato din, ha, nga nawala ang ganas trabaho. Gamay nga trabaho, daling kapuyon, hanguson. Nya mula ka maglipong-lipong, loose pad tanawon, ayaw na pasagdi nga problema sa lawas. Nakita ay Fervite Capsule. Nindot na kapod supplement kay dili ka makalasa og taya og dili maghilab imong tiyan o maghapdos. Kondisyon ay mga feel nga sige kag take niya na sa matag adlaw. Usa lang kapsula, Fervite Capsule, ug pwede sa mga bag-ong nanganak nga mga babae, no, mga inahan. Fervite Capsule para mabalik ang pagka-pinkies, pagka-blooming sa dagway. Okay, daghan kay salamat sa inyong tanan mahigala. Kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love, muingon bye-bye o God bless kanatong tanan.

0: Mahal na ka ba imang pangutana? May tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan nato sa kahanginan, no? Mo especially sa atong mga suki nga tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa karon. Ginaot, no, mga higala nga naata sa maayong panglawas. Kini si Buttercup. And of course, kauban nato kanunay ang inyong suki nga doktor sa kahanginan, si Doktora Choi.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw, no, sa tanan natong listeners. Maayong adlaw, Ma'am Buttercup. How are you?
1: Yes, I'm doing great.
2: Great, Jud.
1: No, dapat lang. Kaya nga, no, Dok, lisod kayo ang panahon. Dapat kagtaan ni mga kahigalaan, no, nga iwas sa sakit mo nang naaning atong programa karon.
2: Yes, as much as we can, no, mo try ta og tabang sa atong mga patients, no? Mm-hmm. Or mga listeners nato nga naigipamati, no? Munay, mga pasyente na po na nato.
1: Maungid, Dok, no?
2: Pasyente sa kahanginan.
1: Kahanginan, no? So, si Doktora, maka-advise gyud ninyo, do dili siya makahatag sa kanaang si tawag anak nga reseta, gyud, Dok, no?
2: Yes.
1: Pero, do na yung ikatambag si Doktora on sa inyong buhaton. So, mauni nga, atong programa karon nag-exist, o, diba? Mm-hmm. Narita mo na, Dok, sa ato ang hotline, no? I-invite din nato ang mga kaigsuunan nato diha kahigalaan sa atong hotline number sa gusto nga mo join sa atong programa aron makapadala sa ila ang mga problema sa panglawas, no? Atong hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes. O pwede po sila mag-send or mag-text or mag-message sa ato ang Facebook account, no, nga Doc Choi. D-O-C space C-H-O-I.
1: Yes, Doktora. So, darita, no, sa ato ang first nga text or sender, ang last four digits sa iyang cellphone number, kay 4027 sa 0909. Ingon siya din, Hidok. Good PM, Doktora, o Buttercup. Unsay tambal sa bukol sa kilid, duol sa hawak. O, thanks sa inyong pagbasa. Ang ato ang text or sender, nagngalan nga Bea, nga taga duungan.
2: Mm-mm. So, sa likod?
1: So, kilid, Dok. Sa kilid sa hawak. Nga daw siya'y bukol.
2: Bukol. So, kasagaran ana, kung naaramang gani sa kilid, most probably, basin mga sistra na siya, no? Or lipoma ba? Pero talagsa naman ginang makaingong tag skin cancer ang mga bukol, ma'am, no? Unless ang hitsura niya is kanabitang irregular kaayo, dayon, mura siya ga-ulcerate, no? So, muna, ang uban na namurag nag-bleed, may naana ba, no? So, pero kasagaran, kung mga skin lang, is either skin tag, cyst, or lipoma na siya, no? So, usahay lang, ma-infected na siya. Muna, nga, para itong ako, ah, maski skin tag lang to siya, diri sa akong kilid, ako siyang gipatangtang, kay sige man siya kaigo, na yun, magsakit, maghubag, so, muna nga, akong gipa-remove.
1: So, naigo siya, Dok, sa imo ang bra, ana?
2: More on na siya sa hip area. Ah. So, maigo siya sa ako ang pants, ana, bitaw. So, muna nga, dali bitaw kay siya matandog, no?
1: Okay.
2: So, kanang nasa area nga dili kay dali matandog, kung skin tag lang siya or cyst or lipoma, pwede lagi na siya pasagda nimo. Pero kung lain na yung hitsura, medyo irregular, pwede mo nila ma-search gani sa internet kung sa'y medyo mga skin cancer nga hitsura. So, kung dili ra po din na ito, pwede obserbahan. Pero kung gusto siya maniguro, mas maayo ipakita niya og doktor face-to-face is either a dermatologist ba or a surgeon lang sa ina-ana. Kaya kung advice sila nga ipa-remove, mas maayo, no? Kung ginahanglan dyan i-biopsy ang hitsura niya, mas maayo. Mm-hmm. Though di man kunta pareha sa ubang country, bitaw, ma'am. Pareha sa mga puti, no? Kaya mga puti, ganahan mo na sila nga medyo mo brown-brown ilang skin, mutan, no?
1: Magpatan.
2: So, sige silag bulad sa init, kanang gitawag nilag sunbathing, no? Or maligo sa adlaw, no?
1: Nagaling ko ang patudok, kanang naapag katong medyo mahal gidaway sa tanning bed ba? Tanning bed.
2: Oh. So, kanang may nanagod, kanang exposure to sun or UV, makakos mo na siya skin cancer.
1: Correct.
2: So, muna, sa ubang nga countries, sa mga puti, nga mahilig kayo mag-sunbathing, higher incidence sila og skin cancer. Pero kita as Pinoy, murag idolize puta sa mga puti, gusto puta mo puti man nga. Number one, jud kuno kaayo nga baligya or palitunon sa mga pharmacy is glota.
1: Aha.
2: Pero ako ba gani glota drip na. Ang glota jud kaya ang side effect no, ang overdose side effect niya is makaputi.
1: Correct.
2: So muna siya halinon kaayo. So kita diri dili ta kaayo mahilig og mga sunbathing no. So muna nga less ra ta og skin cancer. Unlike sa ubang countries nga mga puti nga ganahan sila medyo mutan pod sila.
1: Bitaw. Pero sa tinuod mangudok, nut magutong medyo tan ka kay labi na hong ganabi tang naakay mga muscles na mas makita man siya kaysa kung puti pas puti imo ang kuan panit no, mas makita ato mga humps inaana sa mga kuan imo sa lawas kung medyo nakatanjud ka.
2: Yeah.
1: Well, pero kuning kuan diri doc, kuning giskutan di aning mga bukol doc ba minumdum ko kung dili lang siya magngot-ngot or normal jud ra mungot-ngot siya doc no sa iya ang bukol sa kilid doc.
2: Yeah, so kung inana nga magngot-ngot mas maayo gina nga ipa-check niya kay kung wala gi kung may advice ang surgeon or ang derma nga tangtangon iparemove na lang gyud siya.
1: Okay. So Ma'am Bea no, mo toy advice si doktora nimo og hopefully namati ka karon para makadual din ka sa doktor nga angay nimong adtuan either ang surgeon or moadto ka sa dermatologist. Thank you kaayo Ma'am ha sa imong pagpadala sa imo ang message sa imong pagjoin nato karong adlawa. So diri na puta sa ato ang lain nga texter sender sa last 4 digit nga 7512 sa 0938. Naingon siya dinhi, taas-taas gindo, kinahinayo lang natog basa, no? Maing hapon, Doktora Choi, ask lang ko, akong papa na ay high blood. Naapo daw siya'y cholesterol, kinagpa-check up na siya. So, girisitahan siya'g tambal nga telmisartan, amlodipine, unya, 1 week na siya, sige, gihapon siya'g lipong. So, ma'am, unsay maayo aning mga tambal? Nagpa-second na opinion na po sa doktor, unya, gipulihan na po siya'g tambal nga losartan, then dako-dako na po daw dosage, doc, 100 na daw ang mg. So, ang ato ang text sender gikan sa Davao, de Oro, dinha sa Mongkayo.
2: So, actually, ang losartan is okay man siya, no? Pero, kung i-increase ni mo ang dosage, like sample from 50 to 100, para nako ha, on my opinion, dili kay siya effective. Mas maayo pa nga ang 50 twice a day. Kaya nga no, ang losartan manggod, ang iyaang action is mulastra siya mga 9 hours, no? Pinaka maximum na ng 10 hours. So dili siya makakover sa the whole 24 hours sa isa ka adlaw. So muna, it's either papiliyon ako ang pasyente nga twice a day imo losartan, or mas better, ang losartan, parisan na to og amlodipine, or ako siyang i-change into asartan nga mulapas og mga 20 hours ang effect, pareha sa telmisartan. So, sa ako ang tanaw, kung inana nga taas gyapon lang blood pressure, it's either inana ang kuan, pero lahilahay mangod ang practice sa doktor, no? Lahilahay po ang decision making. So, mas maayo siguro ni patient or ni ma'am na mag-monitor siyang blood pressure sa morning o sa hapon dahil ipakita niya siyang doktor. Tapos siya, mag-monitor siya MWF, buntag o hapon. Ipakita niya siyang doktor nga kanusa nga dili na siya makontrol. Haron, ang iyang doktor, it's either lisan or dugangan ang iyang tambal. O another. Kay if duha ka tambal, nga lahi-lahi og action, mas better gyud siya og control sa blood pressure kaysa isa ka tambal nga i-high dose lang nimo siya.
1: Mm.
2: Well, example, losartan lang siya. No, namo gyud studies nga losartan maximum dose of 100 per day compared to losartan 50 plus amlodipine 5, mas better control ang combination nga low doses compared sa higher dose of one kind of pang high blood.
1: Okay.
2: Ni workshop man po ko tong basic course in hypertension.
1: Mm-hmm.
2: So mo to ay akong na-learn di adto, no? About the mechanism of action sa mga pang high blood nga mga tambal, inanya. And syempre, i-appeal lagi na sa diet nga low fat, low salt diet, dayon less stress, matulog sa saktong oras. Kaya isa po na sa kuan kung stress ka, maka
1: pataas.
2: Saka po na siya ang blood pressure o kanang diet nga para isa po na o kanang high in cholesterol or fats ang imang diet.
1: Okay, Doc.
2: So, maayo yun. And niya, pwede siya mag-omega-3.
1: Yes.
2: Omega Care, no?

0: mga 12 hours gap.
1: Okay, so kaning iya ka ron daw, kang itagaan man siyag usara kaluzartan, dayon ang dosage kay 100.
0: Oh, so muna siya, after 10 hours, hindi na kayo to makakontrol yung BP, ang Losartan, bahala pag 100 milligrams to siya.
1: Oh. So, ma'am, katong para sa imong papa, no, basin mabalik kag pa-check up or basin gusto kang mabisita din sa dipolog. Aron mamit po ni mo si doktora, no? Wala agag dipolog nga layo-layo bening Davao di Oro.
0: Grabe nagyo kay ko ana ka maayo siguro ba mong kanhiyon jud ko tagalag
1: no. Oy, ay ana jud na. So ko ana ito dok no shout out data sa mga taga mong kayo no. Daghan po tag mga texter sender nga nagapadala sa ilang message dinhi.
0: Yes.
1: Most especially anang mga taga mong kayo. Mo pa itong texter senders.
0: So pa ma'am paliti og mega care na imo ang papa no and then ipa-adjust ng tambal or sa iyang blood pressure. I-monitor. And then, kung katong sa kuingon nga, nadyo'y makitang taas, balik sa iyang doktor. Or, pwede po mamaad to sa specialist. Yun.
1: Pero, Doc, how about to? Katong padagangan niyang mega care parisa nato sa B40?
0: Okay, rin yung gayo na basta sa mga mutungtong nag 40 years old and above, dapat na naging tayo B-complex, no? Haro na atay vitamins sa atong nerves. Okay. Nahinay naman yung nagkuhan po, deplete ang atong mga B vitamins.
1: Thank you, Doc. Thank you, kaayo, Ana, Doc, no? So, maora to mga higala, no? Salamat, kaayo, sa ato ang texter karon, texter sender, sa mga nag-join. Again, i-invite mo na mo sa atong hotline number. Mo-message lang mo sa inyo mga problema sa ato ang cellphone number 0909-304-8924. No? Pwede po mo sa ka Dr. Choi nga Facebook sa iya ang Doc Choi.
0: Yes.
1: Okay, Doc. So, sa D-O-C space ba to, Doc?
0: Space.
1: C-H-O-I.
0: Yes.
1: Okay. So, wala naman po na yung tayo oras, Doc. So,
0: mag-invite sa ta, ma'am.
1: Yes. Kay, mag-invite sa ta, of course. Kaya wala naman tayo oras. Oh. So, dilis ako mabasa sa sunod nga texter sender. So,
0: ito
1: invite
0: ta,
1: please,
0: products,
1: Doc.
0: Ito mga products.
1: Yes, ta, Doc. Ito mga itong mga haplas, Jude. Ay, Jude, mo kalimot mga kahigalaan, no? Ang ato ang Orion nga haplas. So, dunay duha, kaklase sa haplas. Medyo halang, naapoy dili halang. So, ang taklob ato, maura ti kalainan niya, no, inyong kapilian. Ang usa ka taklob sa ato ang haplas nga Orion kay green, agatong halang-halang, ang taklob niya kay orange. Medyo orangey or reddish, okay?
0: Mm-hmm.
1: Dayon, ang atong coffee corn, mga higala, no? So, wala pa nakatry. Lami dyan kayo. Kinahanglan mangguta nga mag-inom tag kape. Lami dyan ng mga mainit. Nga something katong coffee ba nga healthy? So, itry na ninyo ang ato ang coffee corn.
0: Mm-hmm. Dayon, kuan po, ma'am, no? Kanang, kung naay mga pasyente, dari sa Zamboanga del Norte, dari sa Dapitan, sa Dipolog, o sa uban ng mga municipality sa Zamboanga del Norte, nga ganahan, magpa-check up sa Akua, pwede sila mo ato sa DepagMed every Wednesday and Saturday morning. So, nag-a-clinic ko diha. And then, by scheduling po ta sa PrimeMed, Wednesday sa hapon o Friday morning, o sa kuan po, no, East Hospital Saturday afternoon by schedule gyapon. So, manawag lang sila sa among number sa clinic 0910-755-9686, no, para magpa-schedule sila, no. And then, harun makabalo po sila kung wala ra ba ko'y laka, wala ra ba ko'y seminar, harun di po sila mapalaw, labi na itong mga Tagalog yung lugar, manawag sila or mag-text sa 0910-755-9686.
1: Yes, doktora, salamat kaya ito, no? Og hanto na po sa sunod nga higayon, mga kahigalaan na to, no? Mga suking tikpaminaw, thank you kaayo. Og sa ngala ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga kanunay nga magpahinumdum ka na tong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, og kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart

0: FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manjo, ito siya Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7. This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Just as I am, tanggapin mo ko, mahalin mo ko. Ganun talaga pagtunay na pag-ibig, di ba? No matter what, no matter who you are, ay, accepted. George till 3, sweethearts. Grabe yung pamimigay natin, ano? Oh, basta, mag-abang lang talaga. Alam kong maraming gustong manood. Panawagan ko lang sa mga sweethearts natin, hantayin yung cue. Tsaka kayo tumawag para sure na sure na maka-answer mo sa among questions and we can give away the ticket. Okay ba yun? Ay, ang ganda ng ngiti mo ah. Gusto ko lang batiin yung mga sweethearts natin dyan sa Pan de Castro Bakery Nazareth Branch. Oh, 6505, magandang hapon. Thank you sa pagpaminaw. Hi to Sir Glycerio. Miss you like crazy, George. Yung music, bugno pa sa termos. Magandang hapon. Thank you, sir. Si Mami Elaine Gales naman. Nagang salamat, Mami Elaine, ha? Nakikinig dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. O, tapos, yung si Ate Marifel kasi, hindi niya ako narinig kanina. Sabi ko, ay nako. Ate Marifel, thank you, ha? Nagang salamat. Alam mo yan. Oh, love you, love you. Thank you, thank you. Ito mga sweethearts din natin na na-miss ko talaga. Si Fern and Faith Mangan. Tagang salamat. Oh. Hi, Fern. Magandang hapon sa inyo, ha? Get well soon, Faith. Hope you're feeling better. Oo, kasi medyo may lagnat, ano? Ayan. Ay, eto talaga. Oo, walang lalagnatin dito. Lahat nakangiti dahil the prices rise. Overload na. Paikot tayo sa ating ruleta para sa ating winner ngayong hapon. Let's go! Ayan na, sa mga sweethearts natin na... Uy, winner na kanina. Kaninang umaga pa. O, kay Jason at kay Harvey. O, si Ate Janet Padeño mula sa Barangay Makasandig. Victorio Galariza ng Joris and Saisay Taxi. Vicencio Guhining ng Barangay Bara Makabalan. At si Jaylord Cubillian ng Barangay Patat. Ayan, congratulations ha. Pumunta na dito sa station. Mukhang, sige, bukas na lang. Kasi, gadag-uman. I'll just bring your IDs with you. Eto na, sa aking winner. Ngayong hapon ay magmumula sa... Barangay, Barangay Bayabas. Barangay Bayabas? Sige nga, bunot tayo, B. Sino kaya dyan? Eto ang kinabunot. Ang kanyang address ay Zone 3, Barangay Bayabas. Congratulations, Mark Mabate. Mark Mabate ng Zone 3 Bayabas. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Uy, pumunta na dito. Fico Admin Building, 5th floor. Katabi ng West City Central School sa may Bamenta Boulevard, Carmen. Okay? Ala. Sige, magkita-kita ta. Don't forget to bring your IDs and 14 days to claim your prize. Ang ating The Prizes Rise Overload ay ating po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Let's get the music rolling as I will be having my final set. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Magkikita tayong muli. Ayaw kagool. Tomorrow will be another date with you all. I know. I know you know the drill. Oh, dalawang minuto ha, bago po mag-alas stress ng hapon. Oh, bukas ulit. Huwag kayong masyadong ano. Dali na kayo mimingawon. Ako po. Pero we'll see each other tomorrow, 9 a.m. to 11 a.m. para sa ating programang Music from the Heart. At dito sa ating weekday afternoon show, ang Dear Heart. Maraming salamat ha. Thank you po for joining me. And also, I would like to say hi and hello. Kalimot yung ko ba na siya, George, greet me ako ha. Ay, ito ati Manolina Polinari Wendab. Sa kanyang mga anak na si James, Jerson, Angelo, si Alex, Jervik. Sa kanyang only daughter na si Micaela Jack. Sa kanyang parents na si Mama Eden at si Papa Atoy. Thank you for always listening. Uy, kusog daw ang ulan dyan sa may bukid noon, sabi ni Sir Eddie Kenya. Uy, mag-ingat kayo ha, sa may maramag, ano. Mag-ingat kayo ha, sa Noisky Food House. Hello, maing hapon di ha. Hi to, eto, batiin ko lang yung mga sweethearts natin dyan. Attendance check daw, si Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dahina Kenya, Maylinia Mosso, Jessa Kenya, si Apple, at si Grace Monreal. Hi to 1777 shout out George to assistant department head Sir Ian Fuentes and lover boy Junie Juntob Stabian from sa CIO. Thank you po CT Information Office for always listening. Sir Odesso Acera, maayong hapon sa iyo. Ayan, I will be abilin ko na kayo kay Harvey. O, siya na ang susunod para sa Heart Afternoon Drive. 3 to 5 p.m. Yes, meron din siyang pamimigay. Basta ang key to that is for you to watch out doon sa queue ng inyong DJ. Para tawag ba? Wala nang iba pa, yun lang. Para manalo ng ticket. Guys, tomorrow is another date that this has been George. Manatili nakatutok ha. Siyempre dito lang lagi sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. See you tomorrow. Take care. Mwah.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: FM News Update.
3: Nangangamba ang mga electric cooperative sa posibleng epekto ng planong pag-aalis ng system loss charge kung wala itong kaakibat na malinaw na mekanismo at suporta mula sa pamahalaan. Ayon kay Bukidnon 2 Electric Cooperative General Manager Christopher Dulfo, maaaring maapektuhan ang pananalapi at operasyon ng mga electric cooperative kung aalisin ang nasabing singil ng walang subsidiya o kapalit na pondo. Ipinaliwanag ni Dulfo na ang system loss charge ay kaugnay ng mga technical loss sa paghahati ng distribusyon ng kuryente at hindi ito itinuturing na dagdag pasanin sa mga consumer. Dahil dito, hiniling niya sa pamahalaan na magsagawa ng masusing pag-aaral at maglatag ng mga alternatibong hakbang upang mapanatili ang maayos at tuloy-tuloy na paghatid ng serbisyo sa mga mamimili. Ang pahayag ay sumusunod sa inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA tungkol sa planong pag-aalis ng system loss charge. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bugidon, 3:15 ng oras natin, mayong hapon. Welcome po sa Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoin. Honest natin, 29 minutes after 3 o'clock. And time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magandang hapon po sa lahat. And welcome once again dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Medyo makulimlim sa tanaw ko dito sa bintana namin. Medyo makulimlim sa labas. Sana di ulan, di ba? Para at least yung mga tindero-tindera natin, yung mga vendors natin, ha? Para tuloy-tuloy yung negosyo nila. Pero kung uulan man lang, nako, iandam na yung mga payong, ha? Magandang hapon, Sir Efren Wayan. Magandang hapon sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may bukid noon. Kumusta dyan? Umuulan na ba? Kay Dato Kennedy, mayong hapon sa imo, Dato. And also kay Kevin and Danny, mayong-mayong hapon sa inyo dyan, ha? Sa may Quezon Bukid noon. Ano ba yung pangalan ng barangay nila na? Kalimutan ko na naman, di ba? But anyway, ang dami nating mga sweethearts dyan sa may bukid doon, especially dyan sa may Quezon, sa may Puntian Quezon. Happy listening sa inyo. At saka kanina may nag-text sa atin dyan po sa may Banisilan. Oh, happy listening, ha? Yung mga sweethearts din natin dyan sa Wao. Hi, happy listening sa inyo. Mayong hapon sa inyong tanan. Mayong hapon din sa may Kalilangan, dyan din sa may Lampanusan, sa may Barandillas, sa may Pangantukan. Happy listening po sa inyong lahat. Of course, oh, baka magtampo yung mga taga-Maramag natin, ha? Happy listening to you, sweetheart. Happy listening sa inyong lahat, ha? Anyway, mag-enjoy tayo ngayong hapon na to kasi of course, patuloy pa rin yung pamimigay natin ng tickets, ha? At saka yung mga magagandang music natin. Anyway, kung meron kayong mga pabate, 0917-1579-927. At saka, pwede rin mag-message sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Uy, mamaya na kayo tumawag. Hindi pa ako nagbigay ng cue, ha? Kaya maminaw lang perminti. Eyes on the board, alright? Ang dami nang tumatawag, oh. Mamaya ko pa, mamaya pa yan, sasagutin ni Clark. Diba? Kasi pipili tayo kung sino yung magiging lucky caller natin. Alright? So, tumutok lang always dun sa Heart FM. Walang lipatan, ha? At, before we'll move on, I'm going to say hi nga pala sa ating mga sweethearts dyan sa Noisky Food House. Happy listening po sa inyo. Si Vera! Nakikinig si Vera sa atin ngayon, ha? Mayong hapon si Mo Vera. 3:31 na po ng hapon! Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 4 o'clock. And time to grant was by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, batingin natin ng happy listening ha, yung mga sweethearts natin dyan sa may Corrales Street daw ha. Ay kay Anissa Gimba. Oh, nagkikinig sila sa atin ngayon, ating mga Muslim brothers and sisters. Hello po, maayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Anyway, we have our lucky caller number 4. Dito sa linya natin, tanungin natin pangalan niya. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon.
0: Oy, maayong hapon. Kisa ni Palio, can I have your name, please?
1: Carla Toledo.
0: Carla Toledo, you're calling from?
1: Bloomingdale Subdivision.
0: Bloomingdale Subdivision, alright. Anyway, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes, sir.
0: Alright, question is, kailan at saan gaganapin ang Heart FM's block screening ng Spider-Man?
1: On August 2, 2026 at SM Cinema 3 and 4.
0: Mm-hmm. Anong oras?
1: 6 PM.
0: Alright. Anyway, congratulations. Meron ka na pong ticket ha. At saka one last question for you. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, 92.7 Heart FM. Ang heart ng radio ko.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart
3: 92.7. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas. Mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
3: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
5: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
2: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: And station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM. Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
9: Shout to the heart!
10: Can you feel my heart?
11: This is
12: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 433 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcore.ph. Mayong hapon, Christine Jean. How are you? Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ating mga Heart Masada Group.
1: RTA.
2: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamid.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Alright, tanggapin natin ang report ni HPG J. Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
4: Yes, Harviston. Good afternoon.
0: Mayang hapon.
4: Sa mga pabiyahe, papunta dyan sa Kusa, na abahabaan nyo muna ang pasensya nyo. Medyo mahabaan na rin ang pila na sa mga sakyan dyan.
0: Alright.
4: Dire-diretso naman, papunta ka naman sa Gugman, na okay naman sa Gugman Bridge, dire-diretso hanggang Baldoy, hanggang sa makarating ako dito sa bahagi ng Puerto. May slow moving na sa Puerto. Hanggang sa makakita ko, dire-diretso papuntang Bugo naman. Ito sa Bugo, talagang heavy traffic na rin dito, pero okay naman, slow moving naman na makakalusot ka rin. Patanap mo lang, pasensya po talaga.
0: Alright.
4: Pero pagkakita naman, papuntang Taguluan, napakaluwag.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
4: Yan ang latest na sitwasyon sa mga karsada ng aking nadaanan sa ngayon. Heart Masada Group, J. Tagalog Toots, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA.
2: RTA.
1: Heart FM, Road Traffic, Alamin.
5: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
8: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 4:45 na po ng hapon. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, shoutout po ha sa mga papunta pa lang dito ng CDO, yung mga biyaheng galing Bukidnon at saka galing province po ng Misamis Oriental. Papasok po dito sa ating syudad. Nako, dapat iwasan nyo na kung yung matraffic na daanan, ha? Hanap lang kayo ng mga alternate routes. Anyway, mayong hapon sa RTMI bus number 2959. Oh, very loud and clear daw. Isa, sakay dyan, isa sa mga magandang pasahero nyo, ha? Hi to you, my mind. For sure, libre to, ha? Mayong hapon sa imo, ha? Welcome back sa CDO. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Barangay 17, Mami Elaine Gales. Mayong hapon! And of course, yung ating mga karinderya ngayon na busy-busy na, nagluluto for dinner sa kanilang mga parokyano, ha? And pasalamatan nga pala natin yung ating suking karinderya dyan sa may Patag, ha? Scarlett Nicole Eatery and Catering. Happy, happy listening po sinyong lahat dyan, ha? Kay Mama, yung hapon si Mama, Ma'am. And hi na din po sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon dyan sa may RM Ladaw Gusa. Shoutout po sa inyong lahat. Higop-higop o sabaw. Napakasarap, di ba? Hi na din po sa mga pauwi nating mga estudyante. Ating mga pauwi po na nagtatrabaho sa mga government offices natin, ha. Shoutout natin yung mga sweethearts natin dyan sa may Pag-ibig. Office dyan po sa may J.R. Borja office nila, ha. Happy happy listening po sa inyong lahat, chay. Anyway, oras natin 4:47 na po ng hapon. Eto na, biyaya ng bigas ang ating ibibigay sa ating mga sweethearts na suking-suki natin dito, ha. Eto na, pinapaikot na natin ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Eto, at dito tayo huminto sa may Barangay Nazareth. Bunot na tayo dito. Winner natin galing dyan sa may 20th 21st Street. Eto na. Congratulations kay Lerna Sanchez. Lerna Sanchez ng Barangay Nazareth. Galing po dyan sa may 20th 21st Street. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. At syempre, atit yung mga winners simula kaninang umaga, ha. Congratulations kay Janet Padenyo ng Barangay Makasandig. Victorio Galariza, ating driver winner ng Joris and Saisai Taxi. Vicencio Goheleng ng Barangay Makabalan. Jaylord Cubillian ng Barangay Patag. And also kay Mark Mabate ng Barangay Bayaba Zone 3. Huwag kalimutan, sweethearts, ha, magdala na po ng inyong ID. At punta lang kayo dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, the prices rise overload. Ay hatid po sa iyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magbabalik ako with the music from Four of Spades, of course. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: The price is rice overload. The price is rice overload.
8: Overload? Tama.
7: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload.
8: Overload.
7: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload.
8: Marami ang mananalo, araw-araw.
7: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Ang atong topic karon, sao na to pagpataas sa atong kinabuhi? Kini nga question, sama usab kini nga question sa mga nagamaniho og naay mga sakyanan. Naay mga basic maintenance ang maong sakyanan, especially ang pag change oil, ang insakto nga oil, engine oil, especially pud mga pinangga kining gitawag fuel. Naagyo insaktong fuel ipakaon ang sasakyanan aron nga mudagan kini siya pud isa sa insakto. Now, sa atong lawas, naapoy gikinahanglan nga fuel nga importante nga dili madaot ang atoang mga dugo. Timan-an nato ni siya nga dapat ato ang atimanon ang dugo tungod kay ang dugo mao ni si basihanan sa tanang kondisyon, sa tanang supply, sa tanan nga pagsustinar, sa tanang organ parte bahin sa ato ang lawas. Therefore, kung masakiton ang dugo, masakiton ang imuhang mga organs. Gani ang katong pinaka luya, ang katong pinaka na pressure nga organ, siya ang unang madaot. So, naay mga pagkaon nga makapa-infect sa imong dugo, no? Usa ini labi na kining mga pagkaona kung makaon imo ni daghan ni anang adlaw. For example, nagkaon kag pork, giparisan pagyud og dugo. Oh, nakakaon kag dinuguan pagka gabii baron or pagkaudto buntag nagpork ka. Grabe ni sila mga pinangga nga makapainit sa imong dugo. Grabe ni siya mo attract og mga inflammation. Grabe ni sila mo pa create nga og autoimmune problem, no? Kana bitong sa pagkaluya na kaayo sa imong lawas, ma-imbalance na ang iyahang activity nga ang usahay ma-hyper siya, ma-overreact siya. Hantod arthritison ka, hantod maga even magka skin problem, no? La sama aning leprosy based ato ang pagtuon di ay kini di ay leprosy usa sa mga hinungdan kung hingaon kay karning baboy kaning sangla bitaw. So kining karning baboy labi na kaning nabay nagabaligya, no, og crocodile meat kaning mga buaya ba nga karne sa buaya ginabaligya na pud ni pinangga. Dili ni siya ginarecommend gyud kay mga scavenger ni sila, mga init kay ni sila og mga unod, ma-overheat ang imuhang dugo ani pinangga. Mao na nga mga greasy meats, no, mga mantikaon kay nga karne. Unya paghuman pa yung kaon nimo, niinom pa jug kape. Karne plus kape, grabing makadaot sa imuhang dugo. Ngano man dog, ang kape taas na sa mga caffeine. Pag once inumo nimo na siya, ang caffeine iyang i-block ang calcium absorption. Sa ato pa, pag niinom kag kape, human nimo kaon, ang calcium nga gidigest sa imong tiyan dili maabsorb sa imuhang system aron magamit unta sa imong lawas. Sa ato pa, mubaba ang imuhang calcium kung hinginom kag kape. Bisan pa nga nagainom kag mga calcium supplement pero nagainom po kag kape kada adlaw. Magka roon gihapon ka og pagkaubos sa level sa calcium. So kung ubos ang calcium ang imong system, ang risgo nimo pwede na dayon di kakatulog, bikugan ka dayon, magpalpitation ka dayon, maglisod ka ginhawa, kay kinahanglan man sa lawas ang calcium para makapump insakto imong lawas, ma-relax ka kada gabi. So usa ni siya sa mga hinungdan nga makapadehydrate pagyud ang kape sa ato ang dugo, mao na nga plus nagkarne ka, no, karne but pasabot high on phosphoric acid. Pagtaas og phosphoric acid ang imong gikaon, ang mahitabo pod dili pod makaabsorb imong lawas sa maong calcium nga imong gikaon. So mao na double kill sa mga nagakaog karne plus naginom og kape. Unya paggagabi niinom pagyud og alcoholic drinks. Unya, pag humampig kaon, nagtabako pagyod. Awala. Grabe kaluoy sa imong system pinangga. No? Muna ni mga pagkauna hanga, unta, dili ta magkaon yun ni. Labi na sa mga dinuguan. Ang dinuguan pinangga, grabe na mupainit o mupalapot sa atong dugo. Mauna nga, katong hilig kay magkaog dinuguan. Mauna nga, pagkaon nila na, lagsik ang ilang paminaw. Grabe kayo ang ilahang lami ang paminaw. Nga naman, kasi na-excite ang imong system tungod kay nay poison na kasulod sa imong system. Ingana atong system pinangga, pero ang iyang effect ana kapoy ang imuhang lawas after 2 hours gikan sa imong pagkaon ni anang dinuguan. Mulapot imong dugo, paghumag kalapot, managhana dayon ang imong possibility nga magka-arthritis ka, mutaas imong sugar, mutaas imong blood pressure, pwede pug ka magkaroon ng cancer, daghan kaayo. So, ang katong gisgutan na itong pagkaon ganina, mautoy usapod makapasangla or leprosy. Kini ba yung leprosy nga kagaw? Mura ni siya og TB nga kagaw sumala diha sa microscope nga gitanaw. Nga medyo contagious yun ni siya mga pinangga. Unya, pag ma-expose ka niini, 2 to 3 years, sometimes more, nga mugawas kini nga mga simptomas. Og uban pa nga mga infection sa imuhang lawas. So ang mga pagkaon nga dapat mas madaghan na ito pagkaon kada adlaw, dapat gulay gyud, more gulay. Hygienic living, dapat ang palibot nato, no? Humot, dili animaho diha ang mga tai sa iring, mga tai sa iro, tai sa baboy, makapagasgas bayan na sila sa ato ang respiratory, sa ato ang baga, no? Kana bitong baho, mga kanang basura nga nadubok, dapat humot ang palibot, mga pinanggap. So mo na nga limpyuhan yun ang mga kanal, limpyuhan ang mga basurahan, limpyuhan. Hala, bisag unsa ka pobre, dapat limpyo kaayo ang environment pinangga. Kaon putag mga salad-salad, no? Sama sa radish, ang radish, grabe mo pa limpyo sa dugo, mo pa nourish sa atong immune system. Radish, pipino, kada humagkaon dapat nagyo hilaw ang kaonon. Ayaw sab kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule 19 taon sa mga nakakaon intaw karni ganina. Nadagandaghan yung kaong karni, nadagandaghan yung kaong isda, labi na mo sakit ang hawak, no? Hala, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule para malimpyuhan ang kidney, malimpyuhan yung dugo, o sa inyong mabantayan nga nindot ang Makabuhay Plus Herbal Capsule kay lami ang tulog. Kanabit ang sigmata-mata, ibig sabihin masakit ang nagdugo. Grabe ang mga nakapa-excite dito sa iyang dugo na ay poison ang iyang dugo, na overload ang iyang system, sluggish ang iyang dugo. So inom mo humagpanihapon isa or duha ka kapsul sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Okay? Sa mga bata usab ninyo, paim na, inyo pong mga teenagers, paim na, bisagway sakit, pag inom yun Makabuhay Plus, pwede usab siya isabay sa mga inyong mga medikasyon. Pwede lang inumon nga ayaw na isabay og oras. At least na iduha ka oras nga interval.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, I'm EXL Makabuhay.
10: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, Apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag premyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy.
0: Unsao na to nga mabuhi tagtaas pag maabot nagkunog 75 years old, dili na kaayo, ikaguol nga ikamatay na, no? Di na sila mangandoy maabot nag 80, 90, daghan sagad madungog nga di na lang kutob 75 years old ang ilang edad. Mababa, daghan kayong mereklamo, ana, daghan kaayong gikuyawan, unsa gud ang mga opisyalisa gud sa gobyerno nga moingon ni ana. So, sa uban nga ug daghang mga research nagsulti gyud nga kita moabot gyud nga mahimong healthy bisan pa sa edad nga 120 mga pinangga. Ang uban siguro, magkatawa siguro, no, maminaw ana nga gipang-ango-ango naman mi ana dok, di na mi ana gusto mabuhi. So, mauni ato ang tagagpagtagad tungod kay gipamatud-an na sa siyensya nga maabot yuta ng ni anang idara. Sa researcher sa Germany, nadiskubrihan nila unsao na to pagdeal ang mga kung giunsa na to pagdeal ang mga problema, mo apektar ni siya kung unsaon nimo nga makasustinar ang imuhang lifespan or sa unsang paagi pod nga pwede ikamatay gyud nimo sayo kung masulod ka niining 4 ka mga pamaagi kung unsaon pag-atubang sa mga tao ang ilang mga problema. So, gani si Ronald Grossarth Matesek dito sa usan siyang ka-oncologist usa ka Yugoslavian oncologist ug ang iyang mga estudyante, you know, doktor ni siya sa cancer, ilahang nakita ang mortality data dito sa Germany, ilahang gitunaan pag-ayo nga daghan or linibo ka mga patay, ilang gipangbasa ang mga autopsy reports og mga gi-interview nga mga relatives sa namatay. Ilang nadiskubrihan nga ang attitude or kaning batasan sa maong taong namatay maka-apiktar or naka-apiktar di ay kaayo ang iyahang attitude. So, mo na ito ang tunaan unsa niya klase nga attitude nga dali yung ka mamatay, pinangga simba ko lang nga pag naatan ni ini nga mga kinaiyaha. Number one nga attitude nga panahon nga naay problema ang iyahang mabati, no, natural man na magka-problema ang tao, pero once nga mubati kag hopeless and helpless, unya imo lang yun ang paundayanan ang imuang ka-hopeless o helpless, sumala sa report o report kini nga tao nga perminti hopeless and helpless nga daw wa nagyoy laing pamaagi nga masulbad yung problema, kini nga type of behavior is highly prone nga magka-cancer siya. Aba, mantayan nato ni mga pinangga. Number 2, ang ikaduhang pamaagi kung ikaw nga klase nga tao nga panahon nga naay kay dakong problema is ang gusto nimo nga murag ma-blow up ka, murag mabuto ka, no? But pasabot gusto nimo kanang konsepto sa uban na kung di ka hungaw, mura hinoon siyag magkasakit. O dito ka nabilong sa type 2. Katong di ka hungaw, type 1, ang hungaw nga wala gi pa hungaw, hopeless, helpless, igaw ka sa type 1, high prone ka sa cancer. Pero kung type 2 ka nga kanang imong ginapahungaw, pero ginapahungaw nimo through frustration o pagkasuko, ba? Sumala sa pagtuon, prone na siya nga maatakis kasing-kasing or heart disease. Kanang mga tao di ay nga isingkag yun nila ang ilang gibati, ang kanang mga tao di ay nga gusto nila ikasabag yun, isingkit, kumahimo, sakit kay manulti. Aba, congrats pinangga. Di pataka aside pa nga makasala patas tubangan sa Ginoo, kay ayon baya ang pulong sa Ginoo kining mga nga kanibayang mga sakit kay manulti Oh, kining mga destructive kay nga mga panulti, sala, dako ng sala sa tubangan si Ginoo. Di pa lang ka, aside nga nakasala ka sa tubangan si Ginoo, nakadako po nga sala ang imong mahimo sa imong lawas. Kaya nga naman, mubagtok ang imuang kaugatan sa kasing-kasing. Ang third way of dealing with a problem, kini di ay mga tao nga positibo kaayo nga panahon dakong problema, aba mangita din ilahang usbon ang ilang atensyon sa pagpangita og bag-ong pamaagi, mga lahi nga pamaagi sa pagtakel sa problem og sa pag-resolve niini. So ang keywords are cheerful and positive. Ibig sabihin, gitan-aw niya ang mga disappointment as a great privilege. Nakita niya ang mga dakong kalisod as a great privilege. Nakita niya ang failure, mga kasakit, gihimo niya nga kining lesson, no? Learning nga makahimo siya, nga makalearn siya, nga mas mahimo niyang ma-perfect ang sunod niyang buhaton. O kining klase nga tao nga positibo kay ba? Cheerful kayo. Ah, sige lang. Ah, okay ra. Pabuot sa Ginoo, no? Ingana lang. Kini daw sila according sa pagtuon, mao ni sila ang mga tao nga dili dali magsakit or di gyud maigo ni ining heart disease. Pero naay ika number 4 nga the best kay nga attitude. Mao ni siya ang ika fourth way of dealing with problems. Nga iyang gi tagag more emphasis ang number 3. Ang ika number 4 mao ni siyang method nga kung naay problema siya mga pinaga, iyang habit nga iyang idala kini sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Na basis sa pagtuon pinanga. But pasabot, ang iyahang habit nga kung nasa'y problema, iyang isandig sa Dios. Nagapatabang siya kanunay sa Dios. Nag-earned o nag-gain siya og positivity. Nag-gain siya by hopeful nga attitude. Nag-gain siya og manner nga dili siya musalis ang kaugalingon, dili na ginatanaw ang situation, kundili iyang gitanaw ang mga probabilities tungod sa pagsalig diha sa mga possibility, and that is trusting God. So agato ang natunaan niining upat ka mga klase sa pagdeal sa mga problema is number 1, kinahanglan ang imong problema dadon nimo gyud sa pag-ampo ngadto sa Dios. Make sure nga nagatuman ka sa kabubuton sa Dios. Dapat ang imuhang relationship dito sa Dios, sa imuhang gisaligan, dapat hugot gyud. So magbasa gyud ka kada adlaw. Kabalo ba mo mga pinangga nga sa mga successful nga mga tao, milyoneryo, mga billionaire sa tibuok kalibutan, financial successful sa financial, sa marriage life, unsa pa man. Ila yung ginahimo nga before sila mo trabaho, dapat inspired na sila, dapat nakabasa sila at least 30 minutes kada adlaw, 30 minutos nakabasa na sila mga pinangga nga makapadasig nila. Ibog yung clear na sa imong mind kung unsa ang imuhang abtununon ni anang adlawa. No, kinahanglan positive ka. Number 2 is dapat positive ka nga naakay cheerful nga spirit. If you have a personal relationship with God, mahibo gid nimo ni mga pinangga tungod kay naakay gisaligan. Mao na nga malinawon ka, happy ka, cheerful ka. Sa panahon nga wakay gisaligan ug napuno kas kabalaka, makita na mo, reflect na sa imuhang outward appearance. Magulanon ka, masukanon ka, hopeless ka, helpless ka. Number 3 mga pinangga is i-change nimo ang imong pagbati, ang imong behavior in such a way nga i-change nimo for the better. Keep in mind nga kung gusto ka mag-change is for the better. Daghan kang mga habit, mga inclination nga ato ang gina-indulge, atong ginahimo, pero ang question, gina-question ba nato itong kagalingon? For the better ba ni ang ginahimo? Basig ang ginahimo nga pag-waste sa kong time, pagtanaw sa mga kalingawan, sa pagtanaw sa mga unsa pa na, giunsa nimo pag-waste ang imong feeling, giunsa nimo paggamit ang imong time, for the better ba mabinaga? So sa New Start program, ato ang gisgutan ang letter T. Sa New Start, N-E-W-S-T-A-R-T. Trust. Sa panahon nga naakay pagsali, bisag nag-inom pag-supplement karon, bisag naakay New Start, letter N, nutrition. Grabe ka sa mga gulay, daghang pagkaon nga mga healthy food. Pero ang attitude nimo is, wala yung kay close relationship sa Ginoo. Dili ka happy. Huwag mo na ika-challenge mga pinagapangita mo o mangita ta o other nga mga resources or butang nga makahatag to kalinaw. Tiit mo na makitaan pinanggagawas lang diha sa imong pakigrelasyon diha sa Ginoo. So how to live longer? Ingatuon nato ang pagdeal sa problema. Dapat number 3 and 4 ta mga pinangga ha. At the same time, dili magkalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nga naman, sa kadaghan nato mga problema ka stress, bisag positive ka, bisag grabe ka, cheerful, pero kinahanglan pug kag diri sa nutrisyon. Oh, pasok ang atuang Makabuhay mga pinangga. Nga naman, pag mainom kag Makabuhay Plus, lami imong tulog, mawala ang imuhang maginahinig kawala ang paghagok inikining kusog mo hagok pinangga kuyaw na so makatabang pod pagpawala sa hot sa dugahan so lami ang imuhang pagtulog nga pagkaugma lami imong pagmata bisag wala tay gibati maginom ta atong kanunayon ng pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule gikan sa bata ngadto sa senior citizen paim na mga pinangga no labi na sa kining mga bata kinutsara lang ang pag-inom ang isa ka capsule i-mix nimo sa 1/4 or tunga ba sa basong init-init nga tubig kutawon pag manindot a pag kutaw na pag-ayo imuha sa dayon ipainom kung 2 years old a isa ra kutsara o duha kutsara sa kinutaw kung 3 years old o tulo kutsara kung 4 years old o 4 kutsara ingon niya anak lang mapinangga so sa mga sakit sa tiyan kalibanga mga suka kalibang no nagsakit ang tiyan sakit ang hawak UTI effective kaayo ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga naba kay maintenance sa diabetes hypertension o naba kay problema sa kidney naba kay problema sa atay or kasing-kasing especially sa baga pwede ninyo isabay ang inyohang mga maintenance sa Makabuhay Plus Herbal Capsule ilahi lang sila oras ang pag-inom wala sila contraindication mga pinangga kay nga naman bisan gani bata pwede gani mo inom ni ini og food based lang pod ang ato ang suplemento
1: stay tuned in mga pinangga we'll be right back after this few messages
2: basta healthy happy inmo na siya
9: samang makabuhay EXL Herbs Nutrisyon ikaw
11: hoy nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito natos karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian so we're not just eating food to be kani ino natong mabusog ta no para lang masatisfy ang ato ang kabusugan pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pawa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto unya before you sleep, inigkagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. A calm, clear brain and steady nerves are dependent upon a well-balanced circulation of the blood. Ang usa ka kalma, usa ka tin-aw nga utok, ug usa ka himsog nga mga kaugatan nagdepende sa balanse nga sirkulasyon sa atong dugo. Importante kaayo ang dugo at timanon pinangga. Busa ang atong ginakaon, atong ilailahon kung kini makahatag pagkahimsog sa dugo o dili ba makapainit sa dugo. Sama sa mga grabing karne nga paggamit, labi na sa karneng baboy, labi na kining dinuguan, labi na ni ining karne sa buaya, labi na sa paggamit og lard, no? Bantayan nato ang mga pagkaon, pan, basig na ay lard nga gibutang taba sa baboy kana nga pan. Sa mga mantikaon usab kaayo nga mga karne, labi na sa nagainom og kape, masigig inom og alcoholic drink kada gabi og nagapanigarilyo, mao kini ang makapainit sa dugo og makapadaot sa dugo. Therefore, madaot usab ang atong tanang mga organo sa lawas, labi na ang atong mga pangutok. Ang Word of God nagsulti mga pinangga. Sa Isaiah chapter 12 verse 2, "Behold, God is my salvation. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation." Kung gibati nimo nga kinahanglan nimo kaluwasan, therefore sumalig ka sa Dios. Sangpita ang Dios tungod kay isiya ang atong kusog, siya usab ang ato ang alawiton. Mahimo nato ang pagkanta sa mga kanta nga mga hymns, mga religious music, mga alawiton nga makapadasig nato. Ayaw sig kantaan ang mga kanta nga makapag-create og kasamok sa kasing-kasing. Dapat ang imong kantahon ayaw tong mga parang di ko yata kaya o katong mga other nga mga worldly songs. Dapat ang kantahon nimo kadtong mahimaya nimong Dios, imong kantahan ang Dios tungod kay kinahanglan nato ang iyang kusog kay siya ang atong kaluwasan. Ang Dios mag-aayo ninyong tanan, mag-aayo natong tanan. Ang kalinaw niya ug ang kalipay magapuno sa inyong mga kasing-kasing. This is Doc Bri, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Maayong adlaw sa tanan.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Ayat, it's El Makabuhay.
13: 93.7 Heart FM Time. It is now 5:32.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat n'yong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
15: Nanay Tessie, taga-saan nga po kayo?
16: Santa Rita, Samar.
15: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
16: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
15: Mm-hmm.
16: Tapos hindi ako makatulog.
15: Mm-hmm.
16: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
15: Mm-hmm.
16: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
15: Mm-hmm.
16: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
17: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: Radio with heart.
19: The best mix of music.
20: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 5:46.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paguna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan ni Locosor po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:34.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: Paramdaman po ng EXL Magkabuhay, ginamit po 3 beses sa isang araw. Sa EXL Magkabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
1: Magkabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa 3rd distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:17.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7. I need

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Sunrise. Mga impormasyong panggalusugan. Testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: HEPA A,
4: HEPA B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na ang

0: Ing pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Binapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Kaya naman, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At diyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rise Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumbik-tumbik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Ernie po, Ernie Salindong.
0: Ernie, tama po?
1: Opo.
0: Okay.
1: Opo, Ernie.
0: Ernie, okay po. Dati Ernie, at agasan nga po kayo?
1: Ito, Sampaloc, Tanay,
0: Sampaloc,
1: Rizal. Sampaloc, Tanay, Rizal.
0: Tanay, Rizal. Okay po. Ilang taon na po kayo, Sir Ernie?
1: 59 po.
0: 59. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po?
1: Simula po nung November.
0: So, mag-iisang taon na po, tatay?

0: Opo.
1: Very good po. Ano po yung ano? Ano po yung nag-joke sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
0: Nakapakinig ako sa inyong programa. Mm-mm. Eh, maganda naman ang napakinggan ko. Tapos nag-try ako. Nag-try kami ng misis ko. Maganda naman sa katawan na maging hawa. Sa pagtulog, sa pagdumi, ganyan.
1: Opo. Saan po kayo bumili ng ating rice coffee dyan sa Rizal?
0: Yung anak ko po na bumili sa online po eh.
1: Ah, kaya, online? Opo.
0: Opo. Kaya ako napatawag. Gusto ko malaman kung sa kami makabili sa taray. Kasi laking tong taray. Wala kami halos mabili dito na pharmacy.
1: Opo. Meron po bang South Star Drug dyan sa Rizal?
0: Ano po?
1: South Star Drug.
0: Wala po akong na ganyan sa taray.
1: Sakali po kung mayroon pong halimbawa may madaanan po kayo, South Star Drug po, tatay. Meron po 'yan ng ating rice coffee diyan. Bukod po diyan, itatanong po natin sa mga deliveries po natin kung diyan po sa Tanay, saan po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo at inonote ko po 'yan para maitanong po natin sa atin po naman mga deliveries kung saan tayo pwede diyang makabili sa Tanay bukod po sa South Star Drug. Para tama nga naman po yun na mas maigi po kung dyan po kayo bibili. Mas maigi po kung dyan po sa malapit po sa inyo para hindi na kayo mag-additional pa ng shipping fee para po sa online.
0: Kaya nga po eh. Medyo po mahal pagka sa online.
1: Tama po yun. May shipping fee po kasi yun na additional sa online. Paano po ninyo nalaman po pala yung ating rice coffee, tatay?
0: Yan nga po, nakapakinig po ako sa programa ninyo. Tuwing alam po kasi ng tanghali, nakikinig po kami sa inyo.
1: Sa ano pong istasyon?
0: Ano nga po istasyon?
1: Nakalimutan po.
0: Sa tanghali po. Pag tanghali po, medyo wako yung programa eh.
1: Okay po.
0: Sa kalating oras yung program nyo.
1: Opo, napapakinggan nyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee?
0: Opo, yung mga na-interview ninyo.
1: Opo, yung ating po namang nakakausap. At tama po ba yung produktong nabili po ninyo sa online? Yung sinasabi po natin lagi na kulay gintong dilaw ng karton? RISE opo, opo. Po yung spelling? Tama
0: opo,
1: po?
0: Opo.
1: Very good po
0: tama
1: yun. Opo. Sige po, tatay. At ano naman po sa mag-iisang taon na napag-iinom po ninyo ng iyong asawa, sabi po ninyo kanina, ng ating po namang rice coffee, ano-ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y nainom po nito?
0: Ayun po, yung nga po, pag umiinom ako niyan, madalas antukin. Maghinawa po pag patulog.
1: Tama po yun.
0: Po yung pagdumi. Sa pagdumi, maghinawa. Labas ang toxic.
1: Tama po. Lahat po ng toxins po natin sa loob ng ating katawan. Parang lahat ng basura sa loob po ng ating katawan na ilalabas po ng ating rice coffee. Tama po?
0: Opo, opo.
1: Tama po yun. Tsaka yung sinasabi po ninyo, tatay, na ano na maganda na po yung tulog po ninyo, tatay Ernie. Kasi isa po yun sa napaka-importante po, tatay, sa ating po namang katawan, yung pahinga. Tama po ba?
0: Opo, opo.
1: Yes. Kaya mararamdaman po natin yon kapag maganda yung tulog po natin. Masarap yung pakiramdam din sa buong araw. Tama po?
0: Ito nga po. Maginawa sa katawan.
1: Yes po, Tatay Ernie. Tatay Ernie, kayo po may nagtatrabaho pa?
0: Opo, security guard po ako.
1: Ay, saludo po sa inyo. Maraming salamat po at napakalaki pong tulong ninyo. Tatay, nakakailang sachet po kayo sa buong maghapon?
0: Sa umaga, isa.
1: Mm-hmm.
0: Sa tanghali, hapon, merienda.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa gabi, pag dumuduty ako, nakakadalawang sachet po ako eh.
1: O si Mrs. naman, ano po yung kanyang naramdaman simula nang uminom ng ating rice coffee po?
0: Ganon din po, yung pagdumi. Misan nga po, nagkakantsawa kami, pagganap po ito, yung ganyan na minutot na.
1: Tama po yun. Isa po yun sa mga sistema na naibabalik po sa atin, yung buong sistema po ng ating katawan. Kaya po, napakalaking bagay po na tayo po ay araw-araw na umiinom po ng ating rice coffee. Tatay Ernie.
0: Opo, yes po.
1: Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially yung mga katulad po ninyo na May mga iniindang karamdaman din. Doon sa mga gwardiya din, nakatulad po ninyo, napakarami po ninyo sa buong Pilipinas na meron na din pong mga iniindang karamdaman. At kailangan po bilang isang gwardiya, eh dapat po talagang matikas yung pangangatawan po ninyo at wala kayong iniinang karamdaman kasi pinoprotektahan po ninyo ang isang lugar. Tatay Ernie, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon? Kasi napapakinggan po tayo ngayon live sa iba't ibang probinsya ng buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po sa atin ngayon, Tatay Ernie. Go ahead po.
0: Yes po. Sa mga katulad kong mga security, mga gwardiya, ginawa po sa katawan na hindi ko basta kayo pupuyatin, mapupuyat sa pag-duty lalo sa gabi. Sa umaga naman po, pagka nakakainom na kayo, madali naman po na makatulog ng ginawa sa katawan, ganun po.
1: Tatay Ernie, na ano niyo na po ba? Natikman niyo na po yung ating yung isang uri po ng ating kape, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Hindi pa.
0: Hindi pa po, yun pa lang po.
1: Sana po masubukan din po ninyo 'yon. Masimulan din po ninyo yung pag-iinom po noon dahil para doon sa mga katulad po ninyo na talagang dapat po gising po sa gabi, mainam po 'yon. Na kumbaga makakatulong din po yun sa inyo at napakasarap din po noon ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sige po, Tatay Ernie, hayaan ko po na hayaan niyo po at ito po ipapaabot po natin sa ating po namang mga deliveries ngayon sa ating po namang management dyan po sa Tanay Rizal para sakali po ay madalhan po dyan sa inyo para yung pagbili po ninyo ay hindi na po sa online. Pero okay naman po sa online kasi door-to-door naman po yun na dinadala po sa inyo. Tama po ba?
0: Opo, mabilis naman po sa online. Mga ilang araw lang.
1: Correct.
0: Na po. Kaya lang may
1: patong. Tama po yun. Sige po. Okay. Tatay Ernie, maraming salamat po sa inyo ha, at sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee. At kung sakali po, Tatay Ernie, na may nakuha na po kayo dyan sa inyo po namang lugar sa Tanay, balitaan nyo na lang po ako, Tatay.
0: Sige po, salamat po, Kuya Boy.
1: Tawagan nyo na lang po ako parehong oras, Tatay Ernie.
0: Okay po, salamat po.
1: God bless po, mag-iingat po kayo, Tatay. God bless po. Maraming salamat. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, all the way from Tanay, Rizal.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating namang programa.

Tawag po ang 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating palatudunan, mga kaibigan.

Itawag niyo po yan. Dito po naman sa ating po namang programa. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento,

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon po. Magandang hapon po, Kuya Boy.
0: Ah, okay po. Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jaime po. Jaime yun, tumawag po sa inyo. Ang tawag po sa inyo nun.
0: Ah, okay po, Tatay Jaime. Taga saan po kayo?
1: Dito po sa Puerto Princesa.
0: Okay.
1: Sa Palawan.
0: Puerto Princesa, Palawan. Okay po. Kumusta po, Tatay Jaime? Kayo po ay nakakuha na ng ating rice coffee?
1: Nakabili ako ng isang box lang dati. Tapos nung pumunta na ako, sabi nila may darating na so, rice coffee, pinuntahan ko. Tatlong box lang pala yun. Sabi nila 30 pieces. Tatlong box lang dyan sa South Star Drug.
0: Ah, sa South Star Drug. Tatlong box po. Lang.
1: Tatlong okay box lang. Yun lang daw ang padala.
0: Okay po. Sa iba pong mga butika dati, wala pa?
1: Yun nga po. Gusto ko sanang malaman kung merong ibang outlet para makahanap ako.
0: Sige po. Wala pa po kasing sinisend sa akin. Pero napaabot ko na po ito sa kanila. Sa atin po naman mga deliveries. At ginagawa na, ang alam ko po, ginagawa na po talaga ng paraan dyan po sa Puerto Princesa na ang alam ko po kasi meron na. Pero wala pa po sa akin yung listahan. Ganito na lang po, Tatay, Tatay Jaime. If ever na may pagkakataon po kayong makapaglibot-libot, kung meron po kayong sadyang iba, bukod po sa ating rice coffee, dyan po sa bayan po ninyo, maipagtanong-tanong nyo na po yung tungkol po sa ating rice coffee sa mga butika. Kung sakali pong wala pa, yun po, paabot nyo po muli sa akin at kukulitin natin yung ating po namang mga deliveries. Nalibot nyo na po?
1: Opo, naglibot na ako kami mag-asawa kasi natikman na namin yung isang taon galing sa South Star
0: Drug.
1: Sampung piraso lang po yun.
0: Sampung piraso lang, isang karton. Tama po ba yung rice coffee na kuha po ninyo, yung sinasabi po natin, yung binabanggit po natin kulay gintong dilaw na karton?
1: Opo, yun na mismo.
0: Yun na mismo. Opo. Sige po, hayaan po ninyo, Tatay, at ipa-follow up ko po ito. Although nasabi ko na po ito dati, nung tumawag po kayong una, ipa-follow up po natin para ma-fast track po naman yung listahan ng mga butika na napaglagyan po nila, or kung wala pa po, masabihan po natin sila na marami na po naghahanap dyan sa inyo at na marami na pong nagbibigay ng queries po dito sa atin, sa mga text, sa mga tawag ng mga taga Puerto Princesa. Maraming salamat po sa inyo.
1: Marami na po. Sige po, pagkuan na para yes, maraming outlet, maraming mabili.
0: Tatay, salamat po. At tulungan niyo po kami kapag meron na, Tatay Jaime, huwag po kayong magsasawang tumawag sa akin. Salamat
1: apo,
0: po. Salamat
1: apo.
0: Po, Tatay Jaime. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat apo, po, Tatay.
1: Likewise.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mabuhay.
1: Salamat po.
0: Si Tatay Jaime po ng Puerto Princesa, Palawan. 70 years old po yan. Dyan po sa South Star Drug, Robinson's, Puerto Princesa. Ayan, nakakuha na kaya lang limited pa yung stocks daw, sabi ni Tatay Jaime. Sige po, at yan po ay ginagawa naman po ng paraan ng ating po naman mga deliveries po talaga. At dyan po sa

sa Lanao del Norte, gusto ko lang pong, kung nakikinig po si Tatay Johnny, dyan po sa Lanao del Norte, yung tumawag sa atin kagabi, sa Lanao del Norte po, mga kaibigan, Tatay Johnny, kung nakikinig po kayo, meron na po dyan sa AGR Pharmacy, Aguinaldo Street, Iligan City, Lanao del Norte. Meron din po dyan sa RJQ Pharmacy, National Highway, Poblacion, Tubod, Lanao del Norte. At RM Pharmacy sa Rauan, Lala, Lanao del Norte, Horizon Resort. O, Tatay Johnny, ha? Ito yung sagot ng atin po naman delivery sa atin. Kaya kung nagiginig po si Tatay Johnny ng Lanao del Norte na tumawag po sa atin kagabi, dyan po tayo pwede makabili ng atin po namang rice coffee. Meron na po dyan sa inyo sa Lanao del Norte po, Tatay Johnny. At dyan naman po sa Dumaguete City, bukod po sa People's Choice kay Ma'am Janjan na tumawag din sa atin kagabi, meron po dyan sa Anis Pharmacy, Butika de San Francisco, and AVF Pharmacy. Okay, Nanay Janjan, ha? Yung nagsasabi po na naubusan daw po dyan sa People's Choice. Kung sakali pong naubusan dyan sa People's Choice, dyan po sa Dumaguete City, dyan po Nanay Janjan sa Anis Pharmacy and Butika de San Francisco, AVF Pharmacy, meron po ng ating po namang mga produkto. So puntahan nyo lang po yun, Nanay. Kung nakikinig po kayo at yan po ay pinaabot po agad po kasi natin sa ating po namang mga deliveries, yung pong concern po ninyo kagabi at yan po yung naging kasagutan po sa atin. Tatay Johnny ng Lanao del Norte, meron na po dyan sa inyo. Puntahan nyo na lang po, Tatay Johnny.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa Adi Po Namang Kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Atid pa rin yan ang Adi Po Namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang Adi Po Namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo sa Adi Po Namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga kwento po kayo na gusto po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, tawag nyo na po yan at tayo po yung magkwentuhan. Kwentuhan po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. At kung may mga concern po kayo katulad po nito ng ating po naman mga kababayan, itawag niyo po yan dito po sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po. Kuya Boy, may tanong lang po ako.
0: Sige po.
1: Hindi po ba yan sa ano? Sa mataas ang acidic kasi po ako.
0: Opo, tatay. At taga saan po kayo? Ano pong pangalan po muna ninyo?
1: Joseph po.
0: Joseph.
1: Saan ka na? Tagkawayan po.
0: Tagkawayan, Quezon.
1: Opo.
0: Ilang taon na po kayo, tatay?
1: 58.
0: Okay po. Kayo po'y acidic?
1: Oo.
0: So, ano pong nangyayari, tatay, kapag ang tao po ay isang acidic?
1: Ano po yung pag napapagod daw ako, parang nasigip po ang dibdib ko.
0: Nasigip yung dibdib po ninyo. Yan po ba ay napa-check up nyo na sa doktor?
1: Oo.
0: Ano pong sabi?
1: Malmal lang daw lagi ang sabi sa akin.
0: Wala po bang binigay sa inyong gamot?
1: Wala ho.
0: Wala, opo. Kailangan nyo na po talagang uminom ng ating rice coffee. Kasi marami na po
1: tayo. Kasi yung ngayon, nasa kalawag ako ngayon. Napakinggan ko lang ito ngayon sa inyo. Araw-araw ako nakikinig.
0: Tama po. Kasi po, marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po araw-araw at tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin nakukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. So kailangan po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-arawin lang po natin para makuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Basta po araw-araw po nating iinumin yung ating po namang rice coffee.
1: Pero po niya sa Tagkawayan?
0: Sa Tagkawayan po, tatay, meron. Napakarami po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Halos po sa lahat. Carlos Super Drug, sa lahat po ng mga butika dyan, meron na po tayo ng ating rice coffee dyan.
1: Sige po, salamat po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa nga po. Ngayon pa lang ako sa inyo mga try at dadaanan ko din pati nyo ay asawa ko kung pwedeng minum siya ng mataas ang kolesterol lagi.
0: Yes, tatay. Kung meron po siyang iniinom na gamot galing po sa doktor, ipagpatuloy lang po yun. Habang umiinom po ng ating rice coffee kasi kailangan po na ituloy po kung ano man po yung advice ng doktor, ituloy lang po yun habang umiinom po ng ating rice coffee. Dalawa hanggang tatlong sa shape po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Yan po yung pinaka the best para po naman ay masolusyonan natin yung problema po ninyo. At dapat po tuloy-tuloy. Wala pong putol dapat, mas maigi po. Hanapin po ninyo, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice. RISE. Kasi hindi po kasi ito bigas, tatay. Okay?
1: Opo.
0: Dapat wag po kayong magkakamali, tatay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, RISE. Diyan po sa karton, meron po kayong makikita isang tasa ng kape na may katabi pong dalawang hotdog. Yan po yung larawan na makikita nyo po dyan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Huwag kayong magkakamali kasi masasayang po yung pera po ninyo pag nagkamali kayo. Salamat.
1: Opo, salamat po.
0: Balitaan nyo na lang po ako kapag nakabili na po kayo, tatay. Salamat.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Bye-bye. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Magandang kalusugan, sino po sila?
2: Dolores po.
0: Taga-saan po kayo?
2: Anawan Ocampo po.
0: Kayo po, nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po, hindi na po nag-ano yung blood sugar ko, baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Heart FM Time. It is now 8:06.

0: Heart FM Time. It is now 8:40.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:50.
1: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

32.7 Thunder FM kagayan de oro city 33.7 Thunder FM Buginon. It's Bamboo with Noy P at 6:10 minutes after 6 o'clock. Oy sweetheart, pangalawang oras na natin. Teka muna, ano nang update dyan? Ano nang meron sa loob ng inyong mga bahay? Ha? Nakapanglungag na ba? May pamahaw na? Ready na mga itlog? Ready na ba mga kakainin ng mga students natin? Dapat ngumunguya na sila ha? Sa oras na ito. Teka muna, maliligo pa. Lagi ko palala sa inyo ha. Nagkalat na ang blessings ni Lord. Oo, sa araw na ito. It's up for grabs. Kaya naman kailangan ready ka mag-absorb ng mga blessings na yan. Pero teka muna, ipinagpasalamat mo na ba? O, yung mga natanggap mo kahapon, sabi ko nga sa inyo, para sa lahat ng mga kamumulat lang ha, lagi kong pinapaalala at hindi ako mapapagod ipaalala sa inyo na pagkagising natin sa umaga, lagi tayo magpapasalamat. Para hindi rin napapagod sa atin ng Diyos na magbigay. Ikaw nga, di ba? O, kapag bigay ka ng bigay, hindi pa na nag-thank you, di ba? Nakapag-isip ka. O, sabi ni, oy, sige lang kong hatag, di ka ba lumong pasalamat? Di ba? Kaya tumingala ka muna, ha? Sabi mo, thank you, Lord, for the blessings. Oo, kahapon. Ngayong araw na ito, naku, ready na ako. Buksan nyo na, gamitin yung papansalo na maraming-maraming blessings, yung inyong payong, ha? Baliktarin nyo yung payong nyo para maraming-maraming blessings ang masalo. Di ba? Tapos ulan pala, no? Sa second hour natin, ha? Ako pa rin ang inyong kapiling hanggang alas 9. Ay, Jason Steele po, ha? Shoutout natin ang amigo na si Boss Baldoman. O, sa'yo kayo, nagpa-washing daw. Magandang umaga, Boss Baldoman. Maraming salamat sa pakikinig, ha? Mga taga niyan, car wash, dyan sa may kibawe. Thank you! May buntang naghang salamat sa inyong pagpaminaw. Uy! Napakaganda ng umaga! Oh, kapag may negosyo ka, tapos madaling araw pa lamang, pumapasok na yung kita. Pumapasok na yung mga, ano, benta. Ay, ni asa paminawa na ba eh. Diba? Magandang umaga, mga taga-Malitbog din. Magandang morning sa inyo. Thank you so much for always listening. Abayang buntag, on our way to CDO. Ayan, of course, naka-Hard FM. Si na Ma'am Rosaline Yeles Lavistre. Uy, amping mo ha! Amping! O, sa inyong pagmamaneho. Thank you so much po sa palaging pakikinig. Papasbahay nila, papasasakyan, naging naka-Hard FM yan. Ayan. Pumunta pa lang yung CDO, may baka mapadaan kayo dito para ma-meet naman po namin kayo ng personal. No? Para ma-meet namin ang talaga namang sabi nga, sweetheart namin all the way from Bukidnon. You know. Magandang umaga, lahat ng mga motorista natin. Talking about the drive. Good morning po sa inyo. Mag-ingat sa pagmamaneho, ha? Commercial break muna tayo, singlet. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga sa inyo, lahat mga sweethearts. Kayo po'y nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call. 93.7

0: 92.7 FM का गया देवर सिटी 93.7 FM की डॉन का 34 minutes after 6 o'clock इपानु बागोस फ्रॉम ओकरागा फॉर यू 35 down 6 और सदी साथे नांग प्ले टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस अंदर है सी मामी मरीली गुजारे समग्र तो बागे रोज समग्र स्वीट हार्ट साथे ना सी ना नॉना जॉय कोर्डेरो समग्र तो बागे पुसे नो के ने एस्टर अलिंगिंग के क्रिंग क्रिंग अच्छा कहाँ क्यों तो सी बेबी पिंगाई ना लगी लगी किसी सारे एफएम मगर ना सा LDCURN पिलाइस बुलिबार्ड का उस्वागन Iti natin yan ha. Mga nasa LDCURN Pilaes Boulevard, Kauswagan. Magandang umaga! Maraming salamat po ha sa inyong pagpaminaw. Perme. Shoutout sa mga taga-kamamanan, Ramonal Village, sa Abesha Family, at si Alma Caparoso, at saka si Loy Abs. Magandang umaga. Tunay na kalugar! Magandang umaga sa iyo! Maraming salamat ha. Si Fern at saka si Faith. O, magandang umaga. O, sa beautiful couple na yan. Yan, thank you so much sa mga kaibigan natin. Ha. Good morning sa inyong duha. O, sabi niya, DJ, may tanong sana ako sa iyo about love. Ay, teka muna. Teka, kung may tanong ka sa akin about love, buti ba i-follow mo ko? O, kasi puro love yun eh. O, yung ating nasa page ko, Jason Space Heart FM. Ha? O, doon. O, kaya naman eh, mamaya, itatanong ko kay Dr. Heart. Yun ang doktor eh. Yun ang doktor ng mga puso eh. Ha, i-follow mo ako ha. O, si Ma'am Christine, hindi ka pa yata naka-follow sa akin eh. O, Jason Space Heart FM. Yun na! O, teka muna, mamimigay muna ako ng libreng ticket ha. This is in connection with Pico's Spider-Man Brand New Day Black Screening. Okay na. Ah, ngayon? Ah, heart pala. Wala na pala yung Pico. Oh, alas 6 eh. Ah, alam ko, Pico to ngayon eh. Di ba? Sabi ko sa iyo eh. Nakonfuse ako kay Clark. Kinonfuse mo ako. Sige, this is in connection with Pico's Spider-Man Brand New Day Black Screening. At eto na. Eh, kung gusto mo magkaroon ng ticket, tumawag na. Dali. Ngayon na. Tawagan mo ako. 0961-8924-927. Dito natin yan. At 0961-8924-927. Di may lang yung caller number 6. Dali! Dali na. Press those numbers. At para manalo ka ng ticket. Commercial break muna tayo. Sikleta. Magbabalik tayo with more. Mga sweethearts. Panahin sa pagmaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. 93.7
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need yun ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. Mr. Suave parang kay Edgar. Kanso was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Ay mga taga Makabalan, magandang umaga po sa inyo ha. O, sabi niya hindi daw siya makapasok. Ang End Up Family. Manilin, sige try mo lang i-try ha. Idol daw kayo sa iyong anak ang Spider-Man. Sige lang. Basta marami kasi sumasali. Basta try lang ng try until you succeed. Alright, speaking of try, narito na ang nag-try at nag-succeed. Lagi caller natin na sa linya. Hello, good morning.
1: Good morning, Jason.
0: Magandang umaga po. Anong pangalan mo?
1: Ron Valdez from Carmen.
0: Si Ron Valdez ng Carmen. Ron, magandang umaga. Namahaw na ka.
1: Wala pa.
0: Ah, sige, bigyan kita ticket ha. Okay, lang gaganapin ang black screening ng pelikulang o Fico's black screening ng pelikulang Spider-Man.
1: Okay, July 30, 6 p.m. Kaya na Sintrio Mall.
0: Oy! Sinimato. Sige. O, ganun lang kasimple. Congratulations ang ganda. Nanalo ka na ng ticket ha. Pwede mo nang maklaim ang ticket mo. Congratulations! Ano ang radyo ng heart mo?
1: Siyempre, 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Maraming salamat po. Congratulations. Samantala, eto naman, isa pa. Papremyo, back to back. Bugas naman at groceries tayo. Pili na tayo ng area kung saan tayo bubunot. Ruleta, select. Ang aming studio matatagpuan sa Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Ay, Bonbon. Mga taga Bonbon, paminaw, bunot ng isa. Tuara, nakasulat ay Bonbon. Ang nanalo ng bugas at grocery sa bahagi ng Bonbon, Joel Bless Arroyo. Congratulations ha, magdala ng iyong ID. So ayun ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, be back with more. Hoy, 6 na minuto bago sumabit ang 7 o'clock. Oras ating sa atin ng Presto Creams. Magbabalik pa tayo with more. Stand by lang.
2: 93.7 Ang adlaw, nakatakaron sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pagaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod aning capricorn mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
2: mao ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas salamat kayo ma'am.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, mag-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na kami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit, ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay, itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay, kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: I love EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
16: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
17: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Magandang umaga, narito na ang mga nagbabagang mga ulo ng mga balita para sa araw na ito ng Webes. Headline sa ating balitang nasyonal, pag-iwas sa cross-examination ng defense team, hindi na ikinagulat ng prosecution panel.
19: Singil sa kuryente, posibleng bumaba ng 10% kung alisin ang system loss charge ayon sa DOE.
18: Balitang nasyonal pa rin, matinding El Nino, posibleng tumama mula October 2026 hanggang January 2027. Ayon naman sa PAGASA.
19: Headline sa ating balitang lokal. Si Palco nag-abiso ng bagyang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo.
18: Samantala, sa balitang lokal pa rin, CDO City Council magbubuo ng ordinansa para sa kaligtasan ng mga estudyante.
19: At balitang lokal pa rin, libreng wifi access points sa Northern Mindanao, halos 3 beses na nadagdag.
18: Sa balitang lokal pa rin, San Juan City, El Salvador City at Gingoog City, lalagda naman ang sisterhood agreement.
19: Headline sa ating balitang Bukidnon, 50 pamilya sa Sumilaw nagtapos sa 4-piece program ng DSWD.
18: Sa balitang Bukidnon pa rin, LGU San Fernando naghain ng kahilingan sa DNR para sa mga na-recover na hardwood trees.
19: At abalitang Bukidnon, higpit ng pagbabantay laban sa Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI.
18: Sa abalitang Bukidnon pa rin, Sa ating mga balitang Mindanao, top priority drug personality, arestado naman sa Davao del Sur, 2.86 million pesos na halaga ng Cebu na samsam.
19: Headlines, ating balitang international, funeral director sa UK, hatulan matapos mabistong hindi inilibing ang 35 bangkay.
18: Sa balitang international pa rin, 19 na katao nawawala naman sa Gumuhong Mall at Paper Factory sa bansang Japan.
19: At sa ating balitang papalakasan, Dwight Ramos at EJ Edu hindi makakalaro para sa Gilas sa Asian Games.
18: Sa ating showbiz balita, James Reid ibinahagi ang pagsuporta ni Issa Pressman matapos mawala ng mahigit 100,000 piso.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
18: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bugidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maibutang Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hulyo at 30, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
19: Nel R. Shaga.
18: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
18: Para sa ating ngayon, 24 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
3: Heart FM, Balita.
18: Hindi na ikinagulat ng House of Prosecution Panel ang hindi pag-cross-examination ng pagtatanong ng defense team sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Itikugnay pa rin sa Article 1 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa misuse of confidential funds o maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd. Sa gitna ng presentasyon ng mga ebidensya ng prosecution team na pinangungunahan ni Prosecutor Joel Chua at ang testimonya ng dalawang witness stand na si Violeta Constantino, ang dating branch and manager ng Land Bank of the Philippines, Shaw Boulevard Branch, at Ninita Campuzano, ang dating manager naman ng Land Bank of the Philippines at DepEd Branch. Sa pulong balitaan sa Senado, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro na hindi siya na surprise dahil ang mga naging testimonya ng dalawang witness ay completely documented. Matatandang sa pagdinig o sa naging pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kung saan si Chua naman ang chairman ng komite, natuklasan ng milyon-milyon pisong halaga ng transaksyon sa Land Bank of the Philippines ng OVP at ng DepEd.
3: Heart FM Balita.
19: Sa iwalay naman na balita, posible bumaba ng hanggang 10% ang singil sa kuryente kapag tuluyang inalis ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, maaaring makatipid ang mga consumer nang hindi bababa sa 5% hanggang 10%, depende sa halaga ng system loss na kasalukuyang sinisingil sa bawat kilowatt hour. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa kanyang SONA na itigil na ang pagpasa ng system loss charges at ang pagpataw ng VAT o value added tax sa naturang singil. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Garin na makikipagpulong ang ahensya sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration upang ihanda ang pagpapatupad ng nasabing direktiba.
18: Aras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga. Panguli sa hanay ng ating balitang nasyonal, may 81% possibility na mabuo naman ang isang napakalakas na El Nino mula Oktubre ng kasalukuyang taon hanggang Enero ng susunod na taon. Ayon pa sa PAGASA, malaki rin ang tsansa magpatuloy ang El Nino hanggang sa first quarter ng 2027 habang kasalukuyang umiiral ang mahina hanggang katamtamang lakas na naturang weather phenomenon. Ipinaliwanag ng ahensya na nagdudulot ang El Nino na mas mainit na temperatura sa karagatan na gitna ng silagang bahagi ng Equatorial Pacific na karaniwang nagre-resulta sa kakulangan ng pag-ulan sa Pilipinas. Sa katapusan ng Agosto, inaasahang makararanas na ng dry spell ang Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Agusan del Norte, Basilan, Dinagat Islands, Misamis Occidental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at ang Zamboanga Sibugay. Samantala, posible namang makaranas naman ang tagtuyot ang Camarines Norte, Catanduanes, Biliran, Cebu, Negros Oriental, Northern Samar, Samar at ang lugar ng Sikihor. Alas 7.28 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumako naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
13: Heart FM, Balitang Lokal.
18: Sa ating balitang lokal, nag-abiso naman ang Cagayan Electric Power and Light Company Incorporated o CIPALCO ng bahagyang pagtaas sa singil ng kuryente para sa billing period ng July 2026. Ayon pa sa kumpanya, nadagdagan ng 0.07 kada kilowatt hour ang residential electricity rate. Wala naman 11.89 ay naging 11.96 kada kilowatt hour. Ipinaliwanag ng CIPALCO na ang pagtaas ay punso na mas mataas sa transmission charge, system loss, at ang mga buwis at iba pang mandatory pass-through charges. Nilinaw naman ang kumpanya na nananatiling walang pagbabago sa generation at distribution charges. At wala rin itong kinikita mula naman sa mga pass-through charges na direktang ipinapasa sa mga consumer.
19: Sa iwalay na balita, nakatakda mo ang Cagayan de Oro City Council ng isang ordinansa na magpapalakas sa mga hakbang para sa kaligtasan at seguridad ng mga estudyante at sa lungsod kasunod ng kamakailang umano'y insidente ng pagbabanta na kinasasangkutan ng isang minor de edad. Ayon sa konseho, layunin ng panukalang batas na maglatag ng mga pulisiya at mekanismo upang maiwasan ang pag-uulit ng mga kalintulad na insidente at mapanatili ang kaayusan sa loob ng mga paaralan. Bilang bahagi ng pagbalangkas ng ordinansa, magsasagawa ng Joint Committee Hearing ang Committee on Public Order and Safety at Committee on Education na inaasahang dadalo rito ang mga kinatawan ng Department of Education, Division of Cagayan de Oro, Cagayan de Oro City Police Office at iba pang kaugnay na ahensya upang magbigay ng kanilang mga mungkahi. Iginito man ng City Council ang kahalagahan ng samasamang pagkilos ng lokal na pamahalaan, mga paaralan at mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa lahat na mag-aaral sa syudad.
18: Aras natin, alas 7.30 na nang mamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal. Patuloy naman na lumalawag ang internet connectivity sa Northern Mindanao. Ito'y matapos halos 3 beses na madagdagan ang bilang ng mga libreng Wi-Fi access points sa rehiyon. Mula naman sa 1,006 na access points noong 2025, umabot na ito ngayon sa 2,725 sa unang quarter ng 2026. Ayon pa rin sa pinakahuling ulat. Nakapaloob sa pagpapalawag na ito ang pagbabatupad ng mga programang Smart Villages at Smart Islands na naglalayong maihatid ang libreng internet sa mga malalayo at liblib na komunidad. Bukod sa internet access, kabilang din sa mga serbisyong pinagkakaloob ang digital skills training, online government services at mga serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Llano del Norte, Misamis Occidental, kasama na rin ang Bukidnon.
19: At samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal. Dumating sa El Salvador City si San Juan City Mayor Francis Zamora para sa ceremonial signing ng Sisterhood Agreement sa pagitan ng San Juan City, El Salvador City at Hingoog City na isinagawa kahapon, Hulyo 29. Layunin ng kasunduan na palakasin ang ugnayan at kooperasyon ng tatlong lungsod sa larangan ng pamamahala, ekonomiya, turismo, edukasyon at iba pang programang nakatuon sa pagpapaunlad ng kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Dumalo rin sa seremonya mga lokal na opisyal at iba pang stakeholders sa bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa mas matibay na pagtutulungan at pagkakaisa ng tatlong lungsod. Inaasahang magbubukas ang Sisterhood Agreement na mas maraming oportunidad para sa pagpapalitan ng mga programa, pagbabahagi ng pinakamahusay na mga pamamaraan sa pamamahala at pagpapatupad ng mga proyektong magpapalakas sa lokal na ekonomiya at magpapabuti sa serbisyo publiko.
18: Aras natin, 32 minutos. Makalipas ang gabito na nagmamadaling umaga, inyong pong napakinggan at natunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan. Pinubuo po yan ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Pinubuo naman yan na mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita. 93.7
16: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
20: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
16: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
20: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resultaan ni is, kada alaw dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
16: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
20: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
16: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meg Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
21: With heart.
22: The best mix of music
23: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
18: Itama inyong mga orasan. Ang oras natin, 36 na minuto magalipas ay 7 na nagmamadaling umaga. Oras yan natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD, reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
22: Heart FM Balita.
18: Atin ang tunghayaan ng mga balita mula sa Bukidnon.
22: Heart FM Balita.
18: Opisyal nang nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development ang 50 pamilyang beneficyaryo. Itimula naman sa mga bayan ng Sumilaw, Bukidnon sa isinagawang ikatatlong Pugay Tagumpay 4Ps Graduation Ceremony kamakailan. Inong pagkilala sa kanilang tagumpay, tumanggap ang bawat nagtapos na pamilya ng Certificate of Graduation. Nagbahagi rin ang ilan sa kanila ng kanilang mga kwento ng tagumpay at inspirasyon na sumasalamin sa positibong epekto ng programa sa kanilang buhay. Pinuri naman ni Sumilaw Vice Mayor George Jeremy Baula ang mga nagsipagtapos at hinikayat ang mga ito na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap tungo sa mas maunlad na kinabukasan para pa rin sa kanilang mga pamilya at para sa kanilang komunidad.
16: Samantala, nagain naman ang kahilingan ng lokal na pamahalaan ng San Fernando, Bukidnon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR upang mabawi at magamit ang mga premium hardwood trees na nabunot matapos ang malawakang pag-uho ng lupa sa bayan noong unang bahagi ng buwang ito. Kasunod dito na isinagawang inventory ng mga tauhan ng DNR at mga lokal na opisyal sa mga punong na-recover mula sa lugar na naapektuhan ng landslide. Ayon sa paunang assessment ng DNR Community Environment and Natural Resources o CENRO sa Valencia City, katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office ng San Fernando, ilang malalaking puno ang natukoy na may diametro na mula 60 hanggang 80 centimeters. Umaasa ang lokal na pamahalaan na maaprubahan ng DNR ang kanilang kahilingan upang maisagawa ang legal na pag-recover at wastong paggamit sa mga na-recover na kahoy alinsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon sa pangangalaga ng kagubatan.
22: Heart FM Balita.
18: Araw sa atin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga, panghuling sa hanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Pinaigting ng pamahalaang panalawigan ng Bukidnon ng mga hangmang upang mapigilan ang pagkalat ng Red Stripe Soft Scale Insect, isang peste na banta naman sa mga taniman ng tubo sa lalawigan. Sa pamamagitan ng Executive Order Number 30, Year 2026, inatasan ni Bukidnon Governor Rogelio Nilo Roque ang bagong tatag na RSSI Technical Working Group na pangungunahan naman ng Provincial Agriculture Office at Sugar Regulatory Administration upang paigtingin ang surveillance, monitoring at field response sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng naturang peste. Layunin ang inisyatiba na maprotekta ng industriya ng tubo sa Bukidnon at isa ito sa mga pangunahing producer ng asukal sa Northern Mindanao. Itinuturing na seryosong banta ang RSSI dahil sumisip-sip ito ng katas ng tubo na maaari magdulot naman ang pagbaba sa kalidad at dami ng ani. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga, sumainyo ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, tumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
23: Heart FM, Balitang Mindanao.
18: Isang top priority drug personality, ha? Arestado po yan. Diyan po sa may Davao del Sur. 2 milyon o mahigit 2 milyong pisong halaga ng Cebu na samsam. Ang ilalaban ang balitang yan, ating pangigana talamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
1: Isang top priority illegal drug personality ang naaresto sa isinigawang anti-illegal drug operation ng pinagsanib na puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11, Santa Cruz Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nakumpiska sa operasyon ang hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 2.86 milyong piso. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Boggs na kabilang sa mga high-value individuals sa regyon. Ayon sa pulisya, ang pagkaka-arresto ng suspect ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa Davao Region. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, tiniyak ng PNP at PDEA na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon upang matugis ang iba pang sangkot sa bentahan at distribusyon ng illegal na droga sa Davao del Sur. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
23: Heart FM Balita.
18: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
23: Heart FM Balita.
18: Alas 7.41 ng nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
23: Heart FM Balitang International.
18: Umabot sa hukuman ng sentensya laban sa isang funeral director sa Hull, United Kingdom, matapos siyang aminin na 67 kaso, kabilang ang hindi paglilibing na maayos sa 30 bangkay at pagbibigay ng maling abo sa mga naulila. Natuklasan ng mga pulis noong 2024 ang 35 bangkay at mahigit 100 set ng abo sa loob ng Legacy Independent Funeral Directors, kung saan ang maraming bangkay ay nasa matinding antas na ng pagkabulok. Ayon sa prosecution, nilabag ni Robert Bush ang tiwala ng daan-daan pamilya habang ilang kamag-anak ang nagpahayag sa korte ng matinding sakit matapos malamang hindi pala nailibing ang kanilang mga mahal sa buhay. Lumabas din sa investigasyon na mahigit 3 milyon ang pumasok sa account ni Bush mula naman 2017 hanggang 2024 habang patuloy ang pagdinig sa mga pahayag ng mga biktima bago ipataw ang sentensya.
23: Heart FM Balita.
19: Sa iwanay na balita, nagdulot ng matinding panganib ang magnitude 6.8 talindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu, Japan. Dito lamang Martes kung saan maraming tao ang natrap sa isang shopping center matapos sumanong gumuho ang ikalawang palapag. Ayon sa mga otoridad, 4 na taong nasa gip sa Aeon Mall at nasa maayos na kalagayan ngunit 10 pa ang hindi pa natatagpuan. Sa Yatsushiro plant naman ng Nippon Paper, 2 taong natagpuan walang malay at nasa cardiac arrest habang siyam pa ang naiulat na nawawala. Patuloy naman ang search and rescue operations magdamag kasabay ng pagsusuri sa mga ulat ng posibleng gas leak sa lugar.
23: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
18: Sa ating balita papalakasan, hindi makakasama sina Dwight Ramos at AJ Edu sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. Ito po'y sa darating na Setyembre dahil sa kanilang mga natitirang obligasyon sa B-League sa bansang Japan. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas, nakatagda rin magharap ang mga koponanin na Ramos at Edu sa isang torneo sa Japan sa darating na September 9 at 10. Sinabi ni SBP Executive Director Eric Cadi na karaniwan lamang na may mga manalarong hindi makakadalo sa national team dahil sa kanilang mga professional na liga. Sa kabila nito, tiniyak ng SBP na makakalaro si naturalized player Justin Brownlee para naman sa Gilas Pilipinas. Alisunod pa rin sa kagustuhan ni head coach Tim Cohn para sa kampanya ng koponan, ito'y para pa rin sa Asian Games.
23: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
19: Isiniwalat ng aktor at mangawit na si James Reid na nawala. Oy, saan mo nga? Oo, nawalan siya ng umigit kumulang 150 million pesos sa isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang karera. Sa panayam sa podcast na Unshaken ni Gary Valenciano, sinabi ni Reid na ang halagang nawala ay halos katumbas ng lahat ng kanyang naipon mula sa mahigit isang dekadang pagtatrabaho. Ayon kay Reid, nagugat ang pagkalugi sa issue sa isang dating business partner sa Careless Music na itinuring din niyang malapit na kaibigan.
4: Careless kasi.
19: Oh, binahagi rin niya na malaki na itulong ng kanyang kasintang si Iza Pressman sa pagtuklas sa nangyari at sa pagbibigay ng suporta sa kanya habang hinaharap ang pagsubok.
4: 100 million pesos?
19: 150. Hindi madali yun. Ay, naku.
18: Insan, Jane, pautangin muna kaya kita. Para mawala ni problema. Ayoko na problema yung mga pinsan ko eh.
19: Kaya nga.
18: Nawawala yung mga gandang lalaki ng mga pinsan ko.
19: Yun.
18: Punta ka sa bahay. Pautangin kita. May isang maleta ako ron eh.
19: Ay! May maleta ka pala.
18: Hindi ko naman sinabi may laman. Isang maleta lang.
19: Baka naman gagamitin niya sa pagbiyahe.
18: Baka mabiyahe ka eh. Baka mabiyahe ka.
19: May tour.
18: Sagot ko na isang maleta.
19: Ito, napaka-gandang pakinggan.
18: Oy.
19: Kasi nga, di ba, they're very... Yung kanilang relationship ni Isa ay controversial.
18: Oo, no?
19: No, sa pagsisimula pa lang nito, kung paano na-discovery.
18: Sila pa ba hanggang ngayon?
19: Yes. Aba, so, sila pa.
18: Oo. Kasi, di ba, alam ko, pag nung nawala na sila ni Nadine, biglang nandiyan na yung Isa.
19: Oo. At saka, naging malalim yung naging...

0: Meron pa siyang isa.
1: Meron pa siyang isa.
0: Oo. Oh, si Isa Pressman.
1: Yan lamang ay reported. Verified. Ano,
0: hindi naman yan napatunayan.
1: Hindi naman. Pero alam mo kasi naging ano to yun, naging super controversial.
0: Oo, no?
1: Oh, grabe nung first pa lang. Parang, alam mo yun, you and me against
0: the world. Binash-bash pa yan eh.
1: Oo, diba? You and me against the world ang peg ng dalawa. Hanggang sa later on, kasi nga malaki yung fan base din.
0: Nang Jadeen.
1: Kaya hindi maiwasan talaga na andun talaga yung bashing. May mga, ano pa nga yun eh, may mga insultuhan pa.
0: Nako, nagpunta pa nga sa bahay yan. Lasing na lasing, nagpunta sa bahay.
1: Ay, talaga.
0: Nagsusumbong, insan, ano bang gagawin ko? Ang bihira talaga, oh. Binabash ako ng Jadeen. Sabi ko, nasa lahi natin yan eh. Kaya wag mo na masyadong problemahin yan.
1: Mabuti na lang.
0: Pogi problems yan.
1: Ang ganda mong mag-advise.
0: Ang gandang lalaki kasi, ano? Grabe itong James Reid.
1: Ay, oo naman. May ano nga sila ngayon yan, no? Tinitest talaga ng, hindi ko alam kung anong label ang meron sila. Tinitest ng label kung ano ang magiging chemistry ng Catherine at ng James
0: Reid. Hindi na pwede lagyan ng label yan. Kasi may label na si Catherine. Sa kabila.
1: Hindi mawawala yun Hindi mawawala yun. Kaya tinitingnan kung kiklik ba ito sa publiko.
0: No? Pero mas maganda sana kung wala silang kanya-kanyang relasyon. Mas madali mag-click eh.
1: Pwede, mga ganon.
0: Mahirap na mag-click kasi ngayon yung may kanya-kanyang relasyon. Tapos pagagawing mga love team.
1: Naka
0: hindi.
1: Isiship yan sila eh.
0: Kasi masyado na madali yung mga ano ngayon, netizens, lalo-lalo na. Sabi na, naman na sila yung mga uyab, di man na sila, press release lang yan.
1: At saka alam mo na parang na-observe ko lang na yung mga, pag malaki talaga yung fanbase mo, mahirap makamove on.
0: No?
1: Oo, ang hirap maka, ikaw kunwari kung may gustong i-ano sa'yo, i-love team or i-ship sa'yo, parang ganun. No? Parang, mahirap mag-work kasi andun pa rin yung cling nila sa love.
0: At saka syempre, nagmarka sila sa tao.
1: Nagmarka.
0: Buti na lang, lumalaki na yung fanbase ng Jason Hart FM.
1: Ayun. Very good yan.
0: Ano ko, may, yung mga hindi pa nakakasali sa fanbase niyan, ha? Nako, talagang dapat mag-follow kayo dyan.
1: Dapat lang, para doon yung makita si James Reid.
0: Ay, speaking of Isa Pressman, ang ganda ng kapatid din yan.
1: Si Yasi.
0: Si Yasi.
1: Kaka-engage
0: yung
1: lang.
0: Yung dalawang beses na na-engage.
1: Dalawang beses ba?
0: Diba? Mayroon siya dati, mayroon siya una.
1: Talaga?
0: Na-engage din siya ron. Nag-propose din. Nag-ano din siya doon.
1: Nag-yes
0: din siya. Yes! Diba? Mag-ganon-ganon pa kayo. Tapos naghiwalay din sila.
1: Kung akala ko, ito yung pinakaunan niya.
0: Ngayon, meron na siya ulit bago. Ano naman? Congressman ba?
1: Congressman.
0: Bata pa. Villafuerte.
1: Talagang.
0: Napakaganda mga babae. Napakaganda lahi ng mga pressman, ha?
1: Pressman, Ano kasi to eh? Parang English yung kanilang lahi.
0: Wala na ba mga kapatid pa yan?
1: Hindi ko alam. Meron pa siguro, no? I guess so.
0: Tinadami nung tatay at nanay nila yung lahi. Napakaganda ng mga lahi.
1: Tsaka yung tatay nito. Kasi nga, kung hindi ako nagkakamali.
0: Kilala ko tatay niyan.
1: Sino?
0: Si Mr. Pressman.
1: nga naman.
0: Eh, mas lalong kilala mo rin nanay niyan.
1: Ay, oo. Si Mrs. Pressman. Maganda umaga po. Baka naman kayo ay makapanood nito. At saka, speaking of Catherine at James, meron nga silang series ngayon eh. Panoorin nyo, tingnan nyo kung kiklik ba para sa inyo.
0: Ang title nun?
1: Someday, somehow. Parang ganun, something like that. Nasa isang platform.
0: Suportahan natin, ha?
1: Tingnan nyo. Baka feel kayo ng kilig. Iba yung storyline eh. Ang ganda.
0: Iba. Abangan natin. Sige, insan, ganyan din lang naman na mayroon ka nung nakasuporta sa'yo. Huwag ka na pumunta ng bahay. Hindi lang ito pairami ng ano.
1: Meet the pressman ang magiging ano
0: meet
1: ninyo.
0: Meet the pressman. Alaga na yung pinsan ko. Ayusin mo na, ha? Alaga. Anyway, sige, maraming salamat sa chika mo today.
1: Yan ang ating balita ngayong Webes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Kaya oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 8. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalasada ngayon.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
3: Eto na, nasa ninyo natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.

0: Ang ginagawa kanina ninyo, Mar at Nel, kanina galing po tayong Kugman, may kalwaga na naman hanggang narating tayo ng yung sa Kugman lang season, Mar at Nel, yung bridge number one, at saka yung sa intersection ng Bigaan, may konting slow moving lang dyan, pero umuunsa naman yung mga sasakyan hanggang nakarating tayo ng Gusa Highway. Yung papunta po ng Galaxy at papunta po ng Coastal Road, may build up na po dyan. Hanggang nakarating tayo ng lapasan, may kalwagan pa naman siyang sa lapasan, maliban na lang dyan sa may mga traffic light, Mar at Nel. Hanggang nakarating tayo ng Agura Bus Terminal, maluwag pa naman dito sa Agura Bus Terminal. Hanggang nakarating tayo ng Gabukayan, maluwag pa naman hanggang dito sa banda po ng Corrales extension na. May kalwagan pa naman sa ngayon, Mar at Nel.
1: Ang dami mo na naikutan na. Haba na.
0: Kasi malayo yung pasayro galing Ipunan. Magpunta po lang Baloy. Kaya pagbalik, malayo na malayo.
1: Okay, marami na daan ng mga kalsada. Anyway, sige, maraming salamat. Ingata na pagmamaneho at ingata ng mga pasayro. Thank you. HBG Joseph Y. Kurat Ranara ng MRG Taxi.
0: Yan ang latest aktusyon ng mga kasadang nadaanan mo ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kurat Ranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin.
1: Oy, tama inyo mga orasan. Orasan din, 7 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para pong sa araw na ito ng Webes, Hulyo at 30, bisperas ng sweldo. Ngayon taong 2026. Sa bandana, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, pag-iwas sa cross-examination and defense team, hindi na ikinagulat ng prosecution panel.
3: Singil sa kuryente, posibleng bumaba ng 10% kung alisin ang system loss charge ayon sa DOE.
1: Balitang nasyonal pa rin matinding El Nino, posibleng tumama mula Oktubre hanggang Enero ng susunod na taon na ayon sa PAGASA.
3: Headlines sa ating balitang lokal, si Palco nag-abiso na magyang pagtaas ang singil sa kuryente ngayong Hulyo.
1: Sa balitang lokal pa rin, CDO City Council magbubuo ng ordinansa para sa kaligtasan ng mga estudyante.
3: At balitang lokal pa rin, libreng wifi access points sa Northern Mindanao halos 3 beses ang nadagdag.
1: Samantala naman, sa balitang lokal pa rin sa Nuwan City, El Salvador City at Gingog City lalagda o lumagda ng sisterhood agreement.
3: And lang naman sa ating balitang Bukidnon, 50 pamilya sa Sumila nagtapos sa 4-piece program ng DSWD.
1: Samantala, LGU San Fernando naghain ng kahilingan sa DNR para sa mga na-recover na hardwood trees.
3: At ang Bukidnon, higpit ang pagbabantay laban sa Red Stripe Soft Skill Insecto RSSI.
1: Sa balitang Mindanao, top priority drug personality arestado sa Davao del Sur. May 2 milyong pisong halaga ng shabu na samsam.
3: Headline naman sa ating balitang International Funeral Director sa UK, hatulan matapos mabistong hindi inilibing ang 35 bangkay.
1: Balitang international pa rin, 19 na katao nawawala naman sa gumuhong mall at paper factory sa bansang Japan.
3: At sa ating balita, pampalakasan, Dwight Ramos at AJ Edo hindi makakalaro para sa Gilas sa Asian Games.
1: At sa ating showbiz balita, insan ko na si James Reid, ibinahagi ang pagsuporta ni Issa Pressman matapos mawala na mahigit 100,000 piso. Aras natin, oy, 5 minuto na lang bago sumapit ang alas 8 na nagbabadali. Ya, tiginig. O, na umaga. Nasaan nyo na? Bilis.
4: Ito mo nang maing buntag ha sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa may, Kamamanan. Hi, Mami Amy. Thank you po sa inyong pakikinig. Happy Thursday, Mar and El. Hi, to Clark Montibon. Sa lahat ng mga taga-Kamamanan.
1: Good morning.
4: Mm-hmm. Ito naman mula sa... Ay, ito kang Gales family. Lagi nakikinig to. Walang sawa ito sila.
1: Ay!
4: Mom Janine, Mommy Elaine, Sir Nicholas, at Sir Glenn. Thank you for always listening.
1: Alam mo, bilib ako sa mag-asawang yan. Hindi nagsasawang makinig. Kasi nga, hindi naman sila nagsasawang mahalin ang isa't isa.
4: Parang isa at ano lang din, no, James?
1: Ang cute nila tingnan, di ba? Pag nakikita natin palagi magkasama.
4: Alam mo, nakakatouch yung mga ganyang, diba? Ano, kwento.
1: Oo. Oh,
5: talagang hindi naman sa pagano ano. Medyo tatay nagkakaedad na talaga pero talagang umiinit pa rin.
4: Yes. Oh. Lalo na si tatay.
5: Oh, huh? Nako, si Tatay Nicolas pa. Tatay Nicolas, good morning, dear.
4: Regards, regards. See you soon. At si Ma'am Annabelle Cabayonta pa daw. Ayan, magandang umaga po. Regards kay Maymay.
5: Si Rebby Alerite Requinto. Oy, happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Rebby. Mayroon panglawas. 50 years old na ha. Today.
4: At ito si Remedios Gimeno watching from Crystal Maramag. Maayong punta. God bless you too. Nagandang salamat.
5: Ito, Lili, salamin, Gia, magandang umaga. Maraming salamat sa pagpaminaw, ha? Mga taga, Burgos din pala to.
4: Oo, barangay 17.
5: Oh, lahi.
4: Si Abby Ye.
5: Uy, hi, yeah!
4: Watching from Ipunan.
5: Si Abby?
4: Yeah.
5: Kamag-anak ni, ano yan? Ni O.
4: Abby O.
5: Oh, yeah.
4: Akala ko naman sasabihin mo, Abby, yes.
5: Hindi, yeah. Oh, yeah. Ang pinag-iaya doon, yeah.
4: Oh, yeah. Ate Karen, maayong buntag. Ayan, watching and listening from Provincial Hospital. Get mo sunat eh, ha. Shout out kay lovely Luis Torres Nino. Salamat sa pa-surprise. O kasi birthday niya kahapon. Belated happy birthday, Ate Karen.
5: Ay, pagaling po kayo. Nakalabas na ba si Ate Karen?
4: Hindi pa.
5: Ate Karen, pagaling ka, ha. Ayan, si Paparu, magandang umaga. Sabi niya, akala daw niya, nasa ibang istasyon siya kasi may tigidig-tigidig daw siya. Eh, nagmamadali eh.
4: Oo nga.
5: Kasi mga bayo na siya, yeah, tigidig-tigidig.
4: Eto, katukayo ko. George Baslang, ayan, always naminaw sa may Bismarck's Don Carlos.
5: Aba.
4: Thank you.
5: Emily Makalagi, magandang umaga. Good morning! Sa mga taga-Talahiron, shoutout sa tanong nag-cooperate para sa Malampuson. Para malampuso ng activity.
4: Ah. Ito si Alona Chempo, shoutout naman from Minsalagan, Don Carlos Bukidnon.
5: Sharot.
4: Good morning.
5: Rosa Olandes Macha, magandang umaga. Shoutout sa mga workers sa may San Jose Seminary. Akamamanan, Tugagang, Yase, Delmar, Joy, Joy Page ba to? Leia Banak, Eta, Napolinar, watching and listening. Thank you.
4: Thank you. At ang Olandres Timbal, Macha, Alcoba, Bucarpio, Balumadres family. Maing buntag. Thank you, Mami Rosa.
5: Si Maripel, Ate Pel, magandang umaga po. Yan, salamat sa pagbabalita. Pwede mong bauta. Ang dami mo palang pera, mali-maleta. Hindi ko sinabi, sabi ko maleta lang.
4: Ate Maripel, thank you, ha. See you soon.
5: Ayan,
4: Eto, si Mami. Eto din, 100% din ito nakikinig.
5: Ah.
4: Thank you, Mami. Ayan, maraming salamat, Mami Marilyn Gonzalez.
5: Hindi daw natin i-mention.
4: Hindi daw i-mention. Hindi natin.
5: Bakit ba? Gusto ko i-mention.
4: Ang saya namin eh.
5: Gemma Balangat, Bubos, magandang umaga. Mga taga Zone 10 Upper Carmen Amino karon.
4: Hello, Dr. Hart. Maing buntag. Thank you for always listening and watching.
5: Dr. Hart - Hart FM. Yo.
4: Follow, like, and share. May nag-comment din dito, si Jason Hart.
5: Nag-comment din, Jason space Hart FM.
4: Ayun,
5: Pogi niyan ba?
4: Follow, like, and share na din mga sweethearts. Jun Ross, maing buntag, Jun Ross. JL Flower Shop sa may Bulwa, ha? Thank you for always tuning in.
5: Aba. Eto, si Oso de Rasea, magandang umaga po. Shoutout na Sarah Family, makasandigyan. Sa lahat ng management and staff ng Jejors. Magandang umaga po, Jejors. And to my love, always listening umaga hanggang gabi. Labi na sa gabi.
4: Hi!
5: Jamila at lahat ng mga nanonood at nakikinig ng Hard FM. Good morning!
4: Good morning! Hi,
5: yeah.
4: Jejors. Ayan,
5: yeah.
4: Magandang umaga po.
5: Ngayon na, yung black screening ng FIFA.
4: Mabaya na yun, mga sweethearts.
5: Mamaya pala.
4: Magkita-kita tayo dyan sa Ayala Cinema Mall.
5: Ayok. Sige. Yung ticket ng Fico, pwede nyo nang kunin.
4: Pwede nyo nang kunin. Pati
5: yung
4: sa
5: Heart FM.
4: Pwede na.
5: Ito na, inianos na po namin. May signal na. Yung mga nanalo po sa pa-contest namin sa black screening ng Heart FM ng Spider-Man Brand New Day, pwede na po kayong kumuha ng inyong tickets.
4: Yes. Magdala ng ID, huwag kalilimutan.
5: Yan. Pinakamahalaga. At tabayanan ng mga winners ng bugas at ng groceries, mga sweethearts. Maraming mananalo po oras-oras. Palayo na sa pagpaminaw. Oras natin. Uy! Eksakto nga alas 8 ng nagbabadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon.
1: Sa ngalan po ng ating mga news writers Nell Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro, at Engineer Danmar Jepoy Bacansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
3: Nell Arciaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso!
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. 93.7
6: Idilita po ito ng mga plan po.
7: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
6: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
7: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
6: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Boss.
9: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Radio with heart.
12: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.